0: su ame iro ro ma se ire anu o ya ma se ti ojuma ba ti mani ri ma se ojumo ni mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo eyan son bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu lati nu baba wa ninu oluwa apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: je ki oro ko ti enu re jade bayi so pe oluwa
2: oluwa
1: wo mi san
2: wo mi san
1: emi o si san
2: emi o si san
1: oluwa
2: oluwa
1: wo aye mi san
2: wo aye mi san
1: aye mi yo si san
2: aye mi yo si san
1: oluwa
2: oluwa
1: wo ise mi san
2: wo ise mi san
1: ise mi yo si san
2: ise mi yo si san
1: oluwa
2: oluwa
1: wo ile mi san
2: wo ile mi san
1: ile mi yo si san
2: ile mi yo si san
1: na farabale ko sami mo duro bi ko ati rijo olodumare mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro agbara to lu ise re pa to wa so di okunrin lasan to so do bere lasan now number 1 mo ba agbara yen wi nitori na mo pase fun ise re ko dide pada
2: amen
1: ah aye re dide pada
2: amen
1: ise to nso to ndo gbe lati january ti o je ko dide enikan so fun mi pe lati january mo wo ti sise kai mo duro bi ko ati irijo olodumare gbogbo eyin se te ti sun ise ti won ti lupa ise ti ntogbe egboro oluwa latenu mi oluwa je odide
2: amen
1: ogo re to ti sun oya ko didide
2: amen
1: in the name of Jesus aye e ma didide
2: amen
1: wa je yan
2: amen
1: oro e dayo
2: amen
1: ileri se fun
2: amen
1: jesus oluwa wa
2: amen
1: egbo mi eyan omo olorun oni na ojo keji mo ma so fun yin pe ta ba ti sun ta nji olojo kajo niyan e da o ki kiesi igba to ba di last day ni ye awa eniyan to nsi ma je ko di last day ki ye re o to si ma je o di ope odun ki ye o to so e mura ni akoko to e ke ye mura e gbo yoruba ni won ni owuro kutukutu la ma ndi mo gbe to ba ti di la ma ndi mo tutu to ba ti dale yo ti gbe kai oro tenu me jade to ba le same mo so tele ani ise re to doku yen ise yen dide pada
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: e gbo mi sa oluwa fi awon asiri kan han mi nigba ti a fi asiri han mi aya mi ja o tubo si pe opolopo eniyan to wa kan gbiyanju to da be ni pe won o mo se ko se pe won o mo se nkan kan ti sele oluwa ni awon kan be aye ti luse won pa awon ise kan be ti togbe awon ogo kan be aye ti sa logbe awon ogo kan be o ti wa ni boji ti ti sunkun en to ni ogo o wa laye ogo ga ti ku o ti wa ni boji egbo iru gbe aye wo ni to logun yen lo oluwa so fun mi pe opolopo eniyan ti mo ri ni aye ti fi ru pe aisan sara won amare asoro asise ikaka de ti wa nu aye to de pa die die die ko to fora awon ile kan be won ti fi bu fu awon kan ile yen so fu ara o so fu yin o but won ti fi bu gege bi apere oluwa wi pe abuja ti mo ri yi pe ile to nsa fun wara ile ti nsa fun oyin ni sugbon opolopo eniyan be won ti so di oku mo won lowo ile ti nsa fun wara ti nsa fun oyin bo fun iwo won ti so ile yen doku alabajo ti awon eyan kan labuja nbe ati je ati mu o le fun won awon kan ti di millionaire nbe bilonia wa nbe trilonia wa nbe ni abuja kana ilu kana ti aya ni lowo nbe ni en to lo re iyawo ibe na lo nbe kini en to ya ni lowo fi sori entole ya wola do e klo bi sori en na wosi mi sa wa se ti enu me jade gbogbo to doku laye re o ya ji
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: oluwa wi pa ka fi oyin gbadura ojo meje gbako na ma fo yin gbadura gbogbo eyin omo olorun te wa labuja e mura nle oluwa ti so fun mi ohun te ma se kiki eni to ba gbo oro oluwa to ba tele oro re ni yo bo oluwa lo wi pe ona ti won gba ti won fi bo oni eyi woli loluwa ma so fun e mo gbagbe pe ninu iwe Amos ni ori keta ese keje olorun ni se nkankan lai fi ohun ikoko re ha awon woli re e mo gbagbe pe o lagbara lati wo san e gba we mimo ninu iwe Jeremiah yen lo wo daada o fi ye wa ni e ori ogbon ese iketa dini ogun bibelu wi pe nitori emi o fi oje emulada le o emi o si wo gbe re san ni oluwa wi for I will restore health unto thee and I will heal thee of thy wound e gba mi sa ase olorun ati agbara re mo ro re gbogbo bi ta ti sa ogo re logbe ni oruko Jesus awo san
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: awo san
2: amen
1: e wa gbo to ba nlo church laaro yi mo se mistake fi oyin le to ba ti get oyin yen ah ti to lo get oyin yen a fi gbadura fun odidi ojo meje ati bere lana ba se gbadura si be la ma gba ni ago mejo ni asale pelu ogun olorun emi so tele bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ogun aye re wole
2: amen
1: e gba mi sa o ka Isaiah chapter 47 Isaiah chapter 47 tori ogun eleye to nja o a fe segun fun o te ba ti ka to ba di asale a to gbadura yen e gba mi sa asiri kan be ti fi han o ninu iwe Isaiah chapter 47 a second one be mama ka so wi pe awon ori fonu ta won fi ma wo ale mami e so fo mo yin e so fo re yin ti o ba wa si ona mo ti gbadura ti riri owuro e fi gbagbo gbe ani oro e gboro gbo iye awon to gbo atu osile
2: amen
1: e gbo ile sa eyin te ti so 7000 wo ore maje mu yin lana kan ma gbadura ni iwo to ti san ore maje mu e to ba ti san loni o mo fi se ira pada oluwa ma gbagbe e se ira pada ogo mi oluwa e se ira pada mi ese rapada ise mi ise ninje ise ologun ise bi ise re ba ti ku won so de ye premier mo gbadura agba to gbogun ti ise re agbara ye gbina
2: amen
1: oni adura ta won alufa ma gba si oyin yen e gbo mi sa oni adura ti awon alufa ta ma gba si oyin yen tori pe oro e gboro gbo mo so wi pe ni gando wa gba ororo white ni ilu Ibadan ma fun eni mantu kan mo ti fun yin lororo lana to ba wa di ola ta ba ti wa ni gbara bi fun mi ni ilu Ibadan ma wa fun e lomi gbara mi fun mi e te wo ti mi sa mo duro bi ko ati riju bo ba le sami asere o tenu mi jade ni bode

wa egbo mi sa an ba so fe pa ye nbe to laye o si ngba to ti iraye ri keyan ma gbo bi aja o mo pe ase kan wa nbe ororo inogba ti oro re gbo a wa soro ororo elomi o ni kia egbo eleri yen o ni ohun o le se ko mo ni ororo kekeke yen dani e ti mo pe ru yun ke pa se je ko le sala mi ru ororo won ni lowo wa gbo pe won ni fe fun ororo o de ni kia kai mo gbadua bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro gbogbo ipa ati agbara wa awon agba ninu aye re ninu ise re mo gbe yawo re o ya jade in the name of Jesus aye ma dide aye ma dide in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus oluwa wa mo re te la ro yi mo ti se mistake mo si nbe mo pe to won mi ni se o fe na wa agbara sinu aye re gbogbo awon iko olorun ni branches won re ti e gbo mi sa mo fi ara re sere tori pe o su keje yi o su aluyo lo ma je fun o mo so tele boluwa ti nbete mi e wa ni waju oluwa ti mi duro aye ra dide on the 13 14 15 16 and 17 ilu abuja e mura sile o li detan.

0: ibukore anure atazi oriko wonu aye kora anugba olojo ebi on oruko sure fun yin gba lo ko di omu kora anugba wa de se bi oba yesu oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyan lojo bi oni wedding anniversary bo gbadura fun yin nje ki ayo ibuko ati anu olorun ko wo aye re ri
1: amen
0: ko wa igbeyawo re ri
1: amen
0: adu wonu aye
1: amen
0: o wa igbeyawo re
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: ya ka wo awon celebrants ye o wa nbe number 1 ademola afaran baba ajo ogbomoso happy birthday to you sir number 2 sonu eki oluwa gbenga ati boluwa ti fe akegbade happy birthday to you mo gbadura loruko jesu ojo ayo yin ni loruko ju ko ni di banoje
1: amen
0: o ta ni nipa lori yin e de ma po si jesu oluwa wa
1: amen
0: pa ka number sile 3032670285 mustafa solomon moses roma gbija de ni fourth bank loruko jesu wa ri anugba
1: amen
0: mo bless apere gbagbo e mo ri bonu bo e je jesu o ya gbagbara
1: amen
0: agbara ti o se daduro ase ti mo fun yan ni eri kankan loruko jesu o ya ko wonu e
1: amen
0: o ti ra anugba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju se ne kan fi da loju bayi pe

gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi kakakiri agbala aye pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank oni lojo thursday happy new month enikan le tun kiwa asese si di osu ni oni lojo keji today is 2nd 07 2026 oni lojo keji osu ele keje 2026 gbogbo eyan omo lojo bi mo kiyin po rire ni bi to ba wa dide ma bo ni bi pepe mommy e dide daddy e dide e po yawo mi ba se ndide bo se nlo si bi pepe yen orin ni o lo fi dobale nbe orin ni e fi kunle pe baba mo dupe temi engineer

gbogbo eyin omo Olorun nibi to joba le bi te kunle si e se kigbe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo loje ge aye mi ogba aye mi o ti wo danu loju ota won fe gbo pala kori omo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si se yin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori dide sa e fi dide oba ti oje kigi ogba re o wo danu gbogbo eyin omo Olorun ka kiri e tun fori dide kan joni seju

mo gbe eyan omo Olorun foke ko ni akiri sore o se o bi awada bi ire lo wonu osu keje mommy awe wa di number 2 loni awon eyan tun ti se bi an se ma se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mo rin ti won le ko ti an le gbe enikan ni bo ni ti ri awon ti an le mime e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 n boy tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention is so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni keni ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan mo comfort life e ku mu rale lotun losi ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be nwaju mi mommy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosu yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe odi meji loni enikan ni woli kin lai break be nti eri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah ogo meji ogo fun messiah ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jangun niyan gbogbo eyin sona church e dide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe sibasiba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen ni koko ma bere si soro mo ti side e ita fi mu fun convention odun ni yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa ji nso bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti o mo ta yen enikan ni watermelon la fi break kini gbengbe ta awon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji pelu candle wa eta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin iseju kan e je n to gborin soke kin to pe sister

0: gbogbo eyin omo Olorun ma pe sister iwole bayi bo kin to pe wole kin gan ni to lo ni yo mo bo lo ni second half yi kin yo mo tele yin lo ni osu keje Oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju ere Olorun Psalm 102 very popular place ozi bi nse so oju ere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide Olorun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa fun koyin si Oluwa dide sanu fun Epaphras o wa so nkan kan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju ere si ni toto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju ere gbogbo eyan omo Olorun ninu convention leyi Oluwa ni akoko e de lati gba oju ere se ri kan du to nbe lowo yin e ara yin o an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yoku in ni o da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god ko si bo se mama ba wa gba won adua ta ngba yi ti emi awon woli oni se o ni oju ere bibeli ni asiko lati si oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won se yan laanu that is receiving something positive that you don't deserve kenyan gba nkan rere ti o ye fun mi mo boyo le fi agbara si ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ eni kan ni se yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bibeli so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le se ami ko gbe to ami yen mi la ro kutukutu gba ori ofe lo fe li ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so orere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi la ro yi mo wonu jibo jibo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus kini won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibuku orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval eni kan ki ale so le ibo yen o bere si ri itewogba Olorun ki wa se ni enikan ati gbogbo rere that is what favor is all about gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo o wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa su la re bo o kan se mi bi ki n soro ni poju ere mo pase gbogbo bi to ba gori de laye ki won ma foju ere wo egbon ti bibeli so nbi oni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo Olorun ba gbodidi ilu leyan lo to lu won ma fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fo Olorun so da bule sowo this is the voice of God opa iri ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigba ti Olorun ba mo tun fe sanu eniyan ko to wa ni je ki pa aye oka to fi fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo Olorun e won ti sister na so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e je amo re ki to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba olojo bi o egbera nle dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jeri ni 2 months ago pe Olorun se moto fun mi ni la last year September October igba ta sese de PPP main auditorium so baba mi wa soro won so pe awon fe ra transformer won sa so iye to pusha so ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se won a fi owo yen
0: so pe mambo sise gbo nkan sister iloja denjo ni ku ra moto eyin te ba ranti to ba ranti o wa njo nu leyin gba ti an si so be tan won wa gbo ti mo so pe ah as ife ra transformer torch ife ra transformer nilo transformer bi mo ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latapo won won ni e ba hard owo yi ninu owo oja re ni o ibi won ba de niyan oya ride on
1: so nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi odun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan
0: nice so elo ni owo yin e mo binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir
0: o ti sun o si se n to pe owo mi o di ta lo fe follow ni 500 ta lo fe follow ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri kin result e won la won fe big shop
1: so mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan so iba to di April owo moto yo so
0: iba ti owo ki lo yo
1: owo moto
0: nice
1: so gbogbo to ti mi pe iba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store mo si ni die ni savings mi bo mo sa dupe lodo olorun pe olorun saanu fun mi lai ni teni kan ninu bi olorun se gbe ran lowo bo se se fun mi olorun se fun mi
0: lai ni kini lo
1: lai ni ran lowo enikankan ninu ran lowo olorun bi olorun se se
0: pe

0: campaign in Comfort Life Mission International. Iwọ ni ọba rẹ sọrọ. O ko legbe ka ma run se kini kan emi mo ni e fi nkan mo mo si nwo aye sister lati kenkele ti job jo ni ohun to ko imo aye re si nda si loju mi I si ndagba si iyi pada nla si nde ba aye re alawun obi to ju okun lo eyin omo kekeke young sister let this one challenge you you can start small everything called big today the ewo shop sister ke se bo se bere ni systematically ba se nwo die die die die and look at the shop now and this is not a yida this is an excellent sister mon na wo si o ni wale ipe mi o mo gbi oga lo ni mo do da won opin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri nisin to nsin adie iseku si oje ki brother mi o ni apojo so si eleyin ikan ninu awon to ti Jesu nbo wa bani eyin brother tamara a fe ma gbo testimony ti yin na lo ni konbe ijo ni ti mo ni eyin eyan wa ma so tan be se bere small only few men awon opin die awon opin die e ma je ki ti wo da be eyin opin te wa nu church awon opin sun kale ni isin anu se mi awon pastor ti an lawon obi ori nkan se nibi ti nkan lo yi mana kapara da haladusha mon nawo mi si o titi dojo ogbo re wa ma lo kini nice gbogbo eyin omo olohun eyin wo le ti isan re majemu yin o nla ka le yi eyin wo le isanda mewa ore majemu di ojo meji loni leyin ojo meje leyin 7 de mi o ni soro re majemu mo gbogbo eyin te ba fe sun re majemu yin o bere lati 2000 5000 10000 mo si kilo fun yin mama try lati san to mona o mona biti ri o gba daddy e try re Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi da majemu account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni eno gbe jade olufe oni lojo Thursday gbogbo eyin te wa sona church e mura o ago mejo le pade emi o lo sori Facebook ni isin ni ago mefa bo intan babo lana latun mo yewu pelu candle wa to ba tun di 12 ma tun appear lagbara olohun eni kan ni woli kin la fe bi break loni aso pe kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen watermelon pelu eyin meji meji on ta fe bi break loni yen o si di 12 beyan ba gba awe ti o ba gbadua ki sise ife bi pare ni lasan ni ko to di pe ma ki baba mi baba re fe mi Emmanuel e je nfele iwole
1: oruko mi ni Oyesile Bose
2: adara fun yin
1: mo pade pe yi ni 2024
2: 2024 le pade
1: ruka omo yo nla lo mu de church
2: ruka omo yo ni
1: ila
2: ila ni ya ti enta se me mi bayi e ba npe ruka o
1: oni daju o lohun na
2: oni daju o lohun na e ba npe ti e na e ba npe so wa mi bayi sister ruka yat omo yo ni la e ma bo
1: oni daju o de ni emi na mo ti bi omo meji tele
2: okay
1: omo yen ti wa pe 8 years
2: e te bi last yen ti pe 8
1: be
2: okay
1: a de tu join she meeting a de join warm o sha invite mi pe olohun didi a sha mo wa bo si wa di 2024 ninu osu kefa e pe program awon ni bc ajo wa na eni ka lo ofun pelu omi mesan eni ka omi agolis yen mesan
2: emi mo so be
1: mo sha ra omi yen eyo kan mo ra eni ka mo ro omi si lara
2: mo ni era si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni ere yo kan e mo ro mejo mi mo emi o ni se ntolo won ba ran mi mo ngbadun yin
1: ti ma ti mu mi yen omi first time ta oko ra omi bi bayi ni mo mu
2: otan
1: di ijo elekeji mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen mo ti lo gbe si oyo ta mi bo se wa di je ka to ko nu program mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko mo deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen tin ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo dadu mo se pade photo eyan ati mama ati baba Femi nu ame mo pade re ni Facebook ni ojo arugbode mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma n to ba je pe omo si wa lara mama omo wa la odekunle omo wa la baba baba mi to je baba Femi nu ale ko yojo omo temi na fun mi
0: wo mo ba nbe lara baba baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbera nle dide gbogbo eyin omo olohun kakakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July o lokiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niye gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won mo so pelu ase ko kan yin sa egbo e uto e uda bi apo ka baba 120 is your year sir you will never have less we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyin omo olohun nilu ibadan nilu eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of living spring chapel international baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni keja gbogbo eyin te ba sumo ikeja e lo be living spring chapel to nbe ni keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra palawo be won ni service two service won se laaro ni keja imi yo bere bi ago meje bi ta won so na church wa kakakiri na se wa ah bo mo se fe ki baba long life and prosperity eleyi oni je ase mo yin loruko Jesu kin to gbadua fun gbogbo awon omo Olorun ti an bi

0: o kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyin omo Olorun gbogbo eyin omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba nki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni asembe o lo se gbadura ti won ni testimony oya eje ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara ni o ina piti baba Femi Emmanuel no gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se niyan masa nfo te ma da kile kule ma ni o ya ase ti mele aba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun mi ase ti mele yan meta ku pa ko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: Olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be to ba wuwa mo ni Olorun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe re ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma busta pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 Musa se kire Musa bole bo se di January osu keji Musa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibe scan na mo ti oju ese na Musa ti ran baba pe mo loyun ah awon yan ni kilo de se mo
1: say you say family planning
2: mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay eh ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: eh bi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo
1: se suwa se original family planning fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te sa ogbodun mo sa pe oya enta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni amu islam ya mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a o lo baba mi ti se nu ati gba e mo sa wa bo e jo baba mi wu pa on lo mu mi de bi won de ti bi mo
1: awon e bi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: you know omo yin omo fine
2: but
1: eh
2: mabu bad
1: mabu bad emi na wa fun loko tori jesus lo fun yin lomo yi
2: man tu
1: e fo re yin ibeji e wo omo won bo se fine bo se ri un Deborah lokwe
0: nice mo yi oko mo yen emi na fun Deborah bi n se bo so omo e loko niyan gbogbo omo ti won in le kaye omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si nje o lo gba Jesu ina eje mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le jenje to ba wu o but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyin omo Olorun to need amewa to ni ore majemu e oye mu jade elo account number yi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin oba wa wole elo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan o gbe jade iwo na bere niyan oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti ma fi so eje nse bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won eje aside we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni eje gbadua so ri ninu odun yi iranlowo ko de ba yin lojiji lagbara Olorun oye ma mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e saseyori lodun yi gbogbo student ni o sori re lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sori re in Jesus name any kind of official testimony mi oye lo number 080 88 71 65 66 080 88 71 65, 66. Send the message. You are blessed. It is well with you.

0: Ogo Onakata Falariwo Sana
1: Hosana Hosana Hosana Hosana Hosana Hosana Hosana
0: Onakari Pali for Saka Iye
1: Iye Iye Iye Iye Iye Iye Iye
2: Oruko mi ni Adija ti Omolade lati Iyana Water nbi mo ti wa. Ngba mo koko gun oke ori oke ogun yi. Mo gun pelu nira de bi wi pe ko si ti mo le je, ti mo le fa won omo mi gan je. Ngba ti mo de ori oke yi, bi dadi o se bere program number ni tani Adija ti Omolade.
3: Okay.
2: Oni dadi emi ni o
3: so mo won ri tele
2: e mo won ri tele lati jo mo tin woke gan won o pe mi ri mo won ri o
3: okay
2: e mo won ri tele
3: won de pe oruko yin
2: won pe mi o jo mi loju
3: ka si waju
2: oni ki lo de ti mo fi si si okunrin tori be se wo mi mo ru birikila mo si n ti agba so aso fo ni amo mo wa dupe lowo olorun o lori oke ogun yi mo ri anugba lati jo ti baba ti pray fun mi ton ti fun mi ni ororo ton ti fun mi ni ororo ni mo ti bere si ri anugba mo de ni ti hun oru aru mo omo to ti gbagbe mi ti mo ti n pepepe ko ran mi lowo omo wa ni ki lo wa ibi ti tira ile mo ba ra ile o to ko ile fun mi
3: somebody shout hallelujah

0: funfun. Lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto update ni e ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
0: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni ijekuje fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni wele

0: Ojo ma layo to ti mo o olowo ti gbowo be ba ti ra loni ke mo ropo te ba ta ke to won ke farasaje bi isese fun e ka bo sori eto yin eto wo oro agba ile ise MTN Nigeria awon won so nugbo we eto yi o Abdulrazak Abdul Geni Mr GRA
1: lo ko mi
2: oro agba re o e jagbe yewo
3: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn
0: Koma si ima ti o wulo, bogbo ima, pata, nlo wulo, ibi ti o ti wulo, nlo sato to, tori wipi ogban ti o nyigban, nlo fin safara o, ima ti alanta kuma, nlo fin ran o wu ti o yere ti o si yome da kankan, eni bari ikun, loko ekpa, ti ekpa ton takoro, ti mbosi leno ti nlo soke, yo ma wope idan ne kuma mpa, ima to mma niye, enti adeda wa fi ju gbogbo wa lo ni pe enikun o le mo gbogbo nkan tan laye o mo die o tun ni elomi to nu o ni mo ti je pe owo abi nkan mi inu fi je anfani mo eleye to ba ni gbo mi looto kongila ni ni gbase lowo ijoba egbelegbe mi ti ti owo nlo gba lowo ijoba ko gbodo fi ti awon engineer awon site supervisor ko gbodo fi ti won na ko fi tafala awon ti won si je site supervisor engineer kankan won o gbodo so pe ta won birikila bo gbogbo wa pata nla ni imo ka bi keji o wa le je pe agbara ni won lo lati fi gbe imo to ni jade o le je wi pe imo kan to so pe se bayi te ba se bayi te ba se bayi ti o sele re o ni won ni mo wa foju tembe lu eni ti ko ni iru imo ti won ni lopo lopo odun seyin ti mo ra oko akoko mi o mu mi mo wipe enikan o le sise lori oko lati bere dopin to ba je wipe n to fe se lara re po mechanic oto ni rewire oto ni panel beater oto ni painter oto ni ta ba sise tan bi eleyi eleyi no ni odo rewire ni o se mu e le sepo ni olohun o le sepo ki se mo hun o mu mi ranti tan ko fe so ojogbon oruwe ko fe so eleyi to lo se iwadi ni agbegbe ilaje ese odo to si je pe oko oju omi o na ni yo gbe lati ebute lo si ibi to ti fe se iwadi o pade omo keke kan eleyi to wa oko oju omi omo odun 17 ni lo wa nba takuro so ah iwo nkan se o o ni mo rara o to so awon gangan e je odo la a pari e lola e ka ro
2: oro agbare o e jagbe yewo
3: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba Abdulrazak Abdul Geni Mr GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: Krista.
1: Iyawa.
0: Bi omode ba mo se lowo kini won so.
1: Emi o ba yin de gbodu re.
0: Sugba kini won ma so sa.
1: Omo na fe fo so ni.
0: A so pe ko se.
1: Ko se.
0: Eh ta won agba na bi won ba mu ose lowo.
1: Eh.
0: A so pe ko se ni.
1: Okay sir.
0: Tori pe ko se ni ti ila ko se.
1: Mm, Ibadan ko se ni.
0: Eh, ta ba si ni pe a mu ni sometimes
1: on. Iwo igbade bi adaku. Eru wa nba mi da joko turu yin.
0: Rara, iyen ni wi pe gbogbo omo takara to ba ko wonu agbada. Un lo ma nko bo
1: engineer mo tin so fa eating double we see
0: nti mo gboyanju lati so ni ko emi oni bo sonu
1: e ma se bo sonu gba ti oni ropara kasa
0: tomo tomo agbara lowo loju mara ti gbogbo eyin ti e ngbo wa na a rire agbare mu owo agbare mu oju wo si rire order se loni otu e o tori pe to ko ni bale ko to pada senu mo nta ba ti wi fogbo lo gbogbo ah nta ba si wi fogba bayi na lo gba agba nitori pe abere kan ki ko nga so kon ko bayi na ki ko ngo do ki oluwa ko gbo adura wa
1: ase adupe lowo yin gan ya wa
0: e ka ro gbogbo eyin ololufe wa 32 fm 94.9 ko ita tin derin po sonu olubi npe fatoye loko mi e ka ro sori royin baba fendo
1: ebi na ki oju mo kin ko ojumo ni ya todo temi seri ati ronu eda ni o so bi teyin o barin ajo ede loke ipe mo ni atu yara wa logbon laye aro ikin to gbe awon ko subula no ma ba ta wa na lokiti ni mo ro mo daro sibi kan ni mo wa kiyesi pe ki nkan mo lo dede lo buruju nkan to lo dede yoruba mi oyo
0: ah e salaye e koye wa
1: be in to buru nnu ki nkan mo lo dede ni pe nkan to lo dede jina sayo
0: ti nkan ba ti to ti real ju to smooth
1: un to buruju nnu pe nkan lo dede ni pe nkan to lo dede jina sayo
0: deep
1: ni wi pe ah bo ba je pe owo nje lo nri owo nepa lo nri so owo bi pe o je shawama niyan rira
0: mi te ye po ora fun mi lati last year to ti promise mi
1: gba to ni wa dede
0: egberun meji oyo
1: eh ko egberun meji okay oni flower leyin mo nje
0: e ko si wahala ibi tagbara re kana mo da ko
1: mo ya oro Solomon kilo kokorin na Solomon to my white yen ma lo joko tetele o ma lo joko tetele
0: alo na gere
1: comfort zone dabi survivor ni ati drive o di ise o oro mi ko lopin awa ni eda bi Bola Lamid boni kile tu fe
0: egba ni so e ka royin
1: gba ti eni mi te lorun awon we royin be lojo kilo de ofo te pe le kan je bi mo gbona awon we royin be nle loni ran loni asika won kilo de to rera bayi iwe royin punch be ni ahin
0: mo lori ofe si we royin Nigerian Tribune
1: bakan na ni guardian na kankan asika gbogbo e
0: iwe royin Vanguard ono gbeyin la aro yi
1: ka ma ka sira won nitori pe gbogbo e na lo nbe ni arowo to e si mo kan de o iru awon blade Vikings wo lele oga akori ti won kan mu lara iwe royin ti punch oni to so pe ajo eleto odibo orilede Nigeria ategbe iselu APC afaimo ki mo jo mu nkan le o lori oruko awon ti o ma dije dupo sipo asofin agba ti an gbe bode bayi dan won wi pe egbe oselu APC won ti jiro meje kan towo won be loke tele lawon ipinle mesan bakan na ni won ni didasiti egbe dasi oro eleyi lo fun awon eyan bi Aliya Yasintin Ayedatiwa Akume Tuji Ojo lanfani nibi toga to INEC si ti ni tawon o awon tawon o buwolu ni awon to ba tele nti ofin la kale e mu iwe royin punch loju we keji re ni keka owonu
0: eh o da ngbo ti je wi pe ori eto odibo na lo kokko fi side je ke mi ni o tele amo gbogbo eyin ololufe we ma gbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo ayelujara awon social media wa wa nbe Facebook YouTube at Instagram at 32fm949 fe yin e ma wo wa ke darapo mo wa ke like e ke share ke si fi awile yin sita itagbangba iwe royin Nigerian Tribune ibe ona ni mo wa gege bi won ti ko iroyin ohun lekun rere loju iwe keta won ni ajo eleto odibo olominira le wa won ni awon na ti gbera so nitori won ti so wipe kaadi idibo alalope gege bi tomo orile Nigeria won ni ori itakun ayelujara e mo lori ofe lati download re to si je wipe ekunrere ifo oruko sile yo to mo wa nibe Nigerian Tribune in loko royin ta lo so wipe adagba lorilede wa ta lo so fun pe to odibo ni se umumu e ku nbe Nigerian Tribune oko royin leko rere
1: so awon eyan ton lo bi marun niye ni ajo tele mu yorede Nigeria awon DSS ni a ti pe lejo bayi o lori pe won dowo bo ibi ti Timpeye Siva gomina ngba kan ri ni ipinle Bayelsa nibi ti en lo mori mu lo ni oro andije gbajoba to ti nbele lati sin oju iwe keje iwe royin punch ni eko royin ohun si
0: ada o ni ko ki mama pare ko se wo tori pe loju iwe karidinlogun iwe royin Nigerian Tribune baba yabo ebora wu oloye olusegun obasanjo egbe kundusi fun baba baba soro woni egbo bomode basubu wo waju bawon agbalagba bi won basubu won awo eyin wo e mo gbagbe won ni tori pe awon to sokun fa ogun agbaye ejo akoko won ni e rabaraba kini ohun si nbe nile pelu wa o bi won ti koroyin lede gesi to ntoda dudu iwo royin Nigerian Tribune in lo se ri royin oju iwe karidinlogun ibe le ti baroyin ohun
1: ajo to moju to oro awon olopa lori le yi ni e wi pe won ti ka awon eyan meta lami ti won mo bo si aye igba keji oga olopa eleyi to tobi julo bakan na ni won ni ti anju oro to ni se pelu awon meta o le ni 70 mi fun agbega oju iwe kenidinlogun o ni royin wa fun iwe royin punch eni ba fe mo bi ti oro un de duro ko lo wo iwe royin dada ninu awon agbofinro orilede Nigeria
0: lori aro eto eko nile yi won lo se se ki awon ipinle marun ototo ki won jo gbogi fun elero latari bo ti je ipe iyanselodi won ni dukuku laja ne ba mu pelu egbe awon oluko lawon ile eko ja fafiti ta mo si asu amo lara awon ipinle ti won da ko won ni ipinle kebi on ti e ti foju won gedegbe to ti se makeup taye ti pada ri atawon ipinle marun mi be ba wa fe mo won oju iwe kedogun iwe iroyin Nigerian Tribune inu mi si dun tori pe omo webusari awon na nbe ni ayin iroyin leka bi ti an ti je akose mose na nu
1: lori ekun omi to waye ni ipinle Eko
0: baba gbo pe wa
1: bibi ti o ti han gbangba pe oko gan modo we jeja lo nigba ti olukuruku won ni rufe bi an ti tobi ati bi an se mo ti an be si ni luwe to awon olugbe apa bi ti oro kan ni ipinle Eko won ti ni odi ti ile ise omogun ofurufu ti orede Nigeria ti an mo na lo di oju agbara lodu awon en ba ni fe si royin oyun ko bo si oju iwe kerin ati karun iwe royin punch ekunrere nbe labala bi adarekun
0: atiku ti gbolo nkan bota lagbo oselu eto tun ni se pelu pipese na agbara lorilede Nigeria won ni je jagba belief wi pe ile ise to ntaje to nri soro na agbara lorilede yi won ni omo ti tu asiria re orilede wa Nigeria ni bi ti gbese eto de lori oro owo na ba o won ni kini asedi je YK mule di self english bi on ti konu won ni na ni won mule fun wa bi won ti koroyin o na la waka oju iwe kerin iwe iroyin Nigerian Tribune kini be ni be gan ejin radio yin soke 94.9 iroyin baba fendo
1: to ko to di pa lo jina lori eleyi ka ma je ki ifa ko gbe mi wa danu lori de Nigeria kaluku se iponju e lo so ni ko se to dan
0: futan be ni
1: papa asi keke lori awon ajigbonpo koko mo ti degbe
0: ah
1: abi koko eleri dodo osubule bayi won o tun gbon be o fu enikan leyin fi nsayo e to wa pari lekuju ni pe bi omi se po to flood to lenu je tan mo ti ri awon eyan lori gada ori gada awon freezer electronics ti ojo ngbe lo mo si nawo si gada to ti mo mi te de ri omo yen takun to agba tan gbe odi deep freezer kan jade to ba babo mi nko se joba na lo npa o
0: freezer
1: Eno ko le lomi o.
0: Krista.
1: Eh?
0: Eni ti o beru na lati lo gbo epo. Ina ni o. To ti e je pe moromoran re to ba ti e fe si yan lara gan yen go mo. Lo wa nso po mi.
1: Wo bi aniyun o.
0: Awon
1: do awon ni freezer.
0: Awon mo ko to mi ji oje.
1: O ti da olore lonu o. O pade le ti odo paradise o.
0: Awon ajo ICPC. Won ni iroyin ti bota lodo awon won so wi pe naji. Won ni won so pe ki won si wa lodo awon na pe e wa sa won le lejo je fa won omo orile lori wi pe iwe eri won ni won to bo loju bi ke yan
1: Salisu Buhari o Salisu Buhari o omo we ni Toronto Salisu Buhari o
0: Krista
1: tutun mo iroyin tun leleyi won ni omo Nigeria ti nfo fire bayi o latari bi ijoba apapo se ngba lero lati ti adabo awon owo ori awon oja kan e ma ni fe si royin a pile tuna e gbo si oju kefa iwe royin guardian nibe lati ka ekunrere royin na tori royin to da leti gba ni to ba le wa si imuse be oro mi o lopin lori akori ohun
0: wona obi bi won tin ko iroyin re lagbo oselu ame mo gbagbe e mo tele we follow we like wa o e mo pada olohun ni pada leyin gbogbo wa igboro yin vanga
1: mo follow wa
0: e mo follow
1: wa e mo delete wa
0: e jo follow wa ni o e like wa ke si tun ba wa share lagbo oselu re itagbangba iwe iroyin vanguard ti ekun ere re tin be loju iwe kesan obi lo bi gbona yi si ta pe se ri mi azin ti mi ba ti di are ile si are ti temi ko si nkan kan mi itawo se ju pe o isokan orilede Nigeria. Oh my god. Oh my god. Cheri isokan ta wa nsoro yen fun idagba soke omo niyan ni o. Fun idag kilo mu yin.
1: Mo wo kankan ni.
0: All right. E wa okay. Ipele sa.
1: Iroyin mi tun re nibi ti en ti se alaga fun ajo eleto dibo orilede wa Nigeria ti en ti soro jade o Joash Amukitan. Wani bi awon omo Nigeria bi ati so igbagbo nu inu eto dibo orile Nigeria o je nto ko awon lomenu well oju iwe keta iwe iroyin guardian ni eko iroyin o si fe ni ba ni fe lati ka
0: eh o de abi iwe iroyin vanguard bo na tun se jawe kilo latenu oloye olusegun obasanjo baba tun tenu mo pe se bi won ni ine sisi ogbodo joni le meji wani orilede Nigeria omo tu gbodo foju wina ogun agbaye mi bi won se na ka soke ti won si njawe aki wowo loju weke edogun iwe iroyin vanguard
1: awowo ti orilede Nigeria na ti an ni odni akole o je bi ida meji gege bi ti ajo aya won lowo IMF ti an so ni oju iwe kejide logun iwe iroyin guardian laaro eni ba fe mo bi aboro le ide
0: mi salanu yun
1: e bo sibe
0: owo mi salanu be ko se owo ti ola ko le owo mi salani
1: mi senu elerunfu
0: o da ngba na woni won ti so fun mama wi pe e ma bo ati gbo nte wi lati wa gbe awon eri ma je mini so kale wi pe looto ni pe ile ejo e tin be lorilede United Kingdom won so fun yin pe finiba itadi e to ku e mo bo loro yin eyin oje bi tori wi pe won ni won ti so fun won o bi pe awon eri ma je mini so ohun won o si fihan ni waju titi wa ni ya yoju we keje iwe royin vanguard latari bi eni so pe won ti gbese le awon dukiya ke
1: to kele tu je bi amoran fun awon eyan wa be ba ti gbianju ati ma sa to ba ye ke sajo e pe pade mo lebi e ma ti ta family house te fe town tori ijoba apinle eko ti ni awon to bi awon ile kan wo o se je ka mo to ti lo le odun ki han pada wa mo lo ile daddy won lo won la won wu awon ile kan to wa nibi ti oto ni ipele eko ke ma sun hanrun oju iwe keji la iwe iroyin guardian ni iroyin on wa lori eko mi to wo be
0: awon iroyin
1: ori omi
0: Eko Eko ni le aye
1: Omo
0: Eko ni le Eko ni le be ka maro ki kelele
1: Bo wa ni bayi
0: ba dada na ni o je wo tori awon royin ohun po laaro yi kale de ibi to po
1: to ma lo jina ka gboro mo mo eleyi na mo iwe royin Nigeria Vanguard lo gbe eleyi awon omo ti won ko ni orire ti opolopo wa tori e fa pa janu e ti awon oluko na so pe awon yen se loading so won ti pada so pe ise ti bere ni perewu loni bayi o kolon ko jo ko se awon mo na riri e ma fe kun rere iroyin ko bo si oju iwe ke drogun iwe iroyin vanguard e wi ekun rere nibe
0: o so yi ka ti apa bo se bota laaro yi e ja koko lo lori oro eto odibo lori rede Nigeria pelu igbese ti ajo ileto odibo lominira lewa ti won gbe wi pe a ma bo si ojo opo aye lu jara PVC pe calorie mo download re nbe ki a si ma se ekunrere iforuko sile kini anfani tele o se fun wa ninu ilana eto odibo wa kilo de ti eleyi ba ri be se o se ka dibo na loju opo aye lu jara nigba ta ba nbere fun eto odibo eyi ti oni ejamba kan ta ba lo se iforuko sile ta download card dibo loju opo aye lo jara se so wi pe ka ni eto dibo ti yo mo yan lori
2: ngba ta be ni 1999 gbogbo awon kan ti ari lasiko ni a bere pelu won sugbon npe ye aye ti n tese waju awa na n sun tele leyin ara awon kan to le mu ki eto dibo ko wa ko lo ki abajade ko di atewogba ti fun opo o na ni pe ru awon ora ta ba gba se eto dibo wa so eti ene ki so fun wa yi igbagbo.

0: Akiwa Akabo pada lati ojude oja 32 FM 94.9 ro yin ba you know le ngo wa omo we ka to lo si oju oja leko mo fi ibere sile nipa oro ti baba oloye olusegun basojo ti won so nje oro ti won so sha le ko danu baba wa le ko danu kini ka se
1: a le ko ti won so danu tori pe ni gbogbo ona oro ti won le so si ni alakoko fun ori ofe ti won ni won ti je olori orilede nigba imeji gege bi eni ti o dite gbajoba ati gege bi eni ti ilu yan lati se ijoba won ti jagun pe ki Nigeria ko wa ni isokan won ti ri iriri kakiri gbogbo agbaye so oro ti won ba so ko nsoro ti a le pe akodanu emi ro pe n to si je ki kini ko ma si wa nle o ni pe yoruba ti paro pe ijala pari ko se n ti pari duku duku ti n be ni arin wa to tun wa lo debi pe agbara wa jagun a o ti joko ka so ka yanju pe ona wo ni o gba ti orun re o fi tanle a si ni ima fi okan sire ni wipe in the fucking time anything bele gbe mi n o le fokan tan n le fokan tan e te ba ri eto joba pe an se na eya kan ni gbagbo wipe awon eya kan won o fe ki ohun o de ipo ti o gaju ni orilede yi to gbo awon kan lo e ki awon oloselu wa atama igbe oselu wa kan ti ba wa wa ona ti yo gba lonle e ri pa ti bi sawon igbese orisirisi are ni quota system tan lo are ni be a se labe ologun o da ni pe gba ti se abacha lo wa bi babangida e pe ta se geopolitical zone ta fi n pe geopolitical zone mefa la nisin
2: baba sanjo ni
1: so awon igbiyanju orisirisi na ni ati ni sugbon papa ju to ti koko ju o ni pe awon to je adari wa awon ni oro ofisi ni odo lati ri pe in to tun le mun sun wa debi ka tun jagun mi o ye ka le deny
0: tori won toka si oro ti gowan ti won so pe awon o lero pe orilede Nigeria le se ko moribo kuro ninu idojuko ogun agbaye elekeji iru e ona lawon na fi wa so be pelu oro yen
1: se ri bo yo ba so pe bi oni se ri ola le mo ri be ti mo ba lowo to fi diva oro run ta ba wo awon ipenija ta ni lowo lowo nsin iyin o so pe yo wa pelu agbere awon to wo ni pe a to ba pe bi kini se ri nkan to se se ko sun wa lo lele sugbon yo so pe to ba dola gugu awon to nfa ikun sinu laarin awa ti o ja ni fokan tan sira wa ko so pe ko ma kuro tumo so pe owo awon olori wa gangan ni oro wa e ri pe awa ta je ta wa nsale ibasepo wa o dadi e o to ita ba di bi ti kaluku ti n wa ije ti n wa mu ko se ntin pe enikan yoruba enikan ni ibo enikan lausa bo ba gbe ounje re kale o ni so pe lagbaja ni mo fe ta fun ko we pe ni ti ko je gbogbo si o sugbon awon olori wa awon lo da ni pe alafo to wa laarin wa awon gangan ni won nfe lati ri pe won lo fun anfani ta won fe fun ra won owo won loro yen lo kusi
2: oda e seun gan ni je ka bo si eka eto abo ati isakoso orilede Nigeria nibi ti o dabi po ti nja omo le kule mo kan iroyin e loru mo niye alowo nbe lu iko kadi ni se to fi mu eyan kan dondo won pe won ni omo obade ni Adeyemi Matthew bo ya ti wa di ba dun le daada si a mo en to fi won sowo si ipo abi en to so fun pe ma jeun lo ko sawe ti an pe ra won ni oga agba ibi di dida si oro ile okere lorilede Nigeria fun ile ise are eni si naya abi ka so pe won so fun pe ma jeun lo ko sawe o lo gba office sinu federal secretariat gbalejo ile okere lorilede Nigeria dari apo asun merin o le logbon debi pe ninu eto osuna odun 2026 atun gbigbo wipe 1.3 billion ni o to si eka to ndari ibere temi wa leleyi o kani eni logban lo outsmart ijoba orilede Nigeria to fi depo to wa won ninu federal secretariat tun to ngba lejo awon diplomat tun ninu federal secretariat na ti e si joko be ti joba Nigeria o mo npa re e dakun bo ni won se beat ijoba de bi pe labe ministry of budget planning won tun so pe won letter si 1.3 billion DSS wa nko kini national security wa kini safety wa nigbati aba mo pe ru nkan ba yin chele ngba lejo e je nge kuru be
1: se ri koro to dot DSS emiro pe ojude awon asofin wa ni oro ti lawyer ko wa sori pe awon ni won se agbeyewo aba eto suna ki won to so wi pe awon buwolu
2: are buwolu oju ti won na fu
1: to buwolu pe ko to dofin leyin ti won buwolu tan ofin na won nise pe ki won to pinpin ofin ise to fin ran ara ise to fin ran won ni pe ki won to pinpin pe ta ba ta o a toni o so ekaya ibima sofin ati tagba ati kekere to wa nipa oro ile okere nbo na sise de lori irufe abiyamowo yi sebi ti an ni ko lo lo lo to ibo abaje lorilede yi ko ndarin ima mu awon ti won odo fara won lowo ti o fi de pe ndoro awo so ta ba wad lo ta ba wad bo to e pe ni ilo to ke se eni ti nkan ti nse to si awon kan wa ti won gbe ni gbawo
2: 1.3 billion
1: awon kan wa tan gbe ni gbawo
0: lori oro eko to nti oro eto abo ti onhoru lorilede Nigeria ti afefe oloru ohun to si kan wa ku na nipele Oyo latari isele ijinigbe to waye ni ijoba abile orire ti o fidi pe awon ile eko je gbigbe ti pa adupe lowo Olorun pe awon akeko won ti ni ki won pada si enu eko won to nti awon oluko sugbon awon ti won wa ni ahamo yi looto gege bi nkan ta nka ati iroyin ta ngbo ni pe ise kekere ko ni awon eso alaabo ti won se gomina ipinle Oyo ti esoro sita pe gbogbo ntolodumare to ba fun awon ni agbara tawon fi mi tawon fi njeyan na la won fure pe awon eni yi won je gbigba pada won si wa kede pe ko ni ogbele lawon joba abile bi mewa kan tele igba to ya won tun de sugbon bi ta won wo ni isin ni wi pe bi won ti ni kawon akako pada sile eko yi awon joba abile ti sele yi ti sele sawon yun no pada sibe iberu bojo nko e je we to tun sele nipele ebonu bi won ti lo ko awon akeko nigba ta won se idanwo neko awon ara abi ti wa doju ko li eko lemo lemo kini nkan to ye ka se
1: seri la koko ti a ba ni pe ki awon akeko ma pada si enu eko won elele ma fun awon to sise aburo ni wure pe awon je gabale wa lori ni won gba to pe okan wa o wa pe lawon to wa ngbekun a se n sapa lati ri pe won ri idande inyo so wipe awon to ye ka ma se lojojumo ka ma se won ninu sise won ni o je ki awon to sise aburo mo wipe awon o kapa wa o sugbon ti wo ba kari bonu won won mo se jage ni yodo bi ti wa pe en to ye ka ma se a o le se alpare kini abala keji ni pe mo fe ni gbagbo pe awon to je adari awon egbe oluko won ti ri idani loju lodo joba nipa wipe awon igbese ti ijoba ti gbe ati tin jobo tun ma gbe lati ri pe abo wa fun awon akeko ko se lewe eko alakobere abi ti grammar ka ki gugu le eko oni agbodo ba gbodo wa tori pe en ti o saburu yo ba so poni kun lo moka a mo bo ni o tun doju ko so agbodo ri pe dese kuku ifimu finle mo to pinpin ka je nkan ti a gbe laruge àwọn ìpinnu ìtanilógbó tó wá sí wà ń bẹ̀ àwọn tó bá yẹ kó ṣẹ́ lórí ẹ̀ kí ọmọ jẹ́ pé a tó fi ọwọ́ rẹ̀ hẹ́hẹ́ a tó fi mú tá a bá ti ṣe léyìn ọkàn gbogbo ọ̀bàlẹ̀ agbègbè tí kìíní ti ṣẹlẹ̀ kò sọ wípé kí ìgbé ayé kọ́ mọ̀ mọ́ lọ bó ṣe yẹ kó lọ ń bẹ̀.
2: ọ̀dà ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká tún wo ìròyìn eléyìí tó já sí ìròyìn ayọ̀ yìí kọ́lọ́mbà jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ kó má dàbí oko abi ope ta funiru ati oro jo ni ipe laarin osu mefa a mu adeku ba awon nkan to ba je grace lori ile Nigeria ile ti o para wa saye tori won pe ile ise asobode ngba na a re si kankan latodo joba papo a ri larija kankan latodo custom na ngba yen bo fiscal policy measure ti won tun soro e nisin 2026 yi iroyin ti o da fun enikeni to jo mo le lati gbo ni eyan to ba wa si imuse won so wi pe adiku o de ba awon oja kan ni ata awon oko lati 70% si 40% ni ata awon kan jije lati 70% si 47.5% o dun gbo ta ba wa wo landing cost ati reality tan face ninu oja gangan eyan so pe Trojan horse mi tun lele now ka wa ni ijoba lawon ma adiku ba tariff kini custom o se lori exchange rate ti CBN float ko ti pada soju kan na
1: Sherry exchange rate ba sanwo ori ba sanwo ori ko so pe ko yato sugbon dede owo ori ti joba mu wa yi n temi ori nbe na ni pe bi ti wo kere to o ye ka ri ni ko lapa lara awon kan ti a mo ra gege bi ijoba se gbe kale to ba ti lapa idera na lo je fun gbogbo wa ohun to ku nbe ni pe lorilede yi igba mi awa to je pe ta ba ni ka mu eji keta o le ma jarun ewo apere ogun ti o nlo ni agbegbe golf pelu idera ti n de die die to mu ki e tan ra agba epo ko we wale

0: ogun ni so wipo je kowo epo tan ra labe ko lo soke ati wa ri pe in togun yi ko ba o edewo ti ba o se pe o ye ka pada si ibi ati kuro ni ko ri be lorilede igba ile ri ti won tun wa ma mu awon idi mi wa bi pe en ti o de le ori bayi ti o di ton ori bayi o ni e ibi titi wa wa lorilede ijoba n se ojuse to ye kan se lawon igba mi sugbon awon ti o mu ko ojuse ko wa si in ti jo ti gbogbo wo ri lara wa ibe loro wa loro ku si so pe joba din owo ori ti oko ti ba wo latori okere o da sugbon to se koko ju o ni pe ka wa no bere si ti gbianju lati ri pe ipese oko labele o je nkan ti agbelaruwe ko ko se n to le ti ri ngba ta n se economics ni se economy school won ma so fun wa pe ara n ti fa idasile ile ise ni pe bi oja ba se sunmo eni ti o ra a n lo oko lorilede yi o tumo se pe awon to n pese oko lagbaye a le pe kan wa dale ise ti won na le nbi ko le kuta
1: ki la fi power e
0: se ta ba n ronu yen wipe yoruba ti pin pe ta ba ni ka n beru pe a ma subu a ni dide o
1: sir awon oko awon manufacturers to n be labele abi ka pe won ni assembly to n be labele melo won la patronize lati owo ijoba gangan
0: a n patronize mo te ba ri pe ni lorilede yi nisin awon to n lo oko tutu ju awon to je ijoba abe abe eka ijoba ni te ba ri awon oko awon oko opo kan tan lo awon oko tan pese labele ni so a ti n suni to ku ni pe awa ti a je mekunu kagbara o le ka lati mara to ba ipa agbara wa ti ka ni nko aluku oko wole latokere yo ti deku sugbon tori pe agbara o ti ka sugbon agbara ijoba ka lowolowo ti te ba wo awon olopa wa awon agbofinro wa lorisirisi opo oko tan lo awon tan pese labele ni
1: mati lo bi gbeda kun lakutan lori fiscal policy measure ye ni 2024 ni ile ise are labe baba tinubu so wi pe adiku o de ba awon nje no nje fun odidi osu mefa sugbon ko ri be lodo custom oro mi baba tun ti so ni isin se custom o tun ni ofin ti won ni abi eja ka jaka wa so ka so pe yin le se eyan o waye se le ma waye
0: se ri asoju ijoba ni custom custom fun re o le so wi pe iye te ma san re ti ijoba o ba fowo si ijoba ti won pa wo fun sin ko bodo pe iye te pa oto torun won so fun ijoba pe eyan na le ni adin so ko se se ki custom o ski ijoba so pe iye toro ni ke ma gba custom custom wa ni sile kan la won gba
1: lo ori ede mi tun lele bayi
0: yes ori ede
1: okay oya ya
2: lori oro eto eko o na ni mi tun pada si bi we royin Nigerian Tribune bi won se ko won ni egbe asu won dukuku laja iyanselodi ni awon ipinle kan lori awon ajele eto won ti won bere fun kini soto gege bi eni to sise ka fi eto e ka fi dun kilo ti je pe eka eto eko eka eto lera atawon mi n la wa ma n gbo pe won dase sile kilo de ta ati egbo ka so wi pe ile asofin agba orilede wa Nigeria tabi bi egbe awon oloselu o tabi house of friends so ka so pe awon na protest awon na o dase sile awon na ori eto awon gba kilo de ti ruri o ki n sele sugbon bi to ja wi pe ibi ti awon ara ilu o ti fe keye ayu ti won o ti da awon omo pada sile a si dupe pe a ti e fe ri akosile to fe foju won daada lori iyanselodi nigba ti isejoba eto ti wa loroye yi se won o tete gbe igbese kan mo nko bo lori e ni ati wi pe ki lo de to je pe ton ba ti igun le iyanselodi tabi idukuku laja bayi won ki fe da won lohun kini ntegbe asun bere to ju nti won le da won lohun lo
0: ibi ti oro wa gangan ni ibi ti o soro si gbeyin yen ipe kin lo de ti aba ti idunkuku laja ti a mo pe n to to ye ka se orilede wa yi ko le ma ri bo se n ri yi tori pe kini itose ta n to lori gbogbo ohun ti a fi n je orilede en ti ba n bo sori apere ni o so pe n o se bayi o n o se bayi n o se bayi kii se pe en ti n bo wa sin lo so pe n to se re so n to n sele ni ero je pe n ti ijoba to wa nbe to jogun ki ti e ni otun to kun e ri pe awon oro to ti le ni bi odun mewa seyin ni kin lo le ti oro yen wole n gbogbo yen ko si n to sele ju pe eni to ba ti duri apere yan ba ti gbe siwaju o pe wo eleyi e fi le ile na ele kolokan loro wa ibi toro to ba ye pe

0: kini te wi o airi o sugbon ti o ba ti si akole re o le dola ki eni asan wo ko powo te san fun mi lana o to mo o abi ke to fun mi ikun loni so ibi to toro wa o ni ani lo ka ni iwe akomo na furilede yi to pe en to ba nbo wa si joba le wa lori ilama gbele lowo ko se po fun ara re ni o so pe en to ba wu ohun lohun o se
1: ora pelu bi Nigeria 99 constitution bo se di asoregun ta nge ta tun ran ni gbogbo gba je ka dojo oja na ka de ta bade ka wa wo akori iroyin to so nipa gomina nigba kan ri ati presiver ati bo je pe enikan ko gbo won lagbo oselu asiko ati bi ti an gbe lowo lowo igangan ni ibamu pelu oro afedi te gbajoba ni esin 32 fm 94.9 kan den ni pe osonu an lo wa tun bo wa e ku kale seun

Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.

ti n jade loni gbogbo n to wu ka gbe kale loja bo ba ti je yi to jododo ni o bo ba ti ni ronu ko ni ta o

0: ko se sa fun o oba ti o se sa fun ni eyan ma sun mo daada se nti mo nso so rorun be ko rorun be baba ni tanra wa
1: baba mi so la runa belo omo egungun yo bi
0: amen

0: asiko gba ti o ba nri adanwo kan in ti o ma wa lokan ni to ye ko wa lokan ni ene wi pe adun ti nbo todi bi e da ba ti nponke bo ba ponke de stage kan a da free pada asiko adun yen ni ke ma reti o e ma su awon nkan ti o da sara yin lasiko gba te ba la nkan koja asiko gba yen lopolopo a ma sori sirisi e dakun ejo e je akiyese nu lasiko gba yen oro baba wa ni oro ase nbe lori aran eni eni to si lase lori aran
1: otun ba oye wole ba sawun
0: on gbogbo to ba winning share
1: she misses lydia ijamula e
0: asiko gba to ba le don yen ni ke sumo lohun ke ma tubo be asiko gba ti o ba ye yin mo yen
1: ti mo tin ri toku mama otun ba
0: igba to ba lagba to le don yin asiko gba te ba nwo pe ye bo mo ti fe bo ti gbogbo e da ru olon ni ke kepe
1: oluwa gbe sinu wa be bere ninu imole ni ko mi agbe oluwa forun ke mo o
0: be kule kepe eyan ko si nte eyan o kule se opolopo wa ki nkan ma ti sele a ni ti gbadua so lohun gan ogbe ba npe daddy
1: ti lo dori te be president
0: se ti pe daddy e pe kini kan e pe kini kan olohun le yan koko mo kepe a wa fona hanyan in to ba so si ni lokan bo ba ti le gbe igbese n leyin to kepo lohun tan ona yen ma la
1: baba gane ya tu
0: mi man kan te la koja la aro yi daddy ati mommy e follow nle e kepe
1: baba fa so kekere
0: e wan da mu kiri
1: otun ba oye wole
0: e kepe olohun o
1: mama wa lidia weyin e o
0: oni ma ba ni se
1: mama do mi odun e tun gbe kin gba
0: iba ni se re fi ni lokan bale tori pe ko ni beri eje
1: oku oni nfo si asogun odun
0: afi ta ba fenu wa jeje fun ra lara wa o
1: oku olama
0: ba mi ajigbai e ku ojuma sa
1: mama do mi odun iku na lo pa gbenga debo e
0: oko banu je le yan ma wo lo si bi ti ori ire ngbe
1: iku apẹ ni a n pe iku apẹ ni
0: asiko gba to ba le lokan ni igba to ba dabi pe sele aye oni sele aye o ti tan bayi adun si wa leyin re o
1: ekun oko lara
0: awa ni ka sokan giri awa ni ka ni gbagbo
1: radio presenters patapata
0: wi pe eleyi ko ni ma ba lo
1: ojije television
0: awon ile ibo ma nso nkan kan won ni it is not over until it is over abi be ko ko ti tan titi di gba to ba to tan
1: asinwaju bola ahmed omo tinumbu jeun soke ko tun jeun sapo ekun wa do ti ojo
0: edakun tori pe mo ni lere ife ni laaro itori ibi ta nlo on gbogbo ta ba nla kojo olon ni eja koko kepe na ka to pe eyan e po olon
1: ninu gbogbo ta ba ro lokan
0: lati to lododo yo le eyan ni man to kan gan lati se mo
1: tanu ko jinje
0: amo na ni ma ba ni se ti ki pada eyan le ma se lo ko su ni stage koko pada
1: oko mi mo
0: asiko to le dan yin olon ni eja pe o
1: erin jubu ko le dide erin jubu ko le dide
0: e ma ji o je gba ta ba ndonu ta nyo nikan la ran ti olon asiko to le na o se se o ko je pe ori ire nla kan ni nbo

0: tere si sako lo kan o
1: awole ipapin atoka atoka iru won
0: ninu ile orin eru olokun awa ni won je aki isegbe won ninu ile orin
1: aki isegbe won ninu ile oduo boje ti ka korin sola ni baba oye
2: tere si sakiri ko lo kan elomi aku ombadan a travel lo ilu to jin olodun to n wa ki ojinas legbe re

0: Landlord, wa ni bed kan laarin ode. Bele a se wa ri awon mo kekeke to ja ma dugbo. Temi ati e ba ti bora, a mo bora ni kuku ye wa si. Omo wa kenye. Omo to n ba wa bina mo, ya ko bere pelu baby. Ah! Ama baby and you are that bani o de yan. Ama kekeke adugbo na ni. Awo mo blessing. O lagba. Ada awon nkan wo ngba ta wa kekeke. Olushola. Omo oyilo e. E ma n to je mu wa la aro yi. Ore mi kan wa Sadiq lo ko re mu fi so ni mu e pa mo. Oro ni. En to ba sere daddy and mommy. Daddy and mommy. Anti ganiya baba tunde o si da anti ba iyan ma npon yawo re iyan le ni
1: isola baba tunde ka
0: ala yan ni ejo fe ra won olohun won se wedding kan to bi mo fun ra won ke mo wo pe ere daddy and mommy jo ni lo ko doyun se to do yin na pada wole daddy and mommy we ma lu o akoko niyan e keji gbogba yin te tan wa te tan wa te npe wa loko yin oko mi iyawo oko mo mi oko te nsan ana ro eyin iya wa baba wa eyin nu olonu o ana ana mi e si pada e a si pada dana yin ah say da mo fine o iwo mi ma dun gba na ni ma di lowo ni mo wan ba awon eyan ja ni school gba na te ba se balabala ah say da e ja ntori e yawo mi ni yawo mi ni namba to wonu okulu laaro yi 070 55 odometa 949 070 5 odometa 949 080 97 odometa 949 ati 0906 2 odometa 949 oni lojobo Thursday e je ranti awon nkan to ti sele seyin baba tun de o da mi loju eye oro foto bi ma meji awon eyan tin pe ah awon eyan sere daddy and mommy o ah phone mo ti phone mete ta ti mo pe lo ti linki o e je ase kere ati polowo oja ka ba pada de ka mo gba ipe yin o ah o funny o ah le kan na phone meta ndun awon fa se pada fe mommy mommy se nti on fi nse daddy and mommy yin gba na na le pada fe olohun ijo ti last time ti boss e pe mi a lo an so fe mi pe ah igba lo ma marry nti e ah awon obi ma tete eyin yawo e ma tete marry o won o da don o bi igba lo ma ah o gboro ma pe mi o mu gba ah mo pe boss e wa ma ju o o ti be meji foko re wa bi ni mi o wa ka bo kilo bo nse yin okun tete mari na what's the problem e wa je wo la aro yi

0: Kivo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun
1: Kivo
2: Garri Mix.
3: Lopo iba awon eyan ki mo bi data awon se ma tete jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se ma nsele gan tete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti sisile le mi ama refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
4: yeah, mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
3: se mi o so fun e
4: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
3: ero ibanisoro laso le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
4: je igbadu data re ni welemu leave it 100 mtn
5: ti mo ba fe se igbadu ara mi ki n fi ounje to ya yi se agbeje ara ma ya mu oba ounje iba je dudu fẹrẹfẹ tabi fofo lele pelu alabarin re gbegiri alawo ofefe toki leketi ati awon akolu ko gba ore to oto re bi ipon mo kika to kabi taya to gba tahanu tabi eja kika bori dudu rewu rewu ipade dona fun tolo amala mi owon eku ojulona

0: e kaabo pada awon eyan sere daddy amo mi gan o ah ah o lo wo ba se lo se kede ati polowo oja oju opo kan do ni wallahi ah o tu tin do e ja bere si ni gbe e ma je ndawun eyan lagara mo elu e kaaro yes sir yes sir
1: e kaaro
0: e ku oju e sir
1: e ti pori ale o
0: e se sir
1: ari lebo yan le si so
0: ami olohun sir
1: oruko temi lo ogutade si atasolo
0: mr ogutade latasolo
1: bele
0: e seun
1: ah oro la leleyi le mu wala oro ifo
0: e se le daddy amo mi
1: ah o lo fa
0: won lo lo
1: ta ta fi wa ta te
0: eh
1: a wa mu aso ata si ju wa ta a si le lori
0: hey
1: a di se yo tun aye melo sun doto a wa da se bule ah ta Jemila lo ko mu aye ge egba ye o
0: Jemila to lie se si ri won
1: so si to survive ba a gura wa ba
0: Jemila ti
1: ya o ti ya da do awa ti ya bo won fun ofe ngba oko mi ya bo na ti yen oko mi oko mi
0: anti
1: ya bo ju ati ye si wele mo ni anti re pe mi
0: da se mi le pe loko yin
1: emi ti mo ti ya
0: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah!
0: Ah! Ah! Ah! Ah!
2: Ah! Ah!
0: Ah! Ah! Ah! Ah!
2: That's a no PhD.
0: Eshoma.
2: I will tell it to my tire tomorrow. I don't want class. We have to share our name.
0: Wow. Class, you will let it be, Emma.
2: I did better. That's from three, me.
0: From three?
2: Then, me.
0: And the part of Fedadi.
2: Cause if we have 18 years, we have to take part of the other one.
0: I don't make it the logo.
2: Then, me.
0: Ah. Mo fo o.
2: Ofo.
0: I say na.
2: Ana ni wa pelu yin.
0: Ari.
2: E ni shiwe ni shifo.
0: Ami Olorun ma.
2: Ami. Let me enjoy your day.
0: Ami ma. E se ma o.
2: Ah.
0: Eh, eyin o ma si e wa kogbon. Se n gbo. 80 good years. Odun meji din ni ogun. Ah. Hey, awon mi. Hello.
3: Hello.
0: Hello e kaaro. Ore nti e. Ah ah. 070-5 meji odometa 949. 070-55,949. 080-97,949. 080-97-odometa 949. 090-62-odometa 949. Odo meji din logun tan yanya. Hello. Eka aro ma.
3: What has na?
0: Yes ma.
3: Olu a to yin mi ni.
0: E so mo mi mi.
3: E pere.
0: Yes ma.
3: I got my dad mi ni.
0: Okay.
3: What job you work for?
0: Okay.
3: Ni family house ni. Ele job o beni.
0: Okay.
3: O un job o kuni.
0: Okay.
3: So awa jobo asere pori na wa ti kekere wa go go le ti si go ni wa ba se me ni yawo ro do ba pe in fact o pe mi ni bi 3 weeks ago
0: wow
3: o ti di bagaji le badan
0: wow
3: mi se o ni mo gaji le border adesun
0: wow
3: so o pe ti pe bi ni bi 2 3 weeks o pe hello o ni so no so mi ri jam be ba
0: okay
3: wa de elo de ni elo ta ni oni oko eni bo ali oko oni oko oni ah ka de oni eh ah so yi le o oko ro fo odi bo si
0: wow
3: so boni so ni so ni to fo shara fo ni ni ta di ke kere
0: ah titi di sin
3: da ro la Wa ri aji ni ti bo e family as why so go ba we go wa we ya wa we gogo won okay a ko re ti de
0: ah
3: ti ro ko re se mi o ba ide wo de o ti de ya wo re
0: wow Wow.
3: Oh, ti ri ah ba lo buti lo loko na lo fe yawo.
0: Ah, o di dada.
3: E bi lati bi obo bu bi mefa.
0: E bi o le fe bi.
3: Wow.

0: go do me caro.
1: E caro.
0: Yes, ma.
1: E ma kweto.
0: E show ma.
1: E rile wala gbara Olorun.
0: Ami Olorun ma.
1: Nkan ni se mi.
0: Ami.
1: E ora tani le le dale laro.
0: E na.
1: Ati nkan ta se ti gbagbe se yan ran si mu. Le ma gbe wa. O si ma je kinu odun.
0: E show ma.
1: Olorun ni pala kai.
0: Ami.
1: Ni amon lo so an tomo kunrin kan ni Sunday roko.
0: Sunday roko.
1: Sunday roko o ti di pastor ni fun a pada fera wa.
0: Wow.
1: Gbogbo gba na ogun adugo wa. Ya oko ken.
0: Na ma npe mami daddy yen.
1: Won ma npe. Kini na wa ma lo se lesson lodo re. Atawon yoku, atawon obirin yoku, won wa ni foko awon obirin yoku pe oko ken na ni oko ken. O wa di stage kan wa fe ma bi mi ninu pia se mo so fun pe ma fe Christian Christian le mi na o so ki fi won o yato mo ele o le fe o la o ni je ni o le fe o sibe sibe na olohun o si ka dara pe ka fura won ti ti de ni wa mo bi to wa ti ti de ni mo bi o wa mo ni won pe le ko lo wa mo o lo ti pa fu la o ni na o lo ni pala kai
0: ami esun esun
1: o si eni ti run kan ba won o sele si o mi olohun ma nka dara pe won fe ra won
0: tin yo
1: o mi ko si ni padara ni o wa pe ke yo ja
0: beni beni
1: anfani si wa ta le se fun ra wa
0: beni beni
1: won wa pelu ni era nu gba
0: ami esun
1: e ri ni so lagbara olohun
0: ami ma esun
1: opelo yeru ni lato
0: esun mami ra Sunday roko te ba.

0: 32FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan.
2: Show me your 32.
3: What's in this?
4: Let's see rainbow. Eh, we be a shiri bi assignment in fine art. Eh, she painting ni yin. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogbo ara se color. Ola won sanu yin ko ma sa saku sabe. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
5: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sa ni ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
4: Ah ah.
5: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bai. Ni pari re se press up. Se ba ti se pe yan je pon mo ketekete.
4: Ah, o pari o. Mo ba le yin ni sogo mo. And so bago ni ja o. Mo won ti ba bo fu eleyi. Hein? Tan wo bi akoku ewon.
5: Won ba mi se o. So ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe.
4: Agbo were si wa wa. Won mo pe pade yin loni ni.
6: Skeet was performed by Usain.
7: 32FM 94.9.
8: Jekagbo, Jekagbo, Jajogbo, Waremu.

0: yin to dun ohun to odun joyin lo apara ni jode alare mu o gele de ni joba arisa eyan ti o nipon laya o le ejokiri boto adiba fun de gbengbe eto alare mu ni kan ni ta wa iya alare mu omo ba omo ni ya mebi ya alare mu arin masawo enu tori dagiri oro enu o ma nipa e enu o ma nipa e o
1: olawale olawale o ma re mu ile o atori omo ka ko so se hey araba ni baba ni abele ba ni baba olawale are mu o atori omo ka ko so se to kon ke to le ijare o le ko ba ti taru ijare o dodo are mu omo olawale Ikiti kete imbaro me, ale ko ba ti asewa iya odo do lawale ijare, me lele ale, bolori re komi omo are mu.

efan lelodan ni jomo joba lodan akura kuda lo ni ju ni fin joba won ninu omi are mo ge omo fere gba mi kan yagba eran ko nle mi bo yagba ode to ba wa ri be to ma de tagba lo ko olohun oba mi oke oba akoko oba keyin oba nla oba ti fo ba je leti gboro gbaro yo ba gbengbeleku ti danbe wu eleru ni yan bo ga ogo oba riro ala to farati bi oke oba toju kan ori tori gbogbo oju oba ti ba ni soro ti oni tan je ti si tele ni ti oni deyin bo sore ko ni gbeje ko lalaba so ko lalaba ro ko to seda lore laye lo ko la re teni keni o to so mo re laye eni mo fin ki gbogbo agba laye pe to ku amojuba wa ku ami ti gbo wa o lori eto yin eto wa ta pe ni egboro mi ro ni kan ni amun bugbe mo 32 fm 94.9 okay, tente premier hotel la wa mo kolamba don ga yin.

Kambo ekwa mojuba mu. Gbogbo ne kwa mojuba ese. Agbon sale kwa mojuba ho ho. Eyin baba laje baba loja iya laje iya loja. Gbogbo yin la ki alolodi enikokan. Ajojo ni bu enikokan wa je. Loko gbogbo igbimo alase atoludari 32 FM patapata. Labi ase oga wa agba. Baba oba Peter omo. Ene mo ki kabo sori akoto itoto ni o. Leka leka lagba don to mo ti e leto leto bayi laye yin loko alamoju to lori gbogbo eto tin jade nkan ni amun bugbe mo 32 FM 94.9 olon to ba yusuf ene mo ki gbogbo agba nla ye pe tun ka bo sori eto to ni o yo tun dun loni bi se dun gbogbo kan si bi se kan si engineer usman ni bembe tin gbe oke gbe le o baba jeje ni afani aliula mo wara satu le ambi ayi Setimo Usmanu Usmanu ti o fere obi sugbon to be mo feran re aye mi my life

0: ni kete te to ti bere bayi ta ti pe iro ti pe to ku dowo olohun oba o
1: oro olori
0: e ka wara le ja bere to
2: olabisi oladoyinbo lo nkin pe e ku amojuba wa lori eto yin eto wa egboro miro ni 32 fm ni premier hotel ni belamulesi e seun te ngbo wa
3: atude gege bi ise wa o isola re adewale ola omo fo isola afi esi oba ilukan mo ni e kaabo o ti ori eto egboro miro e ku amojuba wa e ma gbadun wa o ya o
1: iya won logbo mo dani
0: lori eto loni ibi ta yopo
1: eyi to si kata
0: ibi ta si nlo gangan re ko tun wa jina aye mi my life eri pe ni jejola soro nipa awon egbe alaje seku kan ti won pe ra won ni ilora loro
3: ilera loro ni
0: ki na pe ra won
3: ilera loro
0: won la won je ilera loro be ba si gboru oko ni lasan gan yo mu yan lati lo darapo mo won
3: adodonu
0: egbe won mo tu yan lara ni
3: be ah ni dam
0: egbe ilera loro lai se ile wusa
3: ki lo fo erin ba
0: ilera loro ina ni
2: ilera loro
3: kọlọ fun gugu wa nlera ani dam
0: e ta ti ni ko mo baje
3: e ba mi
0: egbe alaje seku ilera loro gugu en to ba mo won e mo gbo mi daada e teti bele je ke gbo mi o egbe yi lo si ile ise radio kan ni badan la yin lati lo polowo pe awon se investment e se investment le to je pe to ba koye bayi sodo wa omo gbaye bayi lori owo re losusu awon fi sowo ni se mo be cooperative ni rin se owo na ni rin se won owo ni won ta owo ni won ra gege bi won se wi
3: owo la je seku
0: egbe alaje seku ilera loro ni orita ba sanrun le ibadan
3: be ni wi be won wa
0: e ma je ntan yin baba on baba kan agbalagba kowo be baba orowo won o
3: olo ma da wa la
0: baba oroju owo won orere o baba ilo ke gbajare wa ha yin ni jejo gbogbo igbese wa lati foju kan won pabo lo nja si o ona kan pere to ku ta lo ni se oko ja pe kosi bi alaje seku se le wa laye ti won ni nile ye egbe
3: be ni abi ajo kan won wa
0: ngba baba wa gbera wa to di wo nile ijoba a lo wa di wo awon mu oko ye egbe won baba egbe won gbogbo re won mo nbe o e ma je ntan yin ba ma de ba pe ku to ba daje to ba peja to ba daje to tun peye to tun daje ndo ba pa oro gudugbe yo gbe ma won obi re nle o
3: ba yo lo bi
0: eyin te je baba egbe won abi ye egbe won e tin bo ni won pe ni ejo ajoro afi te ba tete ba wa nkan se si loku
1: odun iseju meji ni o si ri
0: agbiyanju po inu ose to pari e ma je ntan yin bi e meji se e meta mo ni nla lori ta ba so
3: ngaki
0: awa nbere won ki bi igba ta ba nbere oloja e dakan tan be ni tele dakan ah he gbogbo number won ton be lori iwe won tan pin fun tan record receipt fun baba ikankan lomo nu re o gbogbo en to ba ni information kan abi mi tele fun wa lori oro ilera loro alaje seku lori ta ba so ro badan e dakan e pe number mi ni kete tin ba tin pari eto gbogbo be ba se ni arin pata la wo rin lori e afairi won o afairi won afairi won to ba je pe yin je kan nu omo egbe ya be jojo oloye nu egbe yi e da ku turu olorun pe number mi number te pe ma fi ta ni kete tin ba ti fe pari eto
3: be ni o
0: be ba ti wa gbo number won da ku mo fi yonu olorun be yin e pe mi o be ba ti pe mi lowo kan bayi to ba je pe yin wa mo won ri te fe pe sori eto lowo lowo bayi gan ori ofe nbe o egbe alaje seku ilera loro lori ta ba sorun badan awon call mo ntan na se ke se pa won ti won mo pa won
3: la
0: oda na a wa gbe
3: a gbe ka ti e mo
0: e ja gba ko mo je pe boya olorun fe fun wa la to po se lori oro mi
3: ko ma se pa laganu
0: a le so
3: hello
0: hello
2: abakapo
4: hello are mu
0: e ka ro o
4: e ku eto
0: e so
2: lo ninto
4: ona te le gba fi mu won ri te njo
0: pe
4: ni lo so la ti di kan
0: e se baba
4: te je je yen e ti di gba pe e so ni royin awon ile oloje to wa nbe ile oloje to wa nbe e ti mu fele wa la
0: a ti fi mu fele wọ́n ló sí ládùúgbò mọ́ pàápàá àbí tí wù ọmọ
3: wọ́n ti jẹ gbárùn
0: àwọn kan ní wọ́n kó lọ ọ̀bùn míì ní
2: n
0: ta gbọ́nu irú àbá tí wọ́n dá yìí ọba ìlú kan
2: máa lórí ẹ̀ dáadáa
0: gbogbo ja ti ma gbo fun oke e ti ma ja ja ti ma jo
2: e ti en le oke
0: egbe eyan ta lo wa nbe
3: awon eyan olohun la wa nbe hello
2: o ko yin ati bi te tin pe wa
0: e ka ro o
3: e mo ti wa nbe
2: e ti wole o awon won o lo
0: hello
4: hello
0: e ka ro
2: o
4: e pa ro e pe to
0: olohun ni to
4: Ala wale loruko mi wa de gola ni baba to bi lomo ete iwo fale mu
0: eda
4: gaga
0: eda ko mo luwo omo luwo re to ba soro
2: ori n ba wa soro
4: omo omo foko ni iwo fale iwo omo foko
2: foko laja
0: se ni le se loko
3: original foko le to soro eh ni la america ah awon eyan wa ni awon eyan wa ni
4: ani ka fi mi o e ku eto
0: e se wa dupe o
4: eh ni da bo iwo fa le loruko mi le ko si
3: nkan to ba wa lenu lo le ofa
0: se loko re
2: ya ba wa lenu lo le ma ti ki lo
0: ko lo ja pa mi o kan to ko ni fe da si mi lorun ile re atoko re to ni badam
2: to salaye yo
3: benu
2: si
3: mike ah, mo fa bere le america ni pe se ni le america
2: yin benbe
0: baye ba gba kini yo pitan le wa
3: ah e to gba ti mo ni ah to do wa ba gbojo
0: e ta se re e da kun gbogbo omo nigeria lori oro awon alaje seku yi lagbara olohun ati atileyan anabi wa muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: about the secretariat loni
3: se ni ni a lo
0: e lo wo laja lodo awon eyan wa
3: odo mama
0: e lo wo laja laja awon alaje seku nbe lo wo won register egbe on sibe bi won ti e se dede mo awon le fun wa lowo pe bayi ni a se ni ibi bayi lo bi won omo bayi na na bisi gboro tori gbogbo cooperative ni bi mo gboro won ipe bi mo
3: be ni o
0: e ba ti ni egbe lagbajare ah o na ti dagbe mi ile a
2: on
0: lo bi gba lo gba wo
3: ase jere wa ni tesi waju ase jere awon eyan na wa
0: wa le po okunrin nta se nu e lo be loni e lo wadi npa egbe ngangan ti an pe ni ilera loro alaje seku yi de ba sorun nyo e ja fiyun le baun te ba ti lo beun awon eyan gboro yen jo mejo e se aye mi my life
1: ni baba gura so
0: adi usmanu apa keji to tun fe jo be loni lori eto
1: ani egugu ba le yan ko ma
0: ona ni oro yin te feran ke mo dajo life oju kan won te don dajo ta pe ni
3: online
2: online

0: jẹ 600,000 naira le etinu omo ti o ka jo si ndun pe yes olorun seun odidi owo lowo yi ere ni awada ni bo ni eba owo mi nko ti to gba o won ni woro loti ni die owo re wa intact to ba digba to ba gbowo re o abi kilo iru e se mo get e bo
1: o wa intact
2: a bi awon ile
0: usman
3: odidi
0: boni
3: odidi
0: lo ebo oni mo gba

0: o si fine
1: gbo wa lara yin bayi
2: e ka won ti le
1: e ma wo lojo bo facebook yin en to ko ajojo nu ibo le to ko ajojo nbo lowa nbo le tin da ajo nbo lowa e gbo fun gba fun gbe oro loni en to da ajo nbe ni abijan eh nle le nbe o wa ni abijan o si nba are eko dajo lati abijan won fi ajo ranse
3: sefo
1: seko pelu erun gba pe to ba di akoko ti o gba wo re yo ri nkan re ti o fu o se e gba oro ti arabirin so fun mi ngba ti mo pe pe to abo lo a se je Haji Usmanu mo be ki gbogba yo gbo si ti emi atarabirin ta jo so
4: oko bo je bu ma pe te
1: o ni kini
4: oko ijebu pe o
1: pe kini
4: ma ko wo gi ma ko wo ko ma sun ile mi ma ko wo go ko kim sun ile ah mi le se wa o
1: audio ti o ni tokunrin
5: nini o wa
1: bank beside gbogbo omo nigeria gbo n to kokko ba mi so ngba ta ko so ronu eh eri oro nu o ka to te waju lori e aye mi my life
2: Sherry, you're winning. Oh, yeah, cute, but it's a petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty petty so mo wa ya eyin eyan ti mo ya yen kokokokoko lo ko si pe te ba wa lowo temi na ti ba save box so wo mi to ba ma jade o le mo le fi se ki wa mo ki ti fi se business gan ma ti san wetun lati gba yen bo mo ya eniyan because eniyan je eyan te pe to ba ya nkan lowo mi o ma nda pada ohun ni mo se ya mi mo ko ma yi wo bayi so ba ti me salaye fun officer yen pe iye mi sise bayi mo ni pawo fun yin mo sise bayi one of them o mo o gi mi ri bo ma won ko ti mo se mo de so fun pe ma ma fun ni mo so kon fi sayo sayo ni be ki ma je ko ye so mo fi we safe box mi on the 5th te lo ma jade on the 5th mo so fi sayo pe 26 oh every time ni be ki se 50,000 ah agbara mi o le 50,000 mo ne paro fun pe mo sise bayi o pe in fact igba tun mo ba ti so yen te pe gan la pe to committee sise won ni issue so kon mi fi se le ni be ni gbogbo yen lo fi ti pe gbogbo oro yen le mo ra won nigba yen bo lo ma se yanu mo ti so fun officer yen na ko se pa won ti ajo ndawo ni won dajo o so pe won ti ni dowo yen nigba yen so mo wa ya eyan and then owo yen nigba yen is at them we have 400 koni so awa jo se ajo in mi 5000 we have 33 dis koni ola pe o ti clear kuro ni ori phone mi ni so o de se wo meji awa 11 ni bo ye gba ohun lo wa number 10 ati number kini kan bo se gba number e meji o stop lati ma dawo awa 21 yes ni so bo se gba ohun lo wa number 10 ati be number 5 abi nkan lo wa so
1: koko bi oro ni pe o yayan lowo omo yi ni o o lohun yayan o yayan lowo yi o ga o lo o yayan owo lowo o ni ko won ma ba na o wa yayan o wa ri en to nya mo lasiko yi rara rara le pa di eleyi bo won ba mo dawo n pada ko sise lohun ba yo
3: oko e na o de ni se
1: o lagbara 20,000 naira lo so su to won omo won fi pe ajo mi ti won tun pada da leyin eyun omo nda wa meji gege bi alaye to mo nse
3: o na so
1: ngba to wa ko eyo kan e wa lajo ti daru ajo olomo o ah so wa ni gbajo ohun keji ni e wa so fun pe owo to ti ko ta kokko to ko hun ate to kun bi owo keji to ti dale o kawo re owo na fi wa ju story le bayi fun omo pe ajo ore o to da lodo wa o e to da mo atun ti yonu owo ti mo bo toju njo si o omo wa ni ajo on keji nkan bo lo fori sopon si ebi ajo ti dete ajo ti bere nu e wa mo gbon seri gbogbo en to ba mo nkan toju laye ejo ye ru won pa won kan be ti won mo wa o o ti message mi ba se wa lori eto yi o lo wa lojo ona bi to nle wa eni un lo to won o ti ri bayi o nfe wa en to n ya lowo nkan je ko ye pe wahala ti de o eleyi esoro pe mo san 20000 naira lo su su ngba ti o a mo yo yo lowo ajo lo danodo re
0: century wo ni oso
1: ba eh ko ti
4: iya lo n ba mi legun
1: beyan se si ro owo je ti
0: yi century wo ni owa gan ba
1: eyin ta mo da jo online oro legbon o lagbaja ni ko le se be abeyin je ti da jo online ri to seso re lodo ti yin be dupe fọlọhun o o da na eja se bayi eja gbeyan meji pere laye
4: o so
1: Baba gbe loju oja odi gba ba toju oja de ni kete ta ba tin toju oja de oja pere te bayi na mo fe sa lo kiri to ro kan tun be nle to mi lo titi ti mo fe gba yo ba ngbon agbalagba baba toro isele si asile da won laamu de ahin ayo sugbon to ba se se boya ni ki baba o pe wole sori eto baba 97 years agbalagba dada baba yi be ama ni won pe wole sori eto ti ma fun number ti won fi pe am e ma je ntan yin ni kete tin ba tin toju oja de won lorun gbese aya usman wo re amulele o oju oja ya bi n ba ti de yin bi meji e ka ba n pese yin ka to ku

0: ayé sẹyin ti dajọ online ri to se sore abi won se be fun yin na ri abi fun ti gboru e ri plus 234 90 62 odometa 949 plus 234 90 62 odometa 949 number to wole sibi nu egbeyun e lo ta lo nbe o
1: oge bete o tire
0: o tire ko o ti jara won o ti jara won
1: e mo ja
0: egbeyun e lo ta lo nbe o
2: oko yin asibi te ti nbe
3: o
0: owo olodun le mi wa baba oloye abi olodun baba
3: olodun ma boye ote la
0: abi olodun abi baba mi
3: boye de wa nbe
0: e seun
2: e seun
0: bo
3: wo
0: ko
3: to
0: ma e seun e seun
3: ẹni àjọ láì rí bí àbúrò mi náà ń dáwẹ wọn wọn tọ mú pé àwọn tó fojú rí tó ń dájọ bẹẹ kò jù ní ọmọ ní kò sí ọ̀gá tí ó ṣẹlẹ̀ kò sí ọ̀gá tí ó ṣẹlẹ̀ níjọ tí nǹkan wá ṣẹlẹ̀ sí bí wílé náà ni kò sí ìrájọ yẹn gbà ní sí ọ̀nà yóò ti ṣe torí ẹ̀ nǹkan tí ò bá tó ẹ̀dáwọ̀n mi wọn ṣe ẹ̀kú ètò
0: ẹ̀ṣẹ̀ ojú òní sí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ o si ti message mi bayi bayi ba se wa lori eto yi o n ti wa loju ona o o n ti lo bi to ti le rawun eyan re egbe kan hello
2: o ko yin ati bi te ti npe
0: o ko yin ati bi te ti npe o
4: e ma pe so
0: ope lo yeru iya mi dada
4: e ri le beni sir e ri le wa lagbara
2: olo amen
4: amen seri nkan akoko se mi koko fe so ni o sele somo okunrin kan legbe ni wa bi oni shop mi o wa lenu e titi dis ọmọ tó sanra dáadáa ó ti já hàn
0: ojijì owó nù
4: ọlọ́run gbọ́
0: ojijì owó ló dá
4: èmi ọ̀tẹ̀ àwọn kan wọ́n máa ń gbérú nǹkan báyìí wá orí
0: àmọ́
4: ẹ wá rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún gbogbo wa ni pé àwọn tí ń lo fóònù palaba yín kí ló dé
0: àwọn bàlúkọ
4: ẹ bá ti kó nǹkan lórí fóònù báyìí ẹ ti sáré bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn òyìnbó tí ń ṣe gbogbo nǹkan ẹ̀sìn wọn ń fún wa àwọn òlò báyìí wọn ò ló wọn ò sì ní já sí
0: ibì
4: yẹn lù yẹn jìbì sí ni ọlọ́run ó jẹ́ ọyọ
0: ẹṣin ojú òní
4: tí
0: ẹṣin mọ mi ẹṣin
1: wọn náà yóò ní fóònù palaba
0: ẹgbẹ́ yín darí ẹ ló ta ló wà nbẹ.
5: Mr. Michael mi sọ̀rọ̀ láti Fájọlá Ìbàdàpá North Local
0: Government. Ẹṣin bàbá mi.
5: Ọ̀rọ̀ àjọ láàyè yẹn kọ́ lọ́rùn ṣàánú fún wa. Orí kìnìún ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ ní sí sísà mi gan ni wọ́n pè mí pé kí wọ́n dájọ́ wọ́n ní irú àjọ wo wọ́n ní online business pé kí ta bá wà lọ́nláìn a máa sanwó tí ọba ti dé pé àjọ fẹ́ parí ọdún bá ti fẹ́ parí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣayé.
0: Wọ́n bá sànńdé ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀.
5: Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe wọ́n ní kò sí problem máa ṣe but nígbà tó padà yá wọ́n wá gbọ́ pé kọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ àwọn online business kan wọ́n pa àwọn eléyẹn ní xmusic ọ̀ṣẹlẹ̀ nígbọ́ra àwọn kó gbogbo owó wọn lọ pátápátá nígbà tí mo gbọ́ báyìí mo bí ẹ̀lò wọ́n bá gbé owó yín lọ.
0: Ẹ mọ̀ pé mi o. Bàbá yìí, bàbá yìí, ẹ ṣe, ẹ ṣe,
1: ẹ wo. Gbogbo ní àwọn ti pè yàn kájọlá.
0: Igbó ọ̀la, igbó ọ̀la, igbó ọ̀la ni, ládùúgbò wa ni.
1: Mo fẹ́ ní jìbìtì olújẹ̀bù. Kì í kówó sóko, kì í sùn sílé.
0: Ẹ ṣe ìgbà ní ojú òní, ó yá gbé kankan ikú mbẹ. Ẹ ló ta ló wà bẹ́ẹ̀
1: o. Ẹ ti wà bẹ́ẹ̀ o.
2: Ẹ ti wà ń bẹ́ẹ̀ o, ó kọ yín.
1: Wọ́n lo, ẹ bá mú tọ̀.
0: Ẹ jẹ́ kí n ó lò ń bí.
2: Hello.
0: Ó kọ yín àti bí ẹ
6: orúkọ mi ni felix amọ
0: ẹṣin
6: láti ìbẹ̀rẹ̀ olúwa olúbi rẹ
0: ẹṣin bàbá mi
6: ó ní online yẹ nígbà tí n kò bá àpẹẹrẹ sọrọ
0: tó ń bá fẹ́ dòwò pọ̀
6: tó kó
2: fún ọ̀rọ̀ rọrùn
1: láì ṣàbùkù sọ̀rọ̀
6: tẹ́tíkà gbàgbà ẹtí kọ́kọ́ sọ ọkọ̀ bọ̀ sí i ṣùgbọ́n ọlọ́run ló nídàájọ́ òtútù
0: bẹ́ẹ̀ni
6: ó lóun bí ní àwọn èèyàn burúkú dojúmọ́ transfermovac ẹlẹ́rọ ni sẹ́kù àwọn ẹni tí a ṣe lẹ tí ó ṣe ní láàánú gbọ̀ngàn ẹni tí a ṣe láàánú.
0: tí ọmọ lọpọ bẹẹni.
2: ni ọwọ pọ.
6: tó o kọjú ní kókó wa yọ.
0: ẹ ṣeun
6: gẹgẹ ní màmá mi yẹ tó ní àwọn tó ń lo fóònù ńlá yẹn ìlòkulò tí orí ọfẹ tí ò òyìn òdù fún wa àti fún àti bàjẹ.
0: Àwa
6: lè ní rọ.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o.
2: Àwa
6: ni ó ní BBC.
7: 20 naira nigba to wo danu
0: elo ta lo wa nbe o
2: ko yin ati
7: te ti mommy
8: elo ta lo wa le sasun
0: mama mi dada
8: e ku eto
0: iya lojo ko yi
8: mo ki awon alaja
2: e seun iya wa
8: iya invest ni lato
0: je e se jo
8: seri eni e ri gan te n ba dajo e ti irajo yin gba
2: abi
8: ta mo wa se se ni ri se n ja seri awon lo ti jamba se ra won
0: abi
8: awon awon eyan na bi jaba sera won eni se oriri e ti dajo gan te wa ladugo te te rira yin koju koju e ti irowo yen gba na te ba mura kan daja emi ko awon eyan ko ye mo gan dawo ti gba tu
0: e se mami
8: olohun mi fun yin yan so
0: e se mami oju ni ti e bo le nbe mo gbe ipe kankan mo e ko ti
9: ebi awilade oro ku fere fe ti mo pe gbogbo en to ba mo nkan toju laye e mo ranti en to mo wa o mo pari eto tan ni aya ajejo ipe kan wole sodo bi won lare mumunu sa mo fe ri o o yoju si mi ni bi bye bye bye ibi te wi mo jina si adugbo ti apo won ni sa mo bo agbalagba ni mi ṣugbọn o ti dagba po won sese won 97 years ni
2: won dagba
9: pere
2: won
0: si je jọlọ ba fun baba ni emi gogo dada si atalafia to peye
7: ati di ara ma je
9: ngba ti won debe anu olon se mi baba ti dagba nka ma tara wa agba ti de baba na won ka gba ipe lojo kan ni pe lati banki re la wa fe bo sise lori account re ni o ko baba ni issue ta ni o gbo bo ni issue bi to kowo si ti o ni se de tati were ki le fe ki le ni ki se bayi eyin eyan mi won ni baba nta ni ke se bayi ni pe je ranti date of birth yin o la ti ba yin reset o nikan lo ku date of birth won ti wonu e tan omo ro won ti ye mi my life baba mi ba da won lo baba ni bayi bayi bayi ni osu ba odun bayi ni eye o da na e ja yewo na boyo ni ki baba ori lori agbo alati ni 400,000 naira gbọn baba so yin lowo imi to do 400,000 o ma die 800 ti baba ye bayi imi to wole 310
2: just
9: 1.1 plus
7: but ga gbogbo wo mi
9: baba pariwo agbalagba anu aje se mi titi di ojo na ti mo dodo won ara baba n gbọn
2: ara won gbọn
9: ara won gbọn oro e ka baba ilara po opolopo eyan wa o le wa nu ile re won wa pe on bi kan awa la guest ta lo soro yi so so bo me da o je je je won na be wa ti e mo pe mi ni voice mi ti ato abi
7: but there lati London
9: but there lati Canada ni
7: se mi o so ta ro yi ni
9: mo fe ru kan ranse si e o ma send number agent mi si e to ma pe won no elomi o ni lowo card yo lo yawo
7: yawo
9: yo ba lo sare pe agent emi la buro boda lagbaja owo ni npe yin o
7: Port Harcourt mo
9: o ru to wa je ru anu ni ba won ti pe number yin ti number yin o lo ni e mo ti wa ni wori
7: eh
9: e ba ma se ni pe DHL la lo e koko send e send photo yin Nigeria ti mo ba soro tori pe won mo yin je kin da yin mo o to send the photo re si last mugun
7: Allah
9: o ani bo je send the photo re mo ti do mo bayi tori en ti o gbe eru e fun okan le mo pe won ni won wa koko ti o keke kan si o sari lo san 35,000 kan si account yi ka fi clear sori
7: kini
9: sinu kuro ninu store bo si bi to ti
7: wa house ko le clear e
9: yo ba sari gbo ta lo wa nbe ni la pi wa nbe
7: agbo wa nbe la pi
9: gbo gbo nbe boda boda o ti pe
7: ki a le wa ti ma re ko won tun dawon ladugo yi wa buga won
2: boda to fi
9: e ma je ntan yi at the end of the day ko to mo pe gba ni elomi ati ma san owo to pele merin marun be gele ni oro yi won gba wo baba lo 1.1 million naira
2: just
9: le to je pe lagbara olohun bi won gbon bi fa ti won moran bi opele
2: bi opele
9: owo ba won o
2: ami
9: n to je ki mu wa sori ategun gan iru ise a ma se labe aso ni digba towo iba won
7: sugbon ka le keko
9: olohun ti ba mu meji be ri a si ni bi mejo be ta si wa lenu edisin to je pe ko ti niyanju
7: be ni
9: ise awon kinu a ma pe po emergency yin ngba ta ko
0: agbo foro to oko wo pe arabu la won eni ngba won wo edo ni won ni won wa
2: ni to si wa
0: mi ṣugbọn won le ni tin ba won sise papo bi de mi se wo ah awon agbo foro ti won mo pa ase na ti ni baba ti pari eto loni ka mo gbodo awon bo ngba ba de be igbese ta agbe en yo tojo fi ti onise bi lagba olorun loni ilagbe abi do na oba se won ti pe won na be ri
7: ah ah ani lagba lagba
0: ti ni wi fun
7: number oni e won ba n pe mi o ni a emi ni so wa mu mi landlord ta si jo jala le jeta lo wa pe mi le ni po ra moto lana ki wa se faji o ma we moto bi se 5000 po ju se ko kere ju ah ah
0: po fe send so
7: e po ke fi se faji
0: o ba lo send aka na bayi
7: o ba ni kin lo do ni pos se o ye pa sese ma gbe we won wa je gbese si elohun lo do ni pos mo ba no se ko ni ani ele ni alaji o ba mi so ro ni pos igba ti gbogbo ti mo so fa won ko pe gbt se o le njole lole ni we ko ti phone
0: to ba ti da ba n to ba di gba mi o tete ki gbe ole lori o jomo pe ise ile ija o igboro le mi o ye mi tan o ejo ti kan ba ndaru ewo to pe mi baba ke bu yeri mo ni sa
7: ah
0: baba ke bu yeri mo ni sa
7: o ti sa oko tun ko lagba so
2: ati ni nti gbo ko wa
0: o ni o lo tin wo program e bo nisin
7: eh
0: o fe ni won o ti bi mama mi gan
7: o ti da
0: o ni followers mi ti pe lo eh eh e mo se won olorun fe ran ti yin na
7: o ma da ko ko du odun to ti du rere ju ni
0: o ba lo ni offer kan fun mi ni o ro mi ta lo nle fun ni offer olorun ma ta ri offer si yan lo to be te yin ba ta ri ni eje mi ogbon o ni eru kan wa lowo lowo bayi awon immigration abi custom ni o si se eh an ti wa yanjo an ti gba sugbon apa awon ka balance oku to fe fun won o wa ro pe to n ba ku ri lesu gbe ru e gan fun e ko je ba lo kuku ta to pada mo balance
7: ohun
0: ah o lo ba look at daran
2: in
0: buga e ku ni
2: in lo sele
0: e lo lowo ohun o ni gbogbo ona o tun command mi be gbogbo ona tin ba ti leri ba jowo olowo o ni se to pure ni o o ni ke lo san 1.2 million naira
2: mo
0: ni only abi just
7: 1.
0: Just 1.2 million naira.
7: O ba de ta le yin ile apata.
2: Family house lo yata.
7: Eh ma ta family house ile ti eni. Ko ta le yin ile, o di ta le mo wa ta ile yin.
0: Se be se la okunrin ti ya tele ni.
2: Ingba no bo.
0: O gba no bo.
7: Se o ti wa ja ora laizo.
0: O ti ye mi. O ti ye nkan ba lu kan mo soro ju o ti ye mi.
7: Oko ti mo so da imo kan kan ni.
0: Inu oye lo wa, kini to ti denu. Lojo po Facebook mo re ite mi te nbe oje. Niki Olale kan ya dada nu.
2: E
0: seun lati Abidjan. Mi o le gbo ku lai lai. O ye wale ope ye mi ba wa si governors. O ni ha aye mi o.
2: My life.
0: Si Jola Kola Wole Johnson. Awon le nti en to gbon, ini oko en to ba go.
7: Je je yin.
0: Adede Folake Kadija ti ya mi lato yo ojo ni ti yin o.
2: Mi o le
0: gbo ku yin lai lai. Alaji Mufta Ogunrin de mari doti. Baba dada mi o le gbo ku yin. E se ku gbogbo gba mi o. E se won ko ni baje fun yin o. Alaji Jamiu Abbas.
2: Sheu
0: minu. Sheu jo nuru line o. Sheu temi ti mo be lohun fun mi re. Ti yin o ni baje lai lai baba. Mo iwa Oyebode. I want to wear it done, sir. Ima for you, Peter. I say, "Mudu pa omi, boku ni la la." I want to embellish you on Facebook. You want to amah bombe? Lo comment ibe ka wori. Emma wagbo. Se ban kiti pe nyiri. Tore mi og. Anu atu ma pe nyiri. Anu amah pe nyiri. Oro le Sunday. I want to lori akanti logo loba akanti ni issue.
2: Any problem?
7: I want to long ko wosi pi wosi.
0: Hey, come on, be.
7: Inu pi wosi ni wosi pi inu pi wosi.
0: Oro.
7: Ni ATM machine ni won ti pe
0: o da na eja se bayi eja wo eya meji si meta boya bank ti e ti pe won na be ri to je bank re gangan abawon ara bi ni ka fi se ri oro ko le ba ko popolopo logbon lori awon ta so ti won wo owo baba mi lo yi e meje ntan yin o
7: na ma fi gbogbo enu ti soro
0: adie rana ni ki so won aje gbe o
7: hello
0: hello
10: hello e ko eto
0: o ko yin ati bi e ti pe o ah mama mi daada
10: Lati koro oketu
0: oketu ni esun
10: ah brother awon ya lagbara lara won o
11: I'm not going to be able to do it.
9: Ego ni mo
2: yin ati bi e tin pe wa
9: to ara ni to o ko yin o
12: iya sara lakia
9: lata lakia mo gbo yin
12: e won sa won seyin awon ti o ni bi le lo ti e pe lati le fe
9: ah baba ni yen baba ti erorun
12: ila o baba mi
2: baba dada
12: eni da wale o
9: baba mi
12: I need to come here.
9: Oh, what's that? Somebody, I'm a cow,
12: my life.

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Asiko to fun iroyin lati ikanni 32 FM 94.9
3: Ago mejila ti lu lati ikanni 32 FM 94.9 eka san iroyin agbaye lekun rere la mu toyin wa saaju iwa won koko to wa ninu iroyin ohun ijoba apapo ti gbosuba kare fegbe awon oluko latari bi won se so iyanse lodi won ro nipele oyo ile ise omo ologun orilede nigeria ti fidi re mule wipe won ti wo buba ile ise kuto ipese ohun ijagun oloro kan pale nipele kebe nile okere ohun ikolu ijagun ile russia lo se kupa eyan metala nile ukraine iroyin lagbo amugborodun burna boy lo ti fa koyo gbegba oroke gege bi olorin taka sufe nile adulawo eleyi ti won gbo julo iroyin ohun re lekun rere olubi npe fatoye lo niroyin ijoba apapo orilede wa nigeria lo ti gbosuba kare iyan fun egbe awon oluko gege bi won ti so iyan selodiro nipele oyo sa apejewe igbese ohun gege bi ijawe olubori to nti aseyori eleyi to faye gba fun iforo wero papo leyin to moyan lore to nti igbese yi to konrin lati le je ki alafia ko tun pada se eka ikeko nete butoro ipinle oyo atajade ohun na ni won kejo re sita loni nibamu pelu bo ti jai pe ijoba na lo je ko di mimo bi pe awon eni oro kan na lo fori oko so odurun leyi to ni se pelu bo ti jai pe ile ise ijoba apapo to mojuto re eto eko to nti ijoba ipinle oyo ati awon adari gege bi egbe oluko lolede wa nigeria to nti eka ti ipinle oyo ati awon ipinle etoku gege bi iroyin bo ti je ko di mimo wipe nse na ni won gbe igbese akin leyi to si sa tona bo ti je pe awon yara ikeko to ti je gbigbe tipa o na lu di sise nete butoro ipinle oyo lasiko to n ba awon oniroyin soro iyun gege bi adari ogagba leka ifiroyin lede ohun ibara lu soro leka leyi to wa fun ile eko lagbon ti ijoba apapo orilede nigeria iyun obore owo fola sade on lo je ko di mimo wipe ijoba apapo orilede wa nigeria na ni o ka re ninu ifarajin lati le ri wipe ilana ati keko lona to ye koro fun awon akeko o na lo je eleyi ti kuni idamu kankan lowo be gege o na ni won si tun jeje lati le ri wipe ifowo so wopo pelu awon eni oro kan leyi ti won fi pese abo to lorin fun awon akeko iyan lasiko ti won ba nkeko lawon ile eko won gbogbo na lo je ijoba to wa loroye lomi iroyin ti wa salaye oro bo ti je pe ile ise ijoba o na lo tun gbosuba kare fun gomina ipinle oyo iyan oni mero se yi makinde latari ipa takuntakun to gbe ti won si sapejuwe re gege bi asewaju eyi to se muyogan papa julo bo ti se ko ipa eyi to lorin ninu ati yanju oro eyi to ni se pelu kudie kudie leka eto eko to nti fifaye gba asoye papo ninu oro re na lo titi te pele mo wipe ise joba eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu to nlewaju dari re o na lo si tun wa nibamu pelu bo se nlewaju lati le ri wipe mu gbagbara lowo isoro eto abo eyi to nkoju orilede wa nigeria to nti sisa amulo gbogbo ona abayo lati le ri wipe gbogbo ile eko ni ti butoro leyi o na ni abo onlowa fun won lasiko ti won ba nko eko won igbese siso eyan selodi ohunro o na lo waye latare bo ti je wipe opo lopo ose leyi ti awon akeko ati awon oluko ti won fi wa nile o na lo ti pa gidina ilana kiko eko eyan ni ti butoro awon ile eko to je ti ijoba ni ipinle yi iroyin ti wa je ko di mimo wipe igbese ohun eleyi ti egbe awon oluko to gbe o na ni o se latari ore eto abo to me gege bi won ti se ji awon oluko ati awon akeko gbe nijoba abile orire nipele oyo

0: jao
1: e kaabo
0: iya bi ti sibo nikan
1: ah baba oko mi e kaabo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo e wa ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni I ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re ya bi ti sin
1: baba oko mi ko si bi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo biyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si nibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan
2: o ta o le ganu lo
3: 32 fm 94.9
4: Wo, bi oro ti yo lati ilare. Ma gbo kiki eye tara won ya gangan. Si ki e si oke rere ni. Nibi ti awon omo alaye ti nferin lo ba ti won. Ko so un meji ti won gbo. Bi ko se. Ko ni freyin e. 32 FM 94.9. Mi ri ki o ni budo lo so be

0: ọba ọlọrun tun ni dede lodo a fere fun kaluku wa afojusun ta de ni ti oni po omo ilumi lara ọlọrun a je kojo
1: amen
0: akin ka san jake jadu agba laye eye te boni reto te fe be ni reto lawujo akin pe ka san a le kin pa ka ro gbogbo ta go ba so ni agbegbe te ba wa ni ru asiko yi la wa na fin kin o oruko mi ni Abimbola Lamid afa laboroki be de ni sporty crystal same person na ni eto to kan bayi ni eto ti le ise soft sand property ti wo se agbatero e losose ki awon eyan to wa ni real estate abi awon to fe janfani abi awon to fe dokowo si abi awon to ti lokowo ninu e kama ba ti ka ba mo bonu ile ise soft sand property wa ni laughter house premier hill mokola ni ibadan inu ogba kan na pelu ile ise radio 32 fm tori pe alajosepo na jo ni wa on lo fa pe te ba re bi lori radio 32 fm e tun re mi ni soft sand property na ko ma se mi nikan ni mo da wa ni osan yi ati mi ati awo eyan wa ninu ile ise soft sand property ni olagbara ori nkan like suma wara le
1: e kan san yan rale oruko ti mi ni Adekunle lati le se soft sands property
2: e ka so ara le oruko ti mi ni Adeola lati le se soft sands property
0: yeah awa ni le se to risi okowo ile ati ile awa yato sawon ara bi ti o to ti de awa yato sawon ti office we ma n ko laye re nigba ti awon ba ti seri mo tan abere to loku ndi ni awa tori idi eyi gbogbo ko te baba wada e foko bale ni ori e ni ya bo ti lohun o tu je ni osan to ni e turi afani to po je pelu wa tori gege bi ise wa a tu dara aleko keyin na to daro pe toro ba doro ko wole ati ile ile ise wo le darapo mo ti e fi ni ola to da toro ba doro pe ka dokowo pe mo fe toju owo sori dukia ninu nta ba so fun yin ati te ba gbo nipa wa ni o je keyin na o mo emi de ma so fun awon ara lo ibo koda e to jara Nigeria gan tori opolopo ma n gbo a ma n gbo to ma so kini lori radio 32 fm bo o so real sa emi o gbadura ke rada line bi ke to rada true na line ni ke ma doubt ke wa lo bo sibi kan eventually n ke wa lo bo sibi kan at the end of the day ko wa di pe mo de so be na o sobe eyi ba ti to ni bi to to you should have patronized the right people ko ni je ke je ka ba mo a fi aso jona lori awon kankan le ni ba kan na la so fun wa yato si pe awa n ba yo an ra ile an ta le oro ile eni ba fe ka ba n ta to hun ni ke se dadan o ke se dadan o to ba se fe ko pe lori igba si ni to ba se fe ko pe lori igba si lo ma determine bi to gbe si mo ma so fa yan pe ko senti o le ta property da ko senti o le ta property ebi ko lo mo pretty banner ko lo si Adelaja ko sare gbe 5x3 kan jade ni ko to le ti si abi fori sale yen no pe ni for sale ko sira ko wa sasara leun at least o kere te yan 100 gba be ko ta lojumo sugbon ni yan 100 yan melo lori se to fe ra le eyan me lori se to fe ra le nibi te le to let for isale nkan kan te le mo yen probability wi pe awon ti yo ra lati owo ti wa yo po ti o de ya o hai ju ibi te sabana si yen lo ko take time na papa ko je pe ready le to fi ko a to date la e to pada sibe e lo copy ijo yen kan ba to te edition kan si ko le lodun kan to de lodun kan ko le lo meji o ma lo ni sa tori die yi awa ma n ba yan advertise property e online offline lori radio ati loju opaye lukara wa a ma to pe awon ojo opo yen fun yin ojo opaye lukara wa nibi ti o ti han de saye ti awon yan tete ri pe property bayi je tita a kan ma n da awon yan leko a ma n da won ni moran a wi pe e ma gbe gbogbo bukata le ile te ba fe tabi ile lori o e ma ro eje ro omira leru property be lori ko mo wa di pe ngba ti en ba fe ta kiosk to ni tan ba ni 30,000 abi 30 million 50 kiosk ko si wa la be ye te fe ta le fe ta ngba tori pori le ba sorun lo wa iyan na ma nya eh ta ba ti di pe en ti o fa ni property o fe gba mo ran ba awa lo fi sai ye leba ma boja wa je ma boja wa je isi ni o di pe a tin ri property lori list won ni sin for so period of time ṣùgbọ́n wọn ni n tẹ́pàá tó yẹ pé yẹtẹ lẹ́fẹ́ ta ni àwa ò lè kàn pa fún yín pé kẹta ló wà á bá yín fìlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n tí ó fi máa rùn lórí igbá tiwa àyè àyọ̀ǹdẹ̀ fún yín ẹ gbá báyà fún tá a bá ti díye ilé property jù sharp sharp a lọ. Bákan náà àwọn estate wa wà nílẹ̀ tí a máa tó kà fún wa ìdí tí o fi gbọ́dọ̀ dókòwò pẹ̀lú àwa ó gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn tí a mú wa fúnra wa lọ́sọ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń dára wa lẹ́kọ̀ọ́ kó o tó sanwó ilẹ̀ yẹn ṣe àwọn ìwádìí tó tó àwọn ìwádìí fún bí àpẹẹrẹ a sọ fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló jẹ́ pé tenant ni ó rẹ̀ rò pé òun ti kọ́lé ni o ọlọ́run receipt ló gbà o gba ownership ilé tó ń gbé receipt ilé yẹn ló gbà tenant náà máa ń gba receipt ni receipt pé mo sanwó nu ṣùgbọ́n o gba receipt ownership àbá mi ò yẹ yín o le gba receipt payment but o gba receipt ownership ti àbáyanjú àwọn àárín wọ̀nyí mo fẹ́ ká tẹ́tí bẹ́ẹ̀ lẹ̀ jẹ́ dáadáa ètò bá dẹ̀ ti dé sọ́sán property tá a bá ti fẹ̀rí ẹ̀hàn ẹ̀ ń bẹ̀ tí ò ń ṣalumọ́ ẹ bá bá wa bọ̀ kó o tó sanwó ilé yẹn àbí kó o tó sanwó ilé yẹn survey tí wọ́n bá kọ́kọ́ gbé dání ná lọ chart ẹ̀ yẹ wò ní ministry pé ṣe ojú iná leléyìí àbí àlùpà yìí dà parada olúwọlé tó bá ti verify ẹ̀ ìgbésí àkọ́kọ́ nìyẹn o lè ralẹ̀ ẹlòmíì lè ní process yìí máa ti ń gùn bí ò ṣe ní gùn máa yí ẹ ọlọ́run ìjà dẹni àná ẹ tó bá sọ dúkìá nù rí no matter how small ó máa mọ ìjàsá bó ṣe máa ń rí tẹni tó ti ní tẹ́lẹ̀ bá ti dẹni tó wá dẹni tí ò ní mọ́ landlord ò ní òní fọjú alẹ́ di tenant o but make good use of your brain ẹni tí kò kú ẹ̀yẹ ló máa lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló ti jẹ lọ tí ò ní ìṣù rárá bọ̀ máa lọ máa rò pé bákan náà ló ṣe máa rí o ẹ̀rùn ò mú bákan náà o pàápàá lásìkò tá a wà jẹ́ pé property ti dọbẹ̀ property ti di ọbẹ̀ ignorance ò kì í ṣe excuse kò sí lion tó bọ́ta tó fẹ́ jẹran kà sí everybody fẹ́ ó fẹ́ pray on a vulnerable animal ni ẹni tí òní náà kò fẹ́ jìyà kú òun náà fẹ́ gbọ́wọ́ gbọ́n dídá tó máa ti pé document yẹn ò pé e bá pin ni a dẹ̀ gbégbèsẹ̀ ẹsẹ̀ ìtàwọn ọmọ tí wọ́n yí lórí síbẹ̀ ẹ̀sanwó àwọn alára bíi àṣùṣùà pátápátá ẹ̀ lórí wàhálà tá a fẹ́ bá ẹni ìpò ìṣe bí kò ní ìwé ilé wàhálà tá a fẹ́ bá pò pátápátá ẹ̀ ká ná 20 million ní court ìtòkù tó wá pé pàtí ò ṣe àwọn ní bí àṣà àwọn ìyá mi kan ọ̀fọ́ tí wọ́n nu so ìwọ ni kò má fọ victim tẹ́ ẹ bá ti chat survey yẹn láti ministry tẹ́rí pé ó jojú lówó so mélòó lagodi ok gbogbo èèyàn kan lagodi súnmọ́ secretary ti súnmọ́ wa ń bì báyìí ẹdẹ́bẹ̀kẹ yẹ wò ẹ confirm bóyá orúkọ tó wà lórí cfo ẹ bóyá kò tí ì kárí ẹnìkan tó bá kárí ìgbésẹ̀ tá a tún gbé tún kù ọ̀tọ̀ ni pé mo gba receipt nígbà tí mo sanwó fún wọn mo sọ fún wa o mo gba receipt nígbà tí mo sanwó ilẹ̀ fún wọn wọ́n fún mi receipt ebo kọ̀ wọ́n láàbẹ̀ àwọn náà sàn yẹn jẹ́ kó yí ẹ wípé ẹnìkan ló take ownership property yẹn tẹ́lẹ̀ receipt náà fún ẹ there must be a deed of assignment pé èmi lágbájá mo ti àṣàyàn ilẹ̀ yìí fún Obidan Adeola o kìí ṣe ní photocopy type setting o hey, oro ẹ̀ẹ́kàn kò ṣìtọ̀ paper jọ ọlọ́mọ yẹn fi gba gúgúrú last photocopy type setting lọ́dọ̀ tẹ stamp ọmọ ìbí náà ti gọ̀kọ́ jákì tó rí lọ kìí ṣe deed of conveyance photocopy type setting o tenant ní yínú lẹ́tẹ̀ rò báyìí lẹ́kọ́ yẹn o táwọn tó nídìí ẹ̀ bá dé o so tó bá ti fẹ́ ṣe deed of conveyance yẹn ẹ̀yin yẹn sign kí àwọn yẹn náà sign ẹ̀ ṣọ́ pé guarantor bóyá olórí ẹbí kan ni gun ba pe ra lodo ru awa o te pe ra lodo ti e fo lori ebi le e fo lori ebi le owo te ile te ba ra lowo soft sand 32 fm ni ke dimu e fo lori ebi kankan le a sign eyin o sign ba pe bi te yin fe lo na le fe lo ni e ri daju pe o sign dada e si ka bi ti e fe kankan si ke to bu wallu e ka ti we o ba ye yi ke sarun awon yan ti awon ti o pari sis ti le bo en to pe to graduate ti o ba ye yin e wo alalubarika lawyer abomo ti o na fe lo laare toju oni mo kan teyin no ni teyin fa hun han yin le mo pe ti ma fo mo ni 10000 ko ti poju omo to ti mo pe ise yin nu te on ba tin lo 2011 ko fi work o wa se yin se o na ba ti sibilite ti e fe ni enikan ti wa ba wa bi bari ngba to dejo fun fure lo towo bo we pe on ko lo ni ile plot marun abo eko okunrin fure lo towo bo pe on ko lo ni 5 plot kide lo fa e to gbe lo lawyer lawyer ba ti ri pe o lawun o lo ma ko opponent emi to ti ma hun die so deed of conveyance eri daju wi pe igun kini o sign igun keji sign eni eleri ti o to bo we bam ki lawyer wa fi otelu ke se lawyer I better pass my neighbor. Oh, kuye yin. Ah. Alon ni je bowo. Ke se la tan pe ndi lo asan o. Di lo. E se sa di lo. Wallahi e so rafati duru. Eyin oku ni ti mo gba tan to fe gba o ti de. Eh? Eh, bi e ba ti confirm pe ile yi o. Tin ta se ba se confirmation lori e ni pe se ke se bi ti gojoba da ko si future. Check is a bit job about that cozy future. Check is a bit in job about the fact infrastructure bar. Lodge of Wadu, and look at so cozy bafu. Obi Polarani. O Fini. Land Act 1978. Law Cafun Reto, Baleka, my boy to you. Bea, get up 2 million, get to city. Buy Daddy Lako Koto ceremony. Tony J, you talk about shady, dear Fuetan. You want now, once of you, Lalu Barica. Ke se to ra igo meji fun ati pomo 500 di o pe ah mo ti toju so fi o ah mo toju wa ha won ti se wa la lejo ah igo meji na ra fun mi ko da won na tun ra pomo yin a licensed surveyor to ma le ba yin capture ibi ti won assign fun yin won a de register in the ministry. Ministry lo ma generate number fun yin to ma carry oruko tin yin pe tin yin re o yato si general survey to gbe ile te ti lo ra gbogbo awon efun kunle bi efun di olambi ile efun bi kaluku mbun ah long bi le se tobi be se ri lofe leyan le se college gogoro ah ah ku ara fe raku ndaru bayan o nta awon oloye mo ni o I was of your giddy, tio fi loka bale. Aba yi shikona piece, aba yi generate number lati secretariat, matiri, lati le online kwe kini yo, authentic kini yo, ko si ni la kekama, anko we kini gani si gati ndi ara oto. Bukwe ti di electronic ki bai. Shubafu ya wata ba like paparazzi na kosi to buru, ijaba ntaka di kani si wana, mini kbulo wajani, to bulo fun awa yi nyata wani real estate business yi. Ewa jen kaju kome na kwa anti na bu anwe da kanara, sugbon to ba do lati ma gbo ko won gba o lori ile wallahi mi o bu erin o tin ba to ba di o lati ma gbo ko won gba o lori ile ma bu erin ni ko ka mi lara o atin ke lori program ni sin awon oloye ti won si mo pe awon o fe subu won patronize wa ah ti ba ti wa le mo won je ma ti le meyin te ti seri mo to olohun ni pa ke bu yeri olohun ni pa are mo mo fi re e re yen fe jo yin lo be Mama to ti serve yin ko ni ra eto fi ma lo lososese ni bo ko gu mi o gba ladura pe ke lugbadi eni mona ni ke tele soft sand property awa ba yin get ile to fi yin lokan bale ti o si e ba si soro laaro e bi en to ti ra to odun meji lodo wa si lo si to pe ohun tun yes na ta ja jeje kuje eni gode re ko re ko wa yin ile na o nkan ko kukumu ko de be ri o ti le lodun meji ba ko de be ri o de recommend wa fa won eyan mi tori oruko ni So awon estate ta ni niru akoko yi. E si fun won.
1: Awon estate to wa ni kawa ni akoko ti anta. Ani Apple Estate. Iye wa ni oloju oro ni Ayigun Olomi ni Ibadan. Ti anta yin ni 4 million naira. And ile yi ko se pele to wonu wonu wonu. Ile se pe egbe titi ni. Ibe yen de ni development wa nibe. Awon ara Ayigun won le ma testify si pe ona to gba be yen koja. Ona to nyo kulele ni ijoba pe won ti ba se kini won ti ba da oja be yen a de tun ni Mango Estate iyen wa ni Akufo awon Akufo no ma testify the development to wa la ni be yen especially arin oja Akufo yen by let's say few months now Akufo ma tun yato
0: by de rade wole lona ido gba poli wole to ba ya eyan so pe se Ibadan mo wa gbogbo ologun erun laye poli eru wa ibi ile parisi amo ni lo be nisin to ba ri dagbara re o kan le mo nisin lati iderade wo ido e wo akufo lati poli awoto apete wo akufo e lo ye be wo nisin e mo moro yin bo
1: so awon won so pe ologbon lo leyi
0: ologbon lo lode o
1: ologbon lo lode o akufo yen nisin yi won ma se alt cake ni ko de won lo lanta 2 million naira pere ni
0: for now
1: to ati wo pe development to wa la ni be yen mi aka yin o wesu ke die cause and ile wa de ni eyin secondary school yen lo wa egbe titi ni so te ba ma kole si be ko ni pe ise wonu even in development is going to happen in the nearest future o ma tete kon yin ara de tun ni nkan tan tan ni Orange Estate iyen wa ni ologun eru a mo pe ologun eru nisin ibi to ti laju ni is a developed area already
0: to wa won yo ka mo ta koko me
1: so ara n tan ni 3 million naira lanta won lanta to wa ni Orange Estate so awon ile 30 so oni 4 million naira ni o oni 3 million naira ni o oni 2 million naira ni o ko sowo to gara te ba le san wo yen lo didi atun fi yin lokan bale atun fi ro yin lokan pe ke ma san die die
0: sure
1: e le ma san die die te ba lo yen le ko le lo didi bayi e le san 40% then e ma san yoku within 6 months a mo pe ilu ri bo se ri but at the same time and in the tradition awon kan bayi pe ki ati nile lori ko le se kini ko le je rorun ko de se pe awon agbalagba na awa odo osin na
0: oni omble
1: owo ta mo ile ba kori akara lo fin je e ma je ka fi ja akara e mo te ka ma takara nisin
0: owo to ma kere ba ri laye si o fi n bo ni o
1: o ma fi bo lo to ba ti bo nisin yi to ba ya nisin yi wo so
0: aye elenu
1: so en kokon bye bye bye la ma fo wa di mole te ba ready ati ko bayi fd real estate den yi hot cake ni o lati aye baye ni won tin se kini won ti fin de owo mole eni awon investment awon se bi ikan lo wa leyin odo wa se bi joba lo ni rent tin se kini won tin se ni won renovate won se kini so iwo to ba ti de le mole nisin yi by the time ti development ba ma nba iye to ra ko lo ma ta mo won de pe o se le tutu owo tutu ni real estate or what to to ba ni 2 million nisin in the nearest future to se proper documentation to so gbo gogon lo ni but to ma ta ni more than 100% e to ra ani so ju bayi lo
0: e wojo ori awon guys beji kan ti se jo do opo e wojo ori won e won ti won gba lori owo le nisin ti ori won pe nigba ti won ti ra ile do to wa dowo gobo nisin ko so gbo owo ko lori yin family o ngba ti ohun gbon lo fowo ko ile jo awon mo kekeke ndo ba nse opolopo ni I'm still young as ko tolo so po wo lowo nu tan gbe si aye re lo ti young to ba I ballu obonu o ti bo
1: obonu
0: o tekan ni mo so fun o I'm talking from experience o tekan ni mo so fun as ko tolo so po wo di breakthrough aye re nu to ba ti wa lo daada to lo daada in time yen to ba lo daada yen lo ma so bi future se ma ri to ba ti lo yen lo emi ni mo wa legbe wa si ayinde yen mo ti se to so be ni wallahi ru ma ba lo lo nlo to nbe Krista ta lo damo ninu video yen. Ta lo damo ninu video yen. Mi o de ni kankan mo. Oju en to wa white yen. Oju en to wa white yen dada. Won si pause here. Mo wo dada. O ya wo. Ha, ojoju en mi mo. Emi ni mo na o fun aso ayide yen. Ru ma palo lo para lo. Mi so pe yen se na o felere o. Time ti ina yen jo.
1: Ko fi de kan mole.
0: Fi de kan mole, ma boku. Pe laye igba ta si ba lo se faji bi kan. Awa na go be na ri. Ta ti badan lo lu kan. Ti Ibadan yo fe tutu ni weekend yi e ja kora wa to nlonu ah ya lo be awara ye ti de
1: shutdown
0: eh bo pade ara wa laye josin yen pade kan lo de ni Sunday a le nje ki won ri wa kan mama pe ko jina bi ti jo mo ma de ni ana abegi come and invest in real estate. If you want to invest rightly, consider soft sand property. Otoni pe mo fe fowo pamo otoni ma fa asun da wo gba lo belisi real estate kan je be o dawo si so pe o ti lo. You don't go allocation re online ni jo mo gbo kini mo bu erin se mo fo gun ra yin loju ni online na this allocation for you. Side is not small be hacking. Ah, Allah olore lo. Eh, layout yen leleyi. E to boss bi ti do yin wa ni e po te kupa bi bai. Ah! Allah ko to be. Ombolowo lagidi. Owo e pe no pile lo ra le ko bere se loju e. Owo to tun dajo to wa gba ko fi se kan re. O wa lo bo lo sawon obo owo awon reactors. Our reactors. Ingati moto representative won ba de court kan to re se fe jo se jo ko kokko spell mo dana na we ye ta to lo jo de pe ofa lo court olohun gbeye ni ofa ile lo lowo ni o gbeyan oro re oro ti wa olopin
1: eyin
0: nu olohun nu olohun yo mo ji agbe loko re yo so po ti lo iya wa e ka social media wa fun awon eniyan wa
2: ti e ba fe mo si nipa gbogbo nkan ti an soro nipa e nipa gbogbo ile ati ile ti a ni fun sita e le wo awon social media wa lori Instagram, Facebook ati TikTok
0: e le so yin ba ye opare o ko le ya won yan dada o
2: so e le wo awon Instagram wa e le wo awon social media pages wa lati ri awon e ma ri awon videos pictures gbogbo ile ta n so yi ba se so fun pe ko ju 2 minutes ko ju 10 minutes eyin na ma calculate e gbogbo e patapata lo wa nbe. So lori Instagram, TikTok ati Facebook at Soft Sands Property. At Soft Sands Property. Te ba ti te sori IG abi TikTok abi Facebook. E ma ri wa nibe. Gbogbo ibere ti e ba de ni. Ti e ba ni enough clarity gan, e le send message si wa. Ka tu take it forward.
0: Yes.
2: So yeah, so e wo ori awon social media platform. E de ti le wo website wa na. At www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com
0: e seun gan ni adupe lowo yin mama wa lo nje kari yin pe. So back to business, listen, awon number wo na le pe wa si ni Soft Sand number Soft Sand e ko number Soft Sand sita fun won.
2: Okay, ti bi mo se so le nkan yen ti e ba ti wo awon social media pages wa e de fi pe okay ni ibere o e fe make inquiries so nipa ile wa abi awon ko ti anta e le pe awon numbers yi abi ki e send message ni ori WhatsApp. So first number 091 646 15 000 091 646 15 000 tabi ke pe 091 15 55 0055 091 15 55 0055
0: Olorun ma je ki aida oko gosi wa.
1: Amen.
0: Just imagine a exchange rate nisin keni kan ti wa gbon ko ti wa fi foreign currency ko ti fi ra ile pamo irasiku nigba to ori won gbona ni South Africa yen. Instead of me dying in South Africa because be gbogbo investment mi wa ti mo
1: afala mi nkan to se ni South Africa yen se pe fi ko awon Nigeria lo bon
0: e fe ni ba fe gbona ibe mu nlo
1: kan ni pe won ti fe second labor
0: exactly. Exactly
2: ile ko ni gogo ni kini wa eh invest si mi bayi no
0: tori olohun en to le mo eyan so pe ma ku si bi mo ran to so be pe ohun aya ku si nu owo Ukraine da ko n pada si Nigeria ko si afokan te nbi mo niyan o ni nkan to fe de ba niyan. Life is actually comfortable and very good over there but ka ni eyan ti a o pe mo ti fese yin dele ti ma lo taye kankan ninu le ti mo ra pamo si odo Soft Sand yen mo si le start something but gba ti o si ru e I must sell my investment to South Africa ma wa fa duro eleyi le to ba ti ku o ti file omo yen pa won yen boye lu won ki lori o fe file tori pe ko so na mi ni olorun je kini o carry other countries eyin yen wa te wa nibe yen please baba business o se ko wole lori o ni properties iwa to lo fi je arabic for yen wa ni se bi ma ri tuta ba ti o ba ti stain ko ise ye to ra yen wa tuta mo o ti di sole but to ba ra le ke se ye to ra lo ma tuta mo o ti lere lori development that wa nbe think twice away je ki so fun ni opportunity to wa le ni si tori pe ibi ti oro de duro ni sin gbogbo agbo ti ise wa kojo ni real estate la moju to bai and de de tele tele ni sugbon o ti fensin o tun ba tun fe de bi pe ayo ni si awon gankan gan mo so now our landlords our landladies ta ni later de fe ni fokan bale pelu e ta ni ile ta fe ni fokan bale pelu e abi baba to fi 6 flat ile fa awon mo se ko fi nkan le fo mo ni but ori pe iwo ati de kule jo se kekere ni o na de ma ko ti waju shop e pe agent lohun tori 10% de kule wa gba were kan nu ile olopade asusua won ri se bi leru eni ti de kule gba nu ile won wa gbe gamo gamo wa won bele yin daji o ti ko ba ara re de kankan bi ko se awon te jo pin ogun yen jo kan yin daddy mommy so pa yin gangan le ni ile yin pe Olorun ti se ti mo je tin fi ku fun mi laduru le emi mo ni se ma lolorun o se oni tenant te gba sibe yen ko like e soro ke toni kankan ladugbo bi je je ni mo lo ebi ta so bi pe o nse nise ko san tin bu ta mi to le mi se isan gbalẹ isin sanwo orere isanwo na ko si yonu njo te ba mo ruse tin se bayi ah oju yin o clear be to mo asa ni grandpa mi nu laye kokoye agolo asa te ba ti gba bayi gbo koko won a fi ori ataka ko e oju mi clear oju yin o clear ngba ti e ba mo ru tenant te gba le se bi lara awa eyan ta jo ma nbo ta so pe iru eyan wo lawon eleyi se bara wa na ni ka wa won ko si for anybody se bara wa lo le wa ibara agbo mo gbo mo wa fin towo ba te o le ma se dada nle ko si ma ro den ladugbo ewe lawon yen mu bojo wa ati ewe mu wa le bayi Olorun je ki na risla ojo bedi o o ba ran mo bedi to mu oke Olorun ile o le jo tan ti won ipa abalabi ti o ku nikan lo le mo to landlord won so landlord ti wa wa wa fin di koko ka to ba yin gbele yin fun eni keni to wa fe gba ni bo fun te lorun owo ya de ma de si akata yin lore kore epe oni pa le yin e mo kitchen ti ma lo ko fe pe le ile ti o pile gbe ohun gan ke se pe ko gbe agent ni owo caution gan ti kojo owo ile e fi se inspection agreement
1: total package
0: so e ma nyawo fi epe kon fi si order fun ara le yin do it the right way e kan si wa tabi ke ran enikan te fo kan pe ile yin e fe ko wa lakata soft sand property awa igbale lowo yan atoti le to ni o apetan ni o ke se won aje lawa ka loro ti wa o professionals lo ma handle property yin legally ni lana ti o ni lara ah ni ke mo wo wa o koko ji akata wa lo ba wa ka ba ba yin moju to ni won tu awon number pe fun yin nigbati asiko ba to tabi ke yin kan ma mu abewo yin bo ni laughter house ori oke

ẹkọ alẹ yẹtu ẹkọ awọn namba ta pe sita yẹn afẹ sokowo le afẹ sokowo le awọn namba beji ta ti pe siwaju yẹn taratara lọwọ ọfiisi soft sand property tabi ke pe abimbola na mi da fala mboroki sori number yi for business to be along 08055 76 7084 a tun ni pade ayo ko si kekere akan ti eni le lori o yo sise to ni usman arun la moju ero wa ta ba ti de tonisi e ma gbadu eto lori 32 fm e ku kale lowe lowe mbo

ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye eyan re gbere gbe ọta nile aye ada fun orun mi la ti baba nsawo lo orun mi la lohun o deku won ni ko mo deku tori pe awon ma derin be ni gbo meku na nwa kiri ọta gbalẹ rin gbalẹ ọna gba keke moye Orun mi la lohun o deja won ni ko mo deja tori pe awon ma degere nbe ni bo me ja nu wa kiri Ota gbalẹ rin gbalẹ ona gba keke moye Orun mi la nsawo lo orun mi la wa lohun o deye Won ni ke eleri pe ko mo deye tori pe awon ma da ti nbe ni gbo o me ye nu wa kiri Olugbungbun burukutu ni won mu lowo ti won fi sego gulunto Orun mi la wa ni pe ohun o di mi. Won ni korun mi la o di mi tori pe ori e fo mi erere roje otutu e mu yanrin lale odo. Odun ba ku eji ologbade rana mi lo. Emi o ni ku o eyin o ni ku o iku o ni po ni meye nikan kan wa o. A mo ban fi aitete ku a mo fi ban degbera ni ninu alaafia. Ati woyo woyo woyo woyo wo. Mo wa keni ti mo ri loni o mo keni ti won ri o mo se na mo ni pele mo ri ba fun oba alade gbogbo ateyan me so tin be lode le yori yin o ni buru tori pori adire o ni buru ko ye dudu ori adi o ni buru ko mo yo lorun be yan ba ni ke mo lo gba ikari oba mi edumare o ni gba fun wa aku adigba degba aku ojo gboro bi owo aso oni o won po ni oni nje Oni na ni oni ni lala olu takutu kuo wu Eka bo sori eto nye eto wa luwe luwe tan lulu gidi boni Bogbo logba yo e ma bo ke wa jo E nyo mara yin ko e ba mi fi akpere ke ba mi fi te di yika jo shion gu fore Ewe koko la fi boju re Gamu gamu la fi nlu Kogbodo ya be ni kogbodo madun Afi jwa ni lo tin fa nan so son Ni lo mi av lu fi lo man lowo Kosi bi meji to gba tare bi leri ya Yin la je dubu le si ikan ni 32 FM nan ni 94.9 Etu kabo sori eto ilowe lowe ni Eta gbe kale ta fin se atupale a orisun owe Yoruba. Akan le de wa nbe. A tun bo sinu asa, bo sinu ise awon baba nla wa. Yoruba, Yoruba, Yoruba. Bile ba kan le bode ba kede ti o ba se ni ta fe nbe iru won e to bere mo kiyin o. Emi ni kunle fani yi ifan la tin fi computer

0: Ekabo pada lati oju de oja ikoni Taitu FM le ngbo lowe lowe ni eti eti onlo lowo lowo bayi
1: aseju ni ka gbe radio mi Taitu FM ti wa oke
0: e ma lo fi dance owo akan le de ni mo bere pe kini yo ba nso abi aroko ti won ba fi sowo si yan
2: eyanju e
0: ani ti won ba fi eyin aja to sowo se nikan kini won so kini tumo re to ba pe en sese n darapo mo wa ni 32 fm 949 fe yin e le lo fi ibere na sowo si Lefi dance so what's be? Ah, fi oni lu on darin. Adifa fun oba sita oba ilu Ilorin. Ati okoto. Okoto alarinjo ati pabiyu abidun to fa saba bi tan. Oye ji kin mu ko si kin to wa fe ina lanfani lati bere bere. Ogbon ti alaba un fi goke ko to eyi ti yo fi so kale Ogbon ti alaba un fi goke ko to eyi ti yo fi so kale Etan ni o wa di owe atun wa le pe la lo e mo pe a lo etan na la lo eyi to pe a ma nlo lati fi dara wa leko fi oya yeye wa papa julo awon mo kekeke Bawo lalaba on se legun oke ogbon oro a lo fi so kale Aweran ko won kora won jo lojo kan wi pe eyegun fe se nkan Eyegun fe se ajoyo o wa fi ipade si ori igi E de mo wi pe gbugbo awon eran ko yoku awon to le lo akoju awon eran ko abawon eye tan ba le pon gi lo Eranko to ba le pon gi bi awon okere nkan kan awon eku ni won le lo sibe. Abi awon eranko mi eyi oko mi ti won ba ni iye. Oro gbogbo si kin se lori alaba un ijapa na wa o pe ha o n gbodo de bi kini yi. Alon na gbodo de be won o gbodo rin ye won o gbodo rin ye won o gbodo rin re fun. Eje ba wa o pe bo lohun se fe se o bo lohun se fe se o bo lohun se fe se o Eja pa to je pe ohun ati asa won o kin se ore bo si ku nkan bi ose kan Eja pa tin fi ese para o tin fi ese para o tin fi ese para o tin fi ese para ali asa Oro won tin wo de de o di pe bo ba lo ba asa to ba ba se wakati kan Asa na yo wa sile japa yo ba sere bi seju bi melo kan oro won san wo die die ojo kini lo ojo keji lo ojo keta lo ijapa wa pe yawo re wi pe wo in ta se lele in ta se ku o ko to pe yawo re o ti so fun asa wi pe ohun fe lo sirin ajo ohun ni le wa lola Nebi okun kan bi ojo bi meji to bi ko ye pe otun la ni a lo sode ni isin eja pa ti so won pe ohun oni le wa lola tori po na fe lo sirin ajo sugbon yo bo ngbe nkan kan fun igun yo bo ngbe nkan kan fun igun tori re to ba ti fe mo lo laaro ojo inawo ko wa bo ngbe ni ile ohun iyawo ohun yo gbe fun Bo se se le ngba ti asa tun wa kini le re tan bi asa se lo ni yawo re pe ba le mi eyin ta mo wi pe e laun ju kokko gun lo eyin wa le fe fun igun e fe fun igun eni nkan a o je ko ye wi pe awon fe dogbon ni ibi ti igun ti fe se nkan to jori gun na gbodo de be o wa so fun yawo re pe ewe to n ja sinu leun ewe koko to n ja sinu leun ati ewi ogedeun o ni pe to ba ti di idaje ojo ti na wo ga o de gaga idaje ojo inawo wi pe ko di ohun sinu ewi ohun ko di ohun daada ko di ohun daada ko di ohun daada ko wa ro aloju kan fitifiti a fe le ma gba wole nbe oro gbogbo e se lori alabaun ogbon ti japa fi gun oke ko to eyi ti yo lo ti o fi so kale mo so wi pe bi yoruba baba mu owe o le wa lati nu tan me riri sugbon yo sa wa lati bi kan na ni ojo pe o ijapa agege bi o se payawo re lase iyun ti di daada bi eru o ti gbe si enu ona nigba ti asa wa fe lo re ba egun alejo to fe lo ba egun se inawo ti won fe se lori igi o lo sile ijapa o bere ijapa iyawo re je ko ye wi pe oko won o si nle o asa na so fun iyawo re pe eh ko si wahala o ti wule ti so fun tele po won ni sile sugbon o ni on fe fi nkan kankan ranse si igun yawo ijapa nawo si nkan to gbe kale pe nkan ti oko mi ni e fi bo ti e gbe fun ore yin lele yo e me wi pe koni da ki won sese ma tu eru wo wi pe ah ki lo wa nu e kini ijapa fe fun eyan be yan ba ni kan ba n fe ran sesin o yin sese ma tu wo fere ni ku gbe ni asa gbe o gbe lo sori igi o gbe di arin awon yoku wo igun ti wa nbe asa ti debe awon eye komi ti wa nbe awon eku awon nkan kan awon olose ti ona le pangi won ti wa lori igi awon ti won o le loga ti won pe awon o le pangi bi gara nkan kan won ti fi nkan ranse abi won se ti ajo to akoko lati ma ha ebun ri pe nta lo fun wa lebun loni o ta lo mu kini wa fun igun o on kaluku won fi ebun ti won fe fun igun won fi sile be na lasa na fi ti e sile awon eyan ti won fi ebun ran se ti won fi ebun ran awon eyan ku si igun na won fi le asa wa gbe nkan ti japa to fi ran se si igun o gbe kale pe ah ijapa oko yan ni bo lo ni pe ko won o gbe le fun yin o gbogbo won wo ju aran pe ah ijapa ijapa ijapa ijapa na mu ebun wa ta ti mo reyan to je o mo igun mo lo uri lowo re gan o legbo ya gbogbo eyo ko gbogbo won ti lo odo won dere ni igun wa ye gbogbo nkan ti won gbe wa ti won gbe wa ti won gbe wa wo o kaluku won bo se ran tu be ona ni tu sugba ti ijapa nikan na lo wa le ju nbe nigbati yo tutu ijapa o tutu igbati olokan ijapa lokan nbe ni ah kilode ijapa ni ko se on jeje wi pe abi won se nse ajo lataro on na ni ohun wo gbogbo won ohun o fe nikan wa nle ni ohun si fe moju ara ohun to tin sele lori igi egun an o sa tirin to jure fe ri bayi abi kini ah ohun oni lo lai jeun egun fun japa lo nje o wa ku ki japa o so kale lo ba di dipen ti ran ko si bi o se so kale mo ogbon ti japa fi gungin ko to eyi ti yo lo ti o fi so kale ogbon wa dori roko o pe ka bayi o ijapo mo bi ti yo gba so kale mo ko si bo se le so kale bẹ́ẹ̀ náà sì egun náà sì lóhun ò sọ̀kalẹ̀ bígun bá tiẹ̀ fẹ́ sọ̀kalẹ̀ gan bó ni ó ṣe di ìjàpá bó ni ó ṣe gbéjàpá ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ṣe lórí alábàáhùn kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ń gbà míì tí wọ́n bá forí ọ̀sán alábàáhùn tí yóò já sí náà ni pé bí ẹ̀yìn rẹ̀ ṣe fọ́ kò wá sí ọgbọ́n kankan tó lè dá mọ́ báyìí láti fi sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe bí yóò sọ̀kalẹ̀ náà ni bó ṣe jábọ́ látòrí ìgínú ọgbọ́n tí japa fi gun òkè kò tó èyí tí yóò fi sọ̀kalẹ̀ won ma soro e won ma lo we lati fi kilo fun yan teyan ba ngbe igbese kan pe gbogbo ogbon to nda e gbogbo ogbon to da gbogbo igbese to ngbe to ba di ohun tan gan na njo me wi pe o tu gbodo fi kun akitiyan re dada to ba ti ro waju ogbodo ro nkan to se se ko sele leyin re e ja po wo to se se ko sele leyin sugbon tori ibi tin lo gbogbo pe an ojo je nkan awon ojo je gbogbo e ni nbe lokan re Eni to ba ma esin je ogbodo le yo bi o se yo ipin oju re. E ti yo ba nso leleyi o. Ta ba si ran ti owe kan na ti won ni pe ebu a lo ntaun ta bo nta na re. Won tun wa gege bi itan meriri to je pe laarin ati awon laarin awon eranko abi awon eye ti ke se eyan lo je pe owe na ti jade. Ekoni 32 FM le ngbo 94.9 lowe lowe le to tin lo lowo mo bere wi pe ti won ba fi eyin aja to sun ran se siyan ki lo tumo si lori itako aye lo jara amo paro ko ni sugbon ki lo tumo si

Dasola Arike won ni aroko eyin aja ati osun tumo si aroko ikilo isora ti eni ti a fi ranse si pe eyin ti aja fi n ba omo re sere lo fi n bu je osun be wa nko e da ko sun wa ni pe osun je okan lara won ti a fi n toju omo laye ati jo sugbon nigbati o ba ni eyin aja ninu o ti mu ituma miran wa o sese ki eni yen gun le iwa kan ti ko to ti o si ro pe oun le mu je awon a fi iparoko si e sa run ma sugbon sibe lori Tunde Adedeji na wa nbe awon ki wa ni ayara leki na kan yin o ibere yin abe ina fe bere ni abi ki fun yin bere ni 0705 5049 0809 7049 +2349 06 2049

0: kun fe wa ba mi bebe ki won wa mu osun ateyin aja ki won fi ranse si eni na en ti o tumo si ni pe osun to wa be ni pe ah e dakun e fi sosun e fi kinra o en to mo e se fun yin e gba mora be o te ba ti wa gba mora be o ajo wa ni san omo re ko ko wonu o bipe eyin ajan wa tun si pe ajo ni fi eyin bu omo re je ko dun omo re o gbogbo igbese ti e ba wa gbe fun ti e ba se lori bo se seyin o e ma je ko je ti o pa lara o won fi n bebe ni won fi n bebe won fi n bebe bipe e dako e fi sosun ke fi kinra o in to se mo binu se omode lo nse o ajo wa ni san omo re ko wonu egungun ajo ni bu omo re ko kan eje o e ma binu ti yo ba nsonu e mele ke tun ko sile o le wa bi ibere o ko se ni so gbo tan ko se ni to mo tan gbogbo wa nkeko ni ba se nworan niran wo lo bi pe mi se nkeko lodo yin leyin na tun keko lodo ti wa na tin ba le ri eyo kan mu se kin to ma nlo loni sugbe mo gbagbe o amala fest ayajo ojo amale yi ta mo se a se tonu to lo yewo si ye eyin na o ti bere bayi o ticket o jade laipe yi egberun meta naira ni esun pe nte je nbe yo ko je egberun meta e ka san oruko yin ati bi te tin pe
1: ake so jira ni lati agbaje jokoro
0: okay sir
1: o be bi ni kan ni o la ti ti giri ni alamu fi mu mi lagbada
0: o la tetan ge la alamu fi mu mi lagbada
1: eh mo tin ge te tin giri yen
0: tetan ge o di meji ba o di meji o di meji
1: a ti tin giri ge ni mo fe mo
0: o di meji eshun emeti leko me fe mu efofun yin ni o bo gbogbo kikan pa ebu pe kikan ni bayi kikan ni bayi kikan ni bayi bo sugbon ona to je oni bi to ya si tin ba ni bayi ni tin wa lo mo pe tin mo son ke se be mo yi pe o ni gba yen gbo ola bata ni modo san olomo ni baba fin ola baba ni omo fin yan ola tetan gere ni alamu fin mu na agbara kini tetan gere ma ise lori e lowe leto e seun e ti gbo ba npe ti won ba fi osun ati eyin aja ran se si yan en ti won so ni pe keni ohun en te se fun to dun ko fi sosun ko fi para ati pe ko mo wa gbe igbese ti o pa yin lara tori wi pe ajo ni san omo re ko wonu egun ajo ni fi eyin ko fi bu omo re je e o fi n ba sere ni to ba ti di ago mefa e ja pade lori eto yin eto e ba mi yo pelu mouthpiece e a jo nse ni ibe le ti fi oruko awon eyan te fe ki fun aye ti won se lolokan ojo kan sowo si wa a si lanfani lati ba yin pe won ta si ki won life and direct to ba ti wa da ago meje nko olore ilu ni e ti won ba se mo nse e ti won ba se mo pade mo keni ti mo ri mo keni ti won ri mo se na mo ni pele o e mo gbagbe amala fest ticket ma jade laipe eyin na e le se akojo e le ra lopolopo ta de ba yin a fun awon eyan a tun le pin gangan gege bi ebun lori eto ti e wo pe ah lagbaja lo ni ka fun yin eyin ti jebun ticket niyan te ba ti gba ibere be ni o se ri kole ju bayi lo ati la popo ati kanle ati gba woran gegege ati forward ti si bi ko loruko US Miles man to je pun lo ba mi gbe soke tun ba mi gbe o se o ni si gbe o emi ni kunle faniyi ifana tv computer adafa e mo gbo ta 2 fm laaro losan laleni o tori pe gbo tin jade nbe yo mo se lanfani e ko kale

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: So, Eyanrale, Esuka Bopada, Sikoni, 32 FM, 949. Left House Lawa, ni Premier Eo, ti Mokola, ilu Sibadan. Awon mama kan fi atejise ranse si mi won lawon eyan lo pa won pe ah mama e ma bo oro ka fi tipatipa bayan lajo se pa awon mo kekeke ni won fe so ni ori kila ti se leni mama yan ni pe awon se n wole ni ipe kin jo awon be mi boya ibi ta ti kokko bere yen awon fe gbo won ni tori pe isele kan sele lowo lowo to de de wi pe ibi to ba fe ja si awon ti so fun lorun pe awon oni ko te bi ba ma tu ke bi tu. So, ki wa ni ki se bayi ale jomi e ni binu si mi
2: yes ma
1: e je ka ku tun sese bere bi a se sese bere eh mo ni what is rape kini a npe ni ka fi tipa tipa bayan ni ajosepo
2: so o je gege bi nkan ti yoruba se so pe won fi tipa tipa bayan lopo nkan ti eyan o fe nipa ibalopo ti won wa fi tipa tipa bayan se.
1: Mm-hmm.
2: So that to pe so rishi rishi.
1: Okay.
2: O pe se ona pe ita pe ni sexual abuse ati child sexual abuse.
1: E je ka mu child sexual abuse.
2: Yes ma.
1: Oya.
2: So fun ti child sexual abuse yen o da lo lo lori pe agbalagba si omode ni ona ofin nkan ti ofin mo gege bi omode ni eni keni ti o ba ti o ba ti pe omodun 18
1: omode shini
2: so eni ti o ba ti pe omodun 18 yen gan to ba je pe funra re gan lo wu to se pe ohun fe se run kan be ti o ba de ile ejo eni yen ma je bi to pe omo ti o ba ni nkan po yen ko ti je omo 18
1: omo to je pe jeje mi mo joko o wa ni kirin I'm boda ye si kirin ma wu mi se mo wa ba se e mo ti ba wa tun je ile ejo ma wa je bi
2: bene
1: e je se gbe pe o ko su be fa tomo yen pe 18 omo de si
2: ko ti pe 18
1: kabisi se n gbo
2: mo je ola gan lo ma pe 18 ko ti pe 18
1: bene ki wa la n pe ni wa ni common and misconception about sexual abuse pe ero n gba wa lori won ti e won bayan se ko to yen ba se ma ro ba se gbe o da bi pe ko ki soju la meto la fi gbe
2: beni o da lo ni ona orisirisi ikan ni beni awon eyan ni gbagbo pe obirin nikan lo sele si sugbon o le sele si obirin na o le sele si okunrin na so kin se obirin nikan awon kan ma ni en to ba je stranger boye en to yen o mo ri nikan lo ma je eni to ma se nkan bi abuser iro den most of especially to ba da lori awon omode most of awon to ti awon omode yen mo bi alabagbe abi awon family members abi

0: stories kan to je pe ton ma ni te en ko ba lo se pa in kan ba ma sele si mi won ma ni kini won na wo yen kini
1: iwo ku aso to gba ti won na wa aso ti o de le bawo ni o se ni sele se ka ni ka ba to wo to to de le gbongbon ni eh ori gbogbo won to na wo gbogbo bo se ka ya ta
0: ko de ri be ati ri awon isele to je pe awon to je pe won ma won e ni roju won gan ko sele si won so shama se pe kile ni yen na wo ni omode omo kekere omodun meji shama se pe kilo omodun meji wo so fi se aso te yan ba wo so po gan sugbon lare ni
1: kekere ti so eni ko nse obirin nikan se lajo temi ti daye emi o ma gbo ri pe won ma rape okun abi won fi tipa tipa se o sese sa
0: o sese nitori ni ni awon nkan ta ti gbo awon okunrin o ma sele sa awon okunrin na ni gba to ba kere te ba bere ni opolopo awon boya awon to ti dagba nsin te ba bere lohun won pe bawo ni mi o mo boya mo le so kini ni oyinbo
1: ya
0: ta ba bi won pe okay o what was your first experience like sexually and all those things o ma se pe is one auntie adugbo or maybe their mommy's friend their house set up and all those things where they were maybe 6 years old, 7 years old,
1: okay,
0: 14 and all those things. So I'm say pe anti yen kon ma pe won sin ara ni pe kon ba won se le kon ba won se le so bo se so ben na ni o se wa ni to fokunrin
1: oda
0: sugbon won ki fe le so nitori they be like okunrin okunrin ni se o le rape okunrin ni se run kan be le se le so kunrin
1: a ti so le mo ro pe bawo la won perpetrators yi bawo na se man gain in trust
0: so fun bi a se so lekan pe awon ti
1: teyan mo ri
0: to sumo ile ni kin se
1: arata
0: sharata so ti awon nkan to man se ni wi pe won ma fe ki won ma like omo yen to je pe any small thing bye mi o se pe o buro eyan le ra gift for mo sugbon to ba ti npoju
1: lati o se birthday o bo lati bi se
0: tabi
1: o ba ra ice cream leni o tun bo o tun ra nkan fun o tun bo o tun o ti wa dile mo le mo le mo le mo le mo le mo le mo
0: tabi won ti jo ma nwa poju like every time te ba sinle odo boda yi saluma lo mo yan wa every time tabi any small thing iya gan abi parent won won ma ran omo yen
1: lo babo
0: da yen den won ma jo sere pe iwo ni yawo mi kini awon nkan beyen sa tabi ki yan o sha iru awon kan be yen ton ma so pe awon obirin awon iya kan na ma ni se bi egbon e ni se bi kini kan e ni won kan ba sere ni ko de bi be ibi to ti ma nbere ni
1: to ti nbere ni yen eyin mama se ngbo mommy ton pe mi ton test mi yen mommy se ngbo ma odo e se pe n to sele si yin e ma so fun mi kin fi seto se ngbo ipe ko ki se ara ata lo saba ma nse isekuse pelu awon omo won yi won lawon to je wi pe ajo wa arata na le kopa nbe but arata kere awon to je pe boya gbogbo wa jo wa ajo nfara rora wa eyi iya gan lara won te trust pe ah lai lai egbon e ni now ko le se royal lo ba ngba saga wa lowo embodoke lo gba yonu boda sale wa e wa wi pe omo dun melo won lawon gan awon ni konoro si to je pe iwa buruku yi ogogo lara won eyin ara le e wa ma gbo. Why do many victims never report or disclose abuse? Kilo ni to je pe awon ti isele yi ma nsele si. Oh my god. They will never discuss it. They won't tell anybody. Kilero, kilo kilo feel pe o sele gan. Nigba ti nkan buruku sele si bi omo odun mejo. Te ba di to ba so fun yan. Kilo de ti awon omo to sele si yen. Abi awon obi to sele si ton fi fin se osun, ton fi fin para.
0: So ikoni be ni fun pe boya be se so lekan eni to se nkan yen fun won le ma threatening omo yen to ba je pe omo kekere lo sele si pe to ba so nkan to sele ife ni kan wa ku ni kini kan iran niyan wa then to ba wa je pe bi agbalagba e really ma ba pe won ni gba mi gbo won ma blame mi ni tabi kan ko je pe fi eyen na pe e won ma fun se yeye the stigma to wa around there awon yan ki le so nkan ti ru oro yi be a se so re bo se daniye pe ki make more awareness about sexual abuse so that awon yan le mo pe nkan ki ko to ba sele o ye kon ma le so fun the right authorities ko ba le gbe se le lori e then

0: bí o ba ti wo ni ka bẹrẹ royin teni la gbọ ti bọlọla fẹsẹ gba to jẹ ti idije ti fẹ agbaye to lo lọwọ kini o nbelegbe lana nigba ti won ti o kini ti a ti bọnu ofere awore to saju ile adulawo pati pati ni a tun rebo lasiko tawo yin focus no je kin kokko muro ya yo ina ka fi tu awo lolofere bọlọla fẹsẹ gba ka itun won loju tori ba se ngbo nisin won ti video mule pe odomodi agbọbọlọ moriede nigeria to ngba fun iko tojo ri won be labe ogun odun daniel daga ni e wipe leyin ti o fi esun kan wipe omo okunrin na wipe fe la pio pio to o ti dajo ododo gba bayo won ni ile ejo ku temi lorun won ti ni ki daga ko mo lo loyo ati alafia ko lo re bere se juruju re pada ninu ko ti egbe agbọbọlu ti mode lorile de ti nowe e mu gba ipin gba toro jejade won ni e ko fi ewon osu mefa won ye ta lo re na ti asu pe ko lo sowo kan to lo bi egberun lona mewa owo dola ngba na awon bawo ti ni lo ni won ti fi dia mule wipe won ti tukun lorun daniel daga o wipe ko la pio pio oro e ti bo si irorun pẹlu royin ti mu jade kin fiyan kin kuro leyin ololufe re daya lori kan dada ni poshonu 32 fm 94.9 abi balala mi loruko mi sporty crystal adagbere daya ti walede yoruba ni e ade mu kekeke aje kokun denu lati nituma ele to lewura se yan ololufe ade nu karakata na loni ba ti nsoro tori pe o dabi pe awon ti mo ko wo se won ti ko won e jade won ti na bayi ni ti ko ti tote mo sport e mo pe omo ti di meji bayi million me marun o ti ni 90 kan bakan na ni 100 million mi fun agbabolu mi matheus fernandez ati Sandro Tonali ani ani o si nbe mo awon yo ti di obe fun iko ti man city won na ti kede loni o agbabolu to fe won julo ninu le gesi o na ni elliot ile ti ko wo ibi ibi re lori won ti kede ato si pe an se medical an se ti wa an se ti eyin o ti di agbabolu man city ni so so gege bi royin e to to ni lowo looto na la adise alaide nu dije fe ya agbaye oruru fe to sele lana na lo bomi tutu si opolopo ayide adulawo mo busun olokan ibi ti congo ti lewaju orilede ti england to pada wa subu danu nigbati hurricane to ti na bole to si do congo debi to ni apere bakan na lori senegal na se leyin to ti lewaju kan ti belgium pelu ami ayo meji di iseju kerindin ni adorun ninu fesewose to je pe iseju merin ni o so ibi ti o pari si amo na pe gbogbo e pada je meji si meta ni ninu to soro so fun olorun fere daya pe be lo se sele pa pa en to ba wo awon meji atirufe bodu ti seni gagba ko to di pe ona di gbo mo won lowo ni ana eyin si to jade ni bi fese won se ti jami to fi da lara ile ona lo bi igbese to jade leni tori pe ija ipade kan wa ile ni oni wakati meta lori de jami ni le isakoso bola la fese gba won ni bi ti won ti pe junior nagasman ti won ti pe joko wa wi tenu re so ore wa o ni binu ni ni bi to ba wa leni na ni je ohun won fi di emule pe ta sere kan ni won fu omokunrin na kan lo ma fo mi lona ko yonda kuro ninu egbe agbọbọlu ti agbọjọ orilede germany ibi ti o si wo na ni odo jogging club lati wa gba isakoso ati awon german machine ma ko won sodi gege bi egbe agbọbọlu agba ni orilede ti won be iroyin tun ku lati nu orere senegal na leyin ti oro tana je jade o nkan mi tun bare jade o papa julo ninu ipago ti belgium tori okan lara agbọbọlu won idisa gei olomo lede wi pe ohun yeba ninu ku agbọjọ to rere senegal fun asiko bayi na tori idi meji ko won to kan si awon to je olusakoso oluko ni ninu egbe agbọbọlu ti orede senegal wi pe to ba si nbe nbe a je pe o se gaya ninu oko na olomo tori o a so nipa awon kerekata na be ti gbe won si boya ki to meje ya be e je ki ko ile ni sosan bo e je pe orede england leyin na to fi kebu resin nigba ti ora bo ki ti won iyen ni ana to bayi na iru na to jo nigbati orede ecuador ti ba me kiko ti ba won pade iru fe si jo ni england na bayi o tori pe won ti ni awon ololufe bola na fese gba lorede me kiko won ti fi di amule pe gbogbo elere gbogbo nilu atokada ati awon ajagbe ti fere won du dada na won ko si bi kibi ti wa fi se le itura forede england ti an ba de si siwaju fese won se ta mejo gba ni ipele eni meni dilogun won ni kerosene loju orun orede england o ni sun mojumo be ni isakoso orede england na so pe kikini ko le roju fun awon ololufe bola la fese gba nle gesi won ti mojumo kerele gbogbo le bu nkan mogo won le pate patapata ti be le gesi won o ni ti kankan mojumo ka awon ololufe won wa nibi ti won ti wo bolu e ti mo pe iye eyan ti won ko dele a tun ma se ohun ka re nigba ti le ba fi mo ngba ti awon denge ti ba ti fi congo ti ba ti fi pon okin na to ba ti wa ni odegbe ki yen duro ba lagbo ti be na ohun mi kin denu royin karakata na dada la ni ka se be yen na igba tori akoko be na la denu dije ti wimbledon ton lo lowo yen ni orilede ti england tori pe won ti wo ipele eleketa bayi o awon ko ni won ti mara won awon omo le won si ti n ja loju ona ninu dije ohun sugbon bo ba se gba na la se ma mu kekeke ti mo fẹ sọ nipa rẹ o ni ti enzo fernandez bayi ikọ madrid lóòótọ náà fìfẹ hàn sí bákan náà tó jẹ agbẹnusọ rẹ javier pastore o náà o sọ pé lóòótọ ni enzo ló wà nínú kan ti agbọjẹ torí rẹ yájẹ tí ìrànlọwọ ẹ ṣùgbọn ọrọ ti gùn ọ ipe okunrin na o wu lokan laja ko ko maria mo ikore amadid madid ti ma so ba yo ipe ni ti odo ti awe o oro ori be rara tori pe iti chelsea dan si ni owo fun awon emi ofe gbe lo je ka awon mo wa pa abomi oni ruru kara kan ta na lo nbele ta le pe ke lutan ama kekeke to ba se so ama menu bani ba se ngbo na won so pe ah Kylian Mbappe o tin ba Michael Olise soro pe ko ba won so ninu ko ti Bayern Munich wa dira ko mo iko ti Real Madrid si waju sa tutun awon na tin gbo bi lo lapere pe Michael Olise o do so pe awon ojoko pelu awon isakoso iko Bayern Munich lenu gba ti idije ba de bi to ni apere lati mo kini o sele si ade re se wo bu okun ni abi ko npo oke raja 32 FM 94.9 kan ni ade ni pochonu aki pe kurole e ka bo sinu kuluwa a tu mo awon royin mi ma ba mu ba yen tori pe Portugal yo gba ti e koju Croatia no ni bakan na o ni de Spain ati Austria won je kini odun won jo dun mo ti ko sugar ko loju e abi bola la mi loruko mi
1: Ridwan Adekunle Clever King Cabo
2: Rafael Ambali loko ti mo je emi na King Cabo
0: ora
3: Islami alajmo ke bi sari loko ti mi e ka

0: Ah,
1: Bogbon.
0: Atogun. Eh, mo koko ri bi boya bi ga ti yan ba ri royin lerefe ni mo koko lo koko pe okan mi koko lo sodo omo wa ti Ibadan bi bayi
1: shake
0: eh later mo wa ru pe Daniel Dagani mo ba won bi mo ba wo bi eyo tori eh ta lakoko yen ni in ajo kan ti wo ba hun ogo kan ti debi kan sise ti e ba hun fu Daniel Dagani ni sin ati awon eyan bi ti yin me ko si okunrin to mori bo afeni olorun ba ko abe to le ko re ni janu kanu ko jori re ara re wo pe ṣugbọn en ti wa nlele tele ti tun wa loyo subu ko le da lapa ti nbe loke tan lo subu iyan ni won mo to gimo lesson fun awon athletes wa ati awon ta nbe ngboro gangan
1: seri fun awon to ba je bi athlete abi wo to nsise to je ko ye ni gba ojumo ni o to nlo lati bi kan si bi kan boya wa je ilu
0: e ma binu e kan imagine ko je pe won orodi do oro sin career boy na baje ni
1: awon meji kan ni be nbe awon greenwood gan tan je oyinbo te ko ni na lori awon na nbe be tan explain lati jo ti won ti to ti bo sin yen mi ro ko to ba ti je pe o nsise je pe ni gba ojumo tabo ti nse to ti gbe won ju awon egbe re lo sugbon ise re wa ni se pelu pe boya oku lati Ibadan lo si Eko lati Eko lo bomi to ye ko nbi o lati ilu kan lo si ilu kan to ye bo ko se bi ti o ti mo se dale won o gba gu koko beri lo wa won ti won gbe be bi e jakun o baba foke nbi awon ibi kan be nilu Ibadan ni se bi to ba njeun lowo to ba mu mi o ti yonu o se de ko gbe complete ko mo ronje re mo e le lapa bi bayi ni sin ko se n to le dere wo sugbon le abi ti mo so yen ki sese o ti yonu to ba ti jeun to ba ti so po formu ju won tun le tun kan mi si be tun le je mo so ise dale ko wa ototo ni mi ro pe furu Daniel Dagani bayi ni sin ti mi wa ni se mistake bi 11 month born 11 months lo ti lo ni ba ti mo ri rin yen mo ni lo o ni awon kan de ko so mo bere gbe e gbo kini kan to se gbe do Daniel won lo to na di free kin to wa to later confirm me ya to se gbe owo to ti e san yen ko ni owo ti in to be mi pelu owo po career yen nje se shape ti omokunrin yi wa ti mo du fi gbe nigba yen so le wa nbe te ba nigba gbe omokunrin daga yi nbe lara awon ta nfoju wo pe o se se kari igbe ni so ba ego ton ba ti wa pe ti o ba ti reserve mule won sha mo pe leyi o boya rinu awon kele chi iya na jo mi awon osi me tan wa lati pe le yen tan darapo mo super ego o ni nkan tan fo kan sugbon nba ti fit na ti de gbogbo asiko tan so yen ni se okan re ko le papo gbogbo en jo mo ba lawyer re so ni gbe edakun imo pa re even active ball lo be play battle for finde be ko ti to fi le mi iko koko yo number elegbe koko ko lodo wa na ise to ye pe ti kan mo ri mo wa koko lo abi kan joko si ti won bi da ejo re tan to tun mo si pe to ba ma se training gan training alada se ni tabi ko wale to ba ni tu wale won tu le diku ta seru re ono mo wo gboda ka kiri mi wo pe awon to ba ti je pe asise to ye pe boya iru ise boya o le mo ko ni gan abi gbon sa fe je pe ibi to ye pe o ti mo ilana agba lodo won abi wo to ba jokunrin ko se se ko so kunrin to mori bo ka mo pa ro tan wa je afen da si re ba bo ẹni tó ẹni tí yẹ bá ti kú nìkan ló kù lọ máa le wọn ni kan ló lè sọgbọ máa le ni wọn tó bá jẹ bọkùnrin tó dá pé.
0: irú àyín tẹ wá jester boy ní ìṣẹ́ máa sọ pé clever tàyé ń gbádùn ẹkẹ wá kí àwọn ilé ńkọ.
1: mi ò ń kíyàn ilé ẹ ṣe rí àwọn oní kọ́sítọ́mà tèmi àti mọ èmi mọ déèmi ṣe àárín jàrá mi èmi ò mọ ojútùú ẹ ìtòrí ẹkẹ tó lè rí mi níbi táwọn ibi tó lè rí mi ló ti rí mi ò lè rí mi níbi kan pé kinní kan mo máa jùmọ ṣe bi torí ẹni tí ó bá lọ́rùn ọwọ́ tóbi kọ statement wọn bá tí wọn di pé kinní kankan tó ṣe àwọn kankan náà tẹ pé etí tó bá ti gbà lọ ó lè mọ gbà bọ mọ kò sí nǹkan tó fẹ́ wí mo ò ní gbà yẹn gbọ́ kò sí ẹnì kankan tó kó dẹ̀gbà tí a kọ́ ara pápá sọ pé bọ́ọ̀lù ṣe rírè ìwọ tí nǹkan kò mú wọn sọ pé ìrọ́lùpá báwo ṣó débẹ̀ rí ni ó sọ òyìnkan tí mo ń ròyìn ètò ìmí sọ iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmí wà á rí pé ní ọjọ́ tá a sọ̀rọ̀ pé ó ṣe plantek kò ṣe plantek dáńsá yí pé kí ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ mo sọ wípé ó àfi ẹni tí ọkùnrin tó lọ máa bẹ là òun ló kù tọkùnrin tí ó wà jẹ pé òkè o tó ní access obìnrin tó wọ̀ nínú àwọn tó wà lábẹ́ àbẹ́ tó ń bọ́ ṣiṣẹ́ àwọn tó lè control tó dẹ̀ tá dẹ̀ wàá yẹ gbogbo àti àtinú rẹ wò bóyá bíi ọdún bíi mẹ́rin márùn mẹ́fà tó fi yẹ ń bẹ̀ tó dẹ̀ ní wá sọ fẹ́ẹ́ nìkan pé kí ló ṣẹlẹ̀ kò lè wọ́ kí.
0: Tí bọ̀ sọ́wọ́ clever ó yà kọjú kámẹ́rà kámẹ́rà bí lajẹ́ ó yà kọjú sí kámẹ́rà
1: tí ò kò rẹ̀
0: ẹni ọkọ̀ pàṣẹ jáde obìnrin gbèdè lọ.
1: wàhálà ẹ kò sẹ́ni tí ó gbà gbọ́ gbogbo nǹkan tó bá dà ti ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀ láyé tó bá ti di pé ọlọ́run lẹ́lẹ́rìí èyí ìyẹn ti dáràn.
2: that alele yi e olohun ri oh ti eyan ti dana eyan ti dana to ba ti gbo lohun nikan lele ri mi so nti mo so niyan pe awa to ba ti je pe a ni asepo boya o sise pa lobirin ni o abi nkankan e je ka se pele pele ko pele pele ni ogun nkan to sele bayi nisin mo ni fun lowo o so mo kan le won ti yo o nisin bayi nto wa kan mi la ni pe se shape yen so le pada si
0: le lekin yen bo lo ma wa so ma ba wi
2: o ko se oro lori re okay ngba ti awo greenwood se bi yawo greenwood pada so jade pe se mo tu pada bi mo fun
0: mi o fe pe yen loruko ti e ni dinrin ni
2: eh so o de tu ti won de tu pada jo wa
0: omo to run ikari o tu gba pada
2: o tu gba pada okay ni se ti re ni ti eni ti yo ka yawo re gbe yan le titun lo be le won
0: awon kimo re o
2: ori si si la wa ri o ka o si binu lo si tun lo be bi e sa ba nbe
0: e si wa ti je ti re koja o ti eni
2: atun eh wa ma so fe ko se do pe tan ko se do pe tan ba wo iru kini yen wa ni e ko se ti o le sa si se wo na gba pada ma tele lo ni o ma binu yo si tun ma gbe lo olorun lo ni o go be
0: olorun lo
2: eh so yin ga ara won ko ti emi o so pe en to ba fe lo be yawo ko mo be yawo emi o mo
0: nkan
2: a kan soro awon o ti o ko ra won ni ejo awon eyan wa to ba je pe boya dandan ba nbe to je pe iru fe iru nkan be yen eh je ka lo farabale ati suru ati ogbon olohun
0: si to ti be mi a ti se lo gan gbo so ko si wa la
2: kan emi o onikaluku bi o se se aye re e mo ru wa to wa lo temi emi o nsoro abi njo ta tin gbo pe enikan so nu bibeli nu e gbo kesu so gan gan ri
0: eja lo joja to ba iko to ba iku nuru level yen wa lai ni wa free house yen iku ele ya eh aso e di ara ata ki fe le le yin lowo ah lo won je pa pe aye gbe wa o ah eh won gba lesin lowo ku won je ni omo salami afin lo ti ti o pe o yo pe lagidi o ni yo pe lagidi e mi we amu ti o
3: nkan to ko nbe ni
0: pe aso aso bebe
3: okay
0: e mu soki
3: en to ba ti loruko ko ma show re ni nkan to wa nbe ni and odo ti won bi alifu fin ti won alifu we ti wa bi anyway lo le ti to po fe lo jasele lo do wa bi jumo ni ba ti
0: de o ya le gbe mi lo
3: e mo mo po n se le nbi na
2: ni ni bo wa na na bo eh awon bi awu so pe ni bo awon bi awu da pe ni bo
0: I'm not going to be able to do it.
4: Major strong, strong. Die, die, ego. Darling, life, let's go. Die, die, ego.
5: I said, you need to get ready, me. 32 FM, you are okay. The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTime, from the opening match to the final showdown.
6: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
5: Subscribe or buy a StarTime decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTime's app or visit any StarTime's office or dealer outlet near you.
6: StarTime's, enjoy digital life.

0: LLC Beyond Buildings.
1: I said you need to get radio me. 32 FM to okay.
2: Akin ara le pe kabo latoju oja sori ikodada report on 32 FM 94.9 ko to di pe a tesi waju a gbodo gbagbe eni bi eni eyan beyan o da bi ko osu keje ta wa ninu re osu awa eyan kanrin kanrin ni osu awa eyan nlanla ni July o ko nkan sinu ngba ta ba be si mo leyo kokan e mo pe July kenu looto month of my own perfection ibi ti ibani yo yi ti o gba lona ni odo momo wa olowo otun ba mi o so nipa oloye adesola mojisola adeleke ayeye akirogun tilu awotan aya ape ma laro ba mi oloye tawid ahmed adeleke igbadun odun kan ya wa o emi yan gun e se pupo laye o e ba ntoju ba mi o nko gboro mepe o gba alase orun jesu oluwa wa ase yi samodun asamodun se mi o ti ri be odo clever loku ti mo fe ya se le kan
3: ben seri ohun to wa nbe lori oro ti awon senegal ni pe emi oro pe nkan
2: bi ti ma fe ka ti wo tori akoko ka ma tun ma ka wa ka eyin o di pe bi ori ere america nigeria ba se tanna ni 1994 lele stars la kujo ti senegal ni sin won ti dagbanu bayi tori sadio to wa to so ko nbiru lo sin be pe pada arin won ati coach olegun mo ko sin ti mo be fi assistant coach se emi ati na la jo lejo emi ati la jo lejo so ku won le pe pada baun ko de pada ka jo wa ma so re nisin bo se wa nisin ti sala o ba fe ki ran pe mario sadio mani ti o ba fe te ile ti to lo bayi ti kuli gbali o ba fe te rau rau ile ti to lo bayi atawe o gboke se mi e amendi ninu team yen leyin ta so pe come to rescue loku me so senegal o se sa won mo kekeke ona 21 anyway won lawon stars ni france
3: ko to sele ni pe emi o ti ero pe ko ye ke ti ewo be yen tori pe ati le na ti di wahala won nigba ta ba so pe gbugbu akore ogo awon kurazao gan ti an wa nu dj onikaluku won bo weku won se mo won fi n boju latara ko won ni chef at awon kan mi to tun pe fun ti nkan fi rohun bi yen ba ti lo re soju bo senegal won je oluko ni lowo lati bi nations cup ka ti si waju ka to se nations cup won se nations tawon o fun opolopo agba bolu ina je lowo e de so pe oluko ni kan yo enikan ti o ye ko yo nibo ni o ti rowo je ero lo be yen
2: okan mi wo
3: boya emi to yo nisin yi boya arakunrin to to le to mura gangan kan
2: boya on laun
3: ke se pa so pe mo bolu gba a mi ko mo bolu gba
2: ko mo wawe
3: e ti ko ifa won kan je so pe iwe re pe lo to sugbe ko pe
2: awo tun na kan
3: e wo o ti bere si twitter ya lowo yin ri
2: e to ba iwe yen o pe to fe ko pe fi ku sa rin
3: wa be pe taya ti expire se so o wa mo bi o boya ko expire o wa wo wa defend e nba ta ba to pe taya ti expire se pa won de letter lati so bo expire lo to so nba ta so yi boya oluko ni nisin pe boya endo yu abo ni ko so ni ana ni oluko na agba bolu tinukun sinu agba bolu nwo ti ko ni se pelu pe mo bo gba sometimes o ni se pelu pe se oluko ni nife tabi oluko ni o nife o ni se pe oluko ni boya o ni wa kan lowo ti se wo mo lu abi ti o je ko nife gugu ala mo gugu en lo si mo bo gba ngba to fi wa last now se bo na fi bench you see
2: ke wa se nu stage be yen na ti ma yo key player be yen
3: en farabale eni to fe gbe sinu o se boboy ko se boboy lo gbe si agba bolu na lo na gbe si se bi ba te introduce un depth an introduce un depth amo igbo o mo bolu gba ngo meji o ngo eyan kan ngo eyan kan ngo bi start o pon se wa loud de to moments wa yen na ina njo gidigidi nkan kan dede mo ni pe charity madrid bi team senegal bay to di pe awon oluko agba bolu kan ti ni beef pelu oluko ni o no la won squad ti e la won gun ti e gbe igo raf mo wa igo dola po mo wa igbele ni so o be ni wahala awon kan kan dede mo pe kaka kin bu ma bule oniruwa lati de ba won yi ti o ba se be ni ba o le se mo se two goals lowo di nkan bi 83 84 ti wa yiwo bo tin yiwo bo ibi ti wa lati bo a le bu won na ngba ti yen wa lenu se bayi ni se mo wa sinu dije yi bi ali manjiri so mo temi kan le so fun ambe ni pe in to je kari ogoro agba bolu iko ile adulawo ni pele ni pe iruwo ogi wa ni wo ko pin ile
2: so pe mewa
3: to ba je pe aye oni 32 ni opolopa se ko ra se o jade se ke kepa jo jade ni abi o no fe pe mo jo ti yibo lo ti fe bota lo bo ko le bota bi ba won to go pade gan mi ni o ti gbadanu emi lo ti gbadanu ko ni si ori ofe amubesuza ko ni si so n to da wa line ti n to je ki expectation wa ko le high ati pe nkan se mo je ka ba mi pe games on play world cup ni standard level ni
2: kagba gbe Algeria Switzerland bayi
3: Algeria ti en kan jo Algeria o si emi o Olorun ma je ka rogun e ma su ejide o ba ti si en be mi o ma mo ba ti se ni o Algeria ba wo Algeria Switzerland ba wo lo to lo to anything fi sob
2: anything fi sob but
3: mi o ro wi pe boya Algeria ile pelu awon ti en ba jade ponu sori san lo to Switzerland na ko je kokan bo ayo Switzerland ta ba yi scale o yi wo jo Algeria lo
2: Mr. Raf
4: atoko
2: iru to sele Senegal o n sele do awon amunisin won na France Ryan Cherki won ni ko gbadun lati jo won ti yo Epo Borama coach awon to fe na enu team bi clever se so won ni ke se coach lo Borama bo n binu sira e ni ejo ni orede France ti en ba je kin yo play match kan ko ni lo gbe jersey match ko gbe ko pe Olorun mo dupe mo ra ipe nu so ori se ni o gbojoko ni abi Dembele ni abi Mbappe ti o fi ni binu abi ka fa God bless ye ni
4: se futi a checking agba bolu ari pa tagun tagun to se nu ko Manchester City ni sa to koja lo yi sugbon nkan ti agba bolu to nlack ni pe ko ni intensity ti won Mike Olise to won Osman Dembele ti won ni lati le ma fun orile defense ani bi to wa yin ko possible kan gbe Olise joku fun pelu nkan ti checking gba check your shen o shen ball ni do o tin gba ball ni professional level sugbon o shen ball ni ko ti de bi stage ti awon Olise awon Dembele awon Mbappe bi ti gbo won de yin so won ma gbe wole won ma gbe won ma gbe wole ni sugbon mi ko fe mo fe ko ja pe die kuro ni oran kan ti clever so le kan pe bia fun oluko ni ti yiyo ti oluko ni gba won gba ball wole bia won mo wowe kilo help England nanu o se won substitution to make it to fun ni result ni so to eni pe si te po ti ko won team yi wa ko ti kan to kan wa o fa mo pelu ton ti se sanwo fun abi nkan kan to ba se to ba te sele ni beyin o fa mo ni sugbon nkan temi ko ru pe sub to ba ma se to ma fi fun ni result and to wa fi double ba mi awi meji to ku ngo gan ni ko te ko se so ki se ko bi awa ko je player ko wole to pe bi a player yin a so pe boya boya won se to fun abi nkan kan sugbon ki pe awa ko je player kan wole pe to yo ni fe player ba no ki se won ki se to ba ti de stage by canning be group stage te pe boya wa je final match lu ma ko fe ma se testing awon agba bolu to mo pe le fun ni result won ni ko te ko ko moju to ogun gbagba ki a ko akon ma so pe to ye o je ile adulawo abi nkan kan ile adulawo na le tes wa se bayin nkan ti mo oku nse on na le di semi final ati gba ti ye se ni gato ti de quarter final ni 2002 odun mo na tutu gbohun be ken so o ye ko ma tun ton kan ni ko ye ko ma so pe to ri ife to ni sa gba bolu ko abi nkan kan so awon aye to nkan ton kan to ni pe ko awon gba bolu lo ke je fun ani result ko ta fe so gba bolu mi to ba ma gbe wole en to ma tun kan se ni ge se pe en to ma dan kan so o ma yi won gba mi so pe bi tete lo aye se o ma yi won gba mi so fun ti ri a checking yen sin won mama understand the one boy nkan temi se like France fun ni pe won agba bolu to ba ma di next one won agba bolu kon ma wa ti kon ma yo na won le so won ya checking won ti mama mo to se ma build the ball to won mama dey stage yen so ko won ni le ma flop abi nkan kan meyin so mi ti France se ti won yen via checking o si ma joko lowo to wa bayi fun won Olise and the likes ninu team yen lowo yen
5: orun le ja ti wa saye ba sowo omo eniyan orun le ja ti wa saye awu Croatia ati Portugal a fi yan osun ni eli mama ka na le joyan ku jo mama osun ki kan mo lo polu egbe claro daga bo si du dije tennis lowo lowo yi na awon akoni kan ti tesaju si pele keta bi oju kini ba ti la won mo fun wa lowo yi di mi na ti tesaju bakan na ni Taylor Fritz o na ti mo waju lara awon ti en loruko ti se kan ni nu o ti yiwa o Karen Buster won ti na danu Saint Rulo na ti jabo lati first round ti pe ko si wa la nbe mo lo so pa awon alagbara o se mo rin lasiko eniyan awon to tun pe won nbe daada ti won tun ti tesi waju won ti pari ifagabaga ti Alessandro Sverev na ato ati Royal ipele meteta ti an gba anapa mo kun ni onna doju bo le ni pe ojura won lo mo ri bere ti ni o okay aya bi iseju kan ko boli na ti bori mo ri bere ti ni nisin o won gba ti bere ti ni na won ni ato ati Fuse ṣùgbọ́n wọ bẹ̀rẹ̀ tí ni sì wà lókè ó túmọ̀ sí pé tó lẹ́yìn tí amadi tóun tóun náà jábọ́ àwọn semifinal sí Roland Garros ọmọ ìyá rẹ̀ kejì náà kò bólì àwọn ká sọ pé ìrètí sì ń bẹ ọ̀mìnira sì jọ ń ta lọ́wọ́ báyìí náà nínú fàgbàgà àti dockworth ọmọ ti àgbà òṣèré ní àyẹn ká máa wo èsì ẹbí tó bá parí sí kátó kóòlù lórí ètò tó lọ́ba jẹ́ kó bọ́ síra wọn bákan náà ni ilẹ̀ yíká náà ti ń gba ìfàgbàgà rẹ̀ lọ́wọ́ àti àfò náà wà lórí kókó báyìí tó náà ń gbà tọdọ ẹ lọ́wọ́ ìfẹsẹ̀fẹsẹ̀ tó lẹ́nu ọlọ́dún àwọn ìyá wa yẹ ìwé tó gbé wọn bẹ́ o òkè òkè Madison Keys tún ti tẹ̀sán wájú well done Igasuatek ati manwe ile ma da mi pada seyin ani simofa ti tesa Sofia Kenny ti ja wow what a word to ba ti ni ola inu epere clever awo mi ketu bi se ma nfa katanu wallahi awon awon yen to tun so agbara di swimming pool o what is order your
3: convert na pe
5: ye won ma ke pe omi ma won ma tun saye nu omi yen ma ni
3: ko si bi tan fe lo bogun kan ti baje so eyan o ni wa la kan kan
5: ba ko bi si ta ma ni ninu omi
3: o da
5: ah omo
3: ilu mi eni kan ko re eni kan kan lo sabama so ki wa ni
5: wa o da eh to ba di ni ola inu singles ni mama Serena Williams na ti jabo ṣugbọn to ba di doubles ola awon atawon ati won wa koju Solano Sierra ati Camila Osario ni ipele ti doubles je ki muro iyen wa iyen melo lo raye doubles nti ba je pe abari gankan mi se single gan omo gan ah e joko be wa ka ti be ri se o ti pari match meji Serena Williams mi o ti e ba tele tele be mo se ngbo pe ko duro de oniroyin nigba ti o pari ifagagbaga lati se iforowero ṣugbọn nigba ti kiri isele ni Roland Garros iyawa e wa ko beun okan yin nigba to sele ni Roland Garros ti Naomi Osaka ko ti o ba wo ni isoro won sanction ge yen won fun ni fine I think 10,000 abi $15,000 nigba yen no fine ki lo bo fi sori ti na ki o se Serena na binu kuro mo rawon yan ton so pe tori po ni injury o e tori juro no wa play ola injury yen o de bi ete ni abi omo jomo lo
6: no ma ko sibi ti o si omo jomo lo na ni mo fe le so nbe to pe Naomi Osaka ko sibi ti o ti sele ko sibi ti o kin sele e ja wo na ni lowa na le mo ko fe fi yen saye afiwe ni o Folarin Balogun ti won fun ni red card e ja wo Lionel Messi to na je pe bi ru something like that na la mejo se tele pe kan re ikan lo freely ikan lo freely bo se wa wa bayi pe Serena Williams e mo pe aba imama ina ye kede poke o na fe pada ngba to de pada nko se nu re fun boya nkan to wa nkan ya lara nu pe ewo eti e fi mi lo to injury o denu ke soro ṣugbọn bo se wa iko sibi to wo se lori nkan to temi fe ri po wa nbe na ni e pe Serena Williams won fi aye Naomi Osaka e je ka ri Naomi Osaka aye mo igba to ni injury te pe mu ma o sha try lati wa to n lo to n bo to e po na re ko ti kwara get our right ṣugbọn bo se wa mi re le so pe ni na won to se agbo tennis na lele owo poke oga jo ga lo omo jomo lo o na le mi fe fi won yo fi to pe kini ki lo wa nbe poke o ti ale je pe boyo o te bi sanction la oko ko ni to ti e bo at least igbe nkan to o fi te ti to ti wa letele ni okay te yan ba fe lati se bayi te yan ba I am around on coach gan pe o fe lati ma se media run so or something like that o ma ni kankan to sha ma o ma ni fine gan to o to ma san ni ko ye ko wa je pe okay to ye ko wa je Serena Williams to ye pe okay e wa yo kuro mepa ko sha ma lo to pe ya to pe ni injury abi yan injury o denu na ngba ti pe nuno fin gba tennis
5: si do oloyin lo ile re arere en la papa to si bele re arere awa la n ko ni pe lalujo ambassador oya fu wa lalujo ko kari aluwala be olodun je raye mi wa to won ti kede o santi kasola lewo gba bolu mo leni odun marun o din ni ogoji o ti try na yen na dun bo papa gbon
3: atogun
5: ti ba didu ba wa ri owo we so ti ba ri sajo pe nisin bobo yen wa duro sinu chesin
3: ti pa ti pa ni agba bolu ti mo pe o fe lo ni bi kan gba ti o ba ti so o je ka gbe kini yen sori ojo so na iru caliber player bi ya bi iru eso yen lo to won jo wa be gba ti an lose ti an draw ti an lose ti an draw obo je kan draw won lose e we je kan lose won ti kan win won ju lo draw e ti wa la vide bayi na ni sugbon to ba ja wa na to mo ru iru nkan to ni lokan ko a di pe o ni le play conference o play europe o play anything o de se wa yon na de ma la won kan mi ya to si yen madrid to n pe le don wo go won fe lo lele o tu to ba ti de madrid ko du su team kankan to du madrid lo mo lowo bayi team o ni fe so bo tu o tu ni nkan kan julo

0: to ba we wo fe gba balloon di oni won ni gbogbo nkan ti won le bi drag balloon di oye fun egbe egbe fo mo wa to ba ti mo board gba so lo fa to kan ti e na bi poruson to ba je igbe boya won ba won gbe sinu team yen na ni yo mo play lo na ni ko so gbo to fe da
1: ko ya ma gba be gba be fika lo
0: o kan le je pe tawon tawon lolufe ti won ba to ba yen kon ba gbe se eru wa la le je na ti penitence jo si bo si gba cup to awon lolufe o like lori oro kekere to so o tun wa gba cup na won tun ta taku ni gba lo mo lo se pelu cup e so mo de ro pe o kan se pe boya nso bu enikeni o kan so pe ohun play ohun wish lati play ni ibi be ni so to ba di to ba je pe Madrid ko ni le ro won olorun lati se won for ti won for ti po
1: ere lo le mi ra ki won lo ji wa for ti po e ja pin ni mara lowo omo Elliot yen to ba di nurses ti o ba ri kankan so ri fit ko ri ya mi enu so won yen mu la kai da ni ja
0: we justify owo ye
2: sugbon a to a le fit Elliot omo legacy nko to wa nbe ni anesso fernandez nko chesu to wa ti o ba fi le pada lo o ma ni da ti sise lo ya re da o budo
1: package lo pa grillish
2: o pelu to ba ti je omo legacy won kon ma pon sugbon ko ma lo ni issue pelu awon journalist legacy ni satun bo to ba si mi menu nko chesu yin ohun ni ko sugbon to ba ti fi le justify nko to ngba to perform dada nko chesu yin ti o ba pada lo o amo ti o ba fi le justify e ko gbagbe npo bule ti lo
1: oro mi o lo pe Chelsea be lo raja bayi ran leyin to ra palestra won tun ti n wa palemo kakiri won le omo 28 years kan kiri ninu Rayo Vallecano.

0: Hello.
1: Hello.
0: Eko le sa brother mi, eku je meta.
1: Yes sir.
0: Se sa de ni irun soro lati ya Nigeria.
1: Ah, o baka, e ma ko odun meta.
0: For life.
1: Aku lu yo lo yes.
0: Seri ewo ko si nkan kan jari ejon. Seri lu ni oro Senegal ni mo fe soro.
1: Yes sir.
0: Seri mi se ki tin bere arin yen ti na fi ulu si dinu yen. Owo ko si yen lu wa. Tori mo wo game yen. Ma gba tu se ruwo ifisis ni pa to di pe draw yen waye. Coach yen lo lose guard won. O ta ba ni ka so uto. So tu san to si yen ilu ko ba gain. Olorun ijo ba je. Se lori en so Fernandez.
1: Yes sir.
0: The crowd ba ti po lori e. Irin to fe gba to ba wonu ko Madrid. Irin to fe gba.
1: So
0: to ko si film to ma ko si bi film bi Madrid o Barcelona to ma pe player to so pe ohun o ni lo. Irin ti the players yo.
1: But e ba ye ma ti bo. Ga ga mo se ju ko kan tori elomi.

0: to o mo meme
1: emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: mo meme Mom,
1: 32FM 94.9 I'm Fanny Gagbo Guagbaye Awa Gongon Ni Mememememe
3: Sola mo fe korin Sola mo fe pede Femi Sola lolorin tuntun Sola lolohun ara Ta won boy si njo Ta won geso fi para Daddy eba wajo
4: O gaju 32 FM la waye e ma gbadun e 94.9 e ma mi se e je ka jo ma gbo
5: e ku oja o
6: e ka bo
5: iya bi tin sibo ni kan
6: ah baba oko mi e ka bo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
5: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
6: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro ini mo ti e ta mi ready bere lowo mi pa pa
5: kini to de o polo oja re ni
6: mo polowo ere yo wole na ni iti ere ni bi mi
5: awon bo ni wo tin polo oja re iya bi tin sin
6: baba oko mi ko sibiti mi o ti ide ki radio kan se de le loni loni suba won debe lati lo polowo oja mi
5: iya bi ti sin iwo lo soja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
6: a je pe kemi na lo ganu si niyan
7: o ta o le ti ganu si bi ta o le ganu lo
8: 32 fm 94.9
9: show me your 32
10: Ogada Ewa Ah Emma worry Emma worry me Emma worry me lo mo se worry Look at that don't lie for 12 Me lo yo yaran
11: This skit was performed by Goroso Ekiti
8: 32 FM 94.9

0: wọ́n ní ká ti bi eré ká fi méré wọ́n ní ká ti bi ayò ká fi máyò wọ́n ní ká ti dimú gígùn kó lè ba àrọ ni lọ́rùn dáadáa àtúndí lálẹ́ ètò ní ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò yín ètò wọ olóore ìlú ibi tó jẹ́ pé bá a ṣe rán ni sọ́jà bọ́jà náà ṣe rán nílé ẹni táwọn ìjọba yín ń ṣe náà ń dórí a ibẹ̀lẹ̀ tí ń béèrè béèrè léyìí tá a sì ń gbé kalẹ̀ lọ́nà tí ò ní mú tàbùkù wá tó jẹ́ pé tẹ̀rín tó yàrá náà fi ń dá wa lóhùn ẹ rí àwọn oríṣiríṣi àkànṣe èyí tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n sì ń ṣí tó fi mú ẹni tó jẹ́ abẹnu gan nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin fi ni pé ah miracle worker ni tó wà lóde báyìí ní IHF torí pé kò fẹ́ẹ̀ sí IHF tó fẹ́ẹ́ ṣerú ẹ̀rí láàrin ọdún méjì ta bá ráwọn iṣẹ́ àkànṣe tí wọ́n ń ṣí bẹ́ẹ̀ náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi láwọn máa ń ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ tí csc ò máa ń sọ wípé wọ́n ń sun àgbàdo wọ́n ń ṣe gbogbo rẹ̀ ẹ rí i wípé kìí ṣe púpọ̀ máa ń sọ IHF ní sọ sílẹ̀ nítorí pé ìyàwó IHF gan wọ́n fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nàìjíríà ètò orí nàìjíríà ibi tó dáadé láti di ceo láti di olórí iléeṣẹ́ ńlá láti di olórí tí ó mọ darí àwọn tí ó mọ gbàyàn sí owó péréte báyìí la nílò nàìjíríà dá òun tẹ̀síwájú o ẹ má fẹnu tẹ́ńbẹ́lu nàìjíríà àti àyípadà ìgbésẹ̀ àti àtúntò ní ẹ̀ka àwọn agùnbánirọ̀ ìkẹrin kan tiẹ̀ jáìrìn má ti wá bí csc ò léèrè bóyá òótọ́ ni àbí òótọ́ kọ́ tá a bá dàgbọ́ ọ̀hún csc ò ẹ̀kalẹ̀ o.
1: àti
0: àwọn kinní bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ
1: ẹ̀yin nǹkan abẹ̀mí tó ń bẹ nàìjíríà bóyá ewúrẹ́ bóyá ẹran bóyá ẹyin tẹ ò pé èèyàn nìyí àtẹyin tẹ pé èèyàn ní ẹyin tẹ gbà fún wa àtẹyin tẹ gbà fún wa.
0: àwọn kan wà tí mo gbà fún yín.
1: àwọn kan wà tí wọn lọ ń fọ sí wa lé wọn lórí ni tó jẹ pé wọn wò wá bí ká kú bí kẹmí wa kó gbà sọnù ṣùgbọn gbogbo yín àlè máa wò yín ṣe ta fẹ́ fi ń ṣe a máa wò yín ra ni tó bá tó àsìkò ẹyin ni ó mọ̀ pé ohun tá à ń ṣe kò í ṣe nǹkan kékeré. Kí gbogbo yín ku gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ètò yìí kàn ní bá dé báyìí akíyín káàbọ̀ sórí ètò yín nàìjíríà olóore ìlú ẹ fọkànra yín balẹ̀ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń ké tí ń polongo tí ń ṣe ránran kú bàlàbàlà kí.
0: bí owó ẹ̀rọ.
1: wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ẹ́ fún yín tó nǹkan tá à ń fún yín lọ́wọ́ yìí ẹ bá jẹ́ kán convince yín pé ẹ má tẹ̀lé wọn mọ́ ẹ padà lẹ́yìn wọn ẹ dúró ń gbà ẹ dúró láwo ẹ̀mí yín ọgbọ̀n sọnù.
0: ẹ tí wọn ò ní rí mọ.
1: nǹkan tí à ń fẹ́ ibi tá a fẹ́ mú yín lọ
0: yìí
1: ló yẹ kẹ́ ẹ mọ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ pé ká gbé yín débẹ̀ so gbogbo agídí yìí tẹ́ ń ṣe yẹn òun kọ́ ló kàn tẹ bá dẹ̀ lọ rèé wò kò sí ìlú kankan tó fọkàn balẹ̀ tó nàìjíríà lápá ilẹ̀ adúláwọ̀ báyìí apá wọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ kò sùn dán kò sí ìlú ọ̀hún ẹ fọkàn balẹ̀ àsìkò tá a wà nísìn ìjà ẹ̀rẹ́ nìkan kó kí gbé otútù mọ́.
0: bí báwo otútù wà ń ta.
1: kó kí gbé ooru mọ́ àsìkò yìí báyìí nìsín àwọn aláàtú máa gbìyànjú tó débẹ̀ ìlú mi nìsín báyìí nìsín yìí ẹ̀mí wọn ti fẹ́ẹ̀ gbọ́n dànù lórí ooru àbádì ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ táwọn sóbádẹ́kì tó dé dòwú kankan
0: tí wọ́n ń sọ
1: wọ́n ń sọ yẹn.
0: kúlẹ̀ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́ mọ́ mẹ́nu bá sóbádẹ́k ó ṣẹ̀yìn gan.
1: òun ni olórí àwọn alátakò lókè òkun tí ń takò ẹgbẹ́ wa tí ń takò ìṣèjọba wa tó fẹ́ dáná ju orí arú òní lọ ń fọ́ǹdì àwọn alátakò tó fà á gbogbo ròyìn tẹ́ bá ti gbọ́ tó ti wá láti agbanilé òkèrè káàkiri káàkiri òun ní máa lọ fún wa lówó pé kálọ́mà kọ̀ọ̀kan kó kọ́ sójú òpó àlùjára ètò ẹ̀ la fi ń sọ fún ó sì máa bí ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn.
0: ẹ ṣeun ẹ á kí gbogbo ẹ̀yìn tẹ láǹfààní láti máa gbọ́ wa àwọn ni wọ́n ń pè yín ní kinní ṣùgbọ́n èèyàn níyí ẹ sì máa jẹ́
1: èèyàn. irú àṣọ pé aláwọn tá a mara wọn léèyàn àtàwọn tó jẹ́ pé èèyàn ni wọ́n tẹ́rò pé èèyàn làwọn gbogbo wọn náà la kì í.
0: ẹ ṣeun èmi ni kúnlé fani yìí ifeanyi tv kọ̀ǹpútà adáfa oníròyìn yín gbogbo àwọn ìbéèrè tí ẹ ti fi sọ wọn màmá ti ṣe csc nítorí pé bí IHF ò bá sí lé gan tọ́ba ti rí csc ó dàbí àti rí IHF náà nù torí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà náà èmi ti á bá a sọ náà àwọn náà ni wọ́n mọ̀ ti sí ẹjí ká bẹ̀rẹ̀ láti ibi ìsìnrú ìlú ìròyìn kan jáde lọ́sẹ̀ yìí wípé ẹ fẹ́ ṣe àtúntò rẹ̀ àbá àwọn ẹ̀sìn ti buwọ́ lù láti ṣe àtúntò àti ìgbékalẹ̀ ètẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ gbé sórí ìtàkùn ayélujára ni pé kakí tí wọ́n ń wọ̀n ẹ̀ tó débi jẹ́bi gbárí yẹ̀tẹ́lẹ̀ yóò jẹ́ tí ó ṣe mọ́ ń bẹ́ lára wọn ti won si talking dada ti won si bi butu na sin sugbon ni ojobo Thursday nigbati eni to je alakoso fun idagba soke oro awon odo ni Nigeria to sankete re lori mo ma wo na kan e oni pe adire aso adire oni won fi ropo kake yi ti awon NYC ti won mo wo bayi sugbon nkan wa ni pe yo si wa tun je kake ibola tun yo tun wa jadi re ibola tun wa ja si yi ibola ja si nitori olorun ami o wo pe elomi ni pe adire o le pe yo fe fit si apa ibikan ju bikan lo adire bo le se ba won customize adire an ti yo ti fi fit gan abi kini
1: seri inti e o mo lo ye ke bere ke sari wo bi se nja lowo
0: no pariwo bi se nja lowo
1: o ti yin te ba wo aso ti won wo nisin won ti wo nisin ke so odun meji meta merin marun bi ogun odun seyin ni ti wo iru eya aso bayi ati kolo bayi bi ori le ba wa bi Nigeria bayi o ye ki oni iyipada otun lapejuwe e ri yu pe orin apile kore de wa Nigeria eri pe ati yi pada
0: eji pada
1: amuti don wa ati awon atunse kan si e ngba to tu awon asiko kan owo ta na Nigeria atu yi pada si awon awo mi opolopo nkan ni a nwu lati yi pada sugba gbodo bere ni bi eri pe isirulu fa awon mo ile eko ti en ba de keko jade ka won na en to wa ni apa sale ko lu apo oke to la apo oke ko apa sale ko ni kaluku mo ilana agba ni awon eya gbogbo ko ma di gbe yomo ba ni
0: e ke to se pe awon eyan kan won soro yi pe ke wule je kon kaluko mo sin ru lo nbi to ba wa e te bi gbe ka ke to reto abuto me e ti wa menu bayun
1: ai
0: para se e pe para so won lokan
1: se ri aso bi paro yen yo lekun ipa wo wole labenu
0: fawon aladire
1: lapejuwe aso adire te wo yen nitori pe aisiyun wo ni ta ba se tan o si ma ni customize na ni no debi pe e o ni le riru re tabi eyi to farajo
0: e jabe asuba take so won ni pe NYC won ni pe agbalai wa nkan je ni jare e won ni pe igbese eko je pon be gan pon sele nbe so e ja o to ba je pe adire na mo se o pe aso kake ti won lo tele odun kan ni won fi wo odun kan eyo kan na si ni sugba di se odun kan na won fi wo adire kan na abi e ban se bi meta
1: indu ye ke biri ni ye se ya so adire tan be wo eyo kan na ni fo mo kan
0: fodu yo wa so mo du kan
1: mo ke si ru adire imported adire ni
0: kakile
1: koda
0: kakile fi se
1: imported adire yen to ba ko to ba ran pada to sti se bayi mo bi do ti ya mo o le nba ti se bo nikan de mo wo ki e bi o la so mi na ti o mo bi yi ra won
0: awo tele won na adire na lo gboro je
1: o iro o n to ba ti wo ni kaluku lo le wo si be yen awo mo aye le so mo bi ti n ta so ni pe ta ba sadire yen eto pa wo wole labenu po si yo tun le je ki okan awon eyan o fa si n dan pe se labenu ati pa awon mo iga ba tu kuro ni bi e ti lo sirulu won o le ri ge be e je ka wa na invest sino kini won won yi ta n so fun yin niyan ṣugbọn ko yi eyin igbele wa n ki to ye ke biri oro en ke gbe
0: awon la n bere e bo si wa jade ran se shanti mo fi ran fokunrin ni abagbada abi buba e wo lo biran se skirt and blouse ni won ran ni abi won ran bi aso omo ologun bi kaki ti won ma won na ni won se ran
1: no ba ye be ran tokunrin o yato ba ibe ran to bere o yato sugba ti ibe so ndo po ke mo lo ma saju elele pe dan dede menu boro kan bi boya eni ti ma be lapa sale ko mo siru ilu baba re lapa sale eni ma be lapoke
0: ko mo si kan se ri lori eto abo to se bakan bakan ni o
1: gbogbo yen ti je rodo lo mu mi oda nisin lenu ojumo to mo loni si asiko de fun ba yin soro yi si aliana nje gbo po gbe ni kankan
0: iroyin ti gbe jade na
1: gbogbo e ti yanju ko si pe won gbe eni kan gbe mo mo le je eni kankan gbe mo eto abo ti le den se mo to nje eto abo ni e mo to je siru ilu le pe nkan ti won se nibi kan ti wo o mo abi ti oriri ede won asadale won ijan won iwoso won imu mimo kuro nibi ti wo ti mo lo bi ti won o ti mo wo gan gbe ti e lo be ja wo na voduri ti won in tan pe ni ke se pe ka siru ilu wa ba eni e mo pe isiru ilu gan opolopo ilede lo je gbon oni ru department bayi
0: eni kan soro commander abikini ore yin na ni o so ba take ni o ni pe si ke se pe iyawo high chief pe bo won ti si ile ise bi ti o tin ta
1: je ta n so fun yin niyan pe se ri arakunrin de da ko yin to ba take alon lori awon olote ti mo eyin na wo sori oda sori olori ro nto pe o nta die kankan o nta dire abo nta so abi nta bread abi nta pofu abi nta kankan ko teni ti seri ti yan ba ni ki yan mu imara wa to le je ki nkan lo siwaju ke se bana bana be se finu ki yi ni mu ti awu joba america kankan tan ba soro kan awon ara lu tele ni ke se ba yi le se mo se yes
0: esun tikike ba se kuro lori yun eji ka bo be bi orilede nigeria ba se je gbese to sibe sibe ele fopamo agbaye tun ya wa ni owo kan tin lo bi 1.2 billion dollar ba yi ti won tun ya nigeria be na si ni eni to je alakoso fun eto suna soro oni pe yi ti e fi ma fanu firi be se ma so bi pe tempo na telu pe ijoba nyawo ijoba nyawo ijoba nyawo oni pe kilo ti wa fi bere pe kini won fowo na se e so ye ka se ma bere ti a ba n pariwo pe ijoba nyawo ijoba nyawo ta ba ri nkan ti won fi se se a le ma ni pe sa le ma bun abi a le ma ni pe won yawo won yawo se bi ti won se ni o ma po kika re so ni gba ta ba tun to bere ni a gbe ta ba bere gan bo le se dan
1: sheri mo ti soro yi lai mo yi ogoro asiko ni bi bi to ba je pe a nwo bi pe oda awon banki ile wa na ya wa lowo e je ti mi si
0: e n pariwo ju
1: je pa won na ya wa lowo e le ma so pe owo ori omo ara esi omo ara ni sugbon awon ile okere ajo agbaye atawon ajo mi ti won leto lati ya ni lowo fi se lu eni na ya wa lowo nje a le so wi pe ori ti won na o pe kan se ya wa lowo daju daju omo yu pe awon ile la foju sun owo ti won ya lowo wa won to bo se ye kan to ke se pe boya won se ni apa modele ti o ja loye pe olongbo nso de mo so pe be ni sugbe eyan wa ara yin ko ba le to nkan o ti ye yin e ba fe bere pe o da ki la nfowo se laarin mi ati yin e wo orisirisi titi afara oloki fi fe oju opo oju oju agbara
0: eto re lo mi fi wole e fe gan
1: no
0: to re lo mi fi wole
1: seri ti o mi ba ya wole ya wa agbegbe kan ko nse nkan kan lo fa natural disaster o ma wa te bi ta ba so fun yin pe amoju towo rogurogun la na si oju ojo e mo so bo ko si ndo kan yin ko si ndo kan wa nbe sa wa la rojo ni ndo ngba wa si aro ni sin so mi o fe ti ma wu eyan jade ko ko mo ko
0: ni pe o so ju ojo mo ni
1: ba de nke ara yin o balẹ igbe ya le nke e fa balẹ o lo da gbogbo wa la ododo ile asitin mo kan se si seri ta ba wa yawo oni opolopo ogoro nkan ta fi nse sugbon eyin majesi won won eyin ko ma en to nfa wa la niyan asawo so sise anda titi awon nkan mi to je pe a o le so sita gege bi ijoba
0: ba ati pe na irin kan ta pe minister wa so pe aje to nson e pe ko si to jo pe awon ti ko won koro na je won ni pe won o fi won o buwo lu adire mo won ni o buwo la je
1: mo
0: bere
1: seri e je so gaga fun yin sere eyan omo nigeria
0: e ko le pe ke to soro ni rogun abi kin bun aichi fugbo ke to ma gbe kankan jade ni
1: no ko si to wa nu kadaba e ri pe beyan ba wa ni bimo kan be ba se meeting won so gbo da o ta lo dagba ka mu ibade wa sopin o a mo daba o mo keji aba o ko si to wa nu ka ro nkan aba la mo ko danu yen kalabadanu mo lo so gbo da o ibi a wa yi e ja mo jide duro ni o e ja mo bere mo le ni o titi yin ni lati so pe be ni abi be ko a ji ni o wa fun telu sugbo beyan ba so lo die bayi eyin omo nigeria ti aye han pokan
0: eyin kini
1: e ti aye han te pe ra yin leyan yi e ti aye han yin we o da bo ya e de lo fe pe o e ti mo so e de gbeta
0: e de de ti mo pe yi na ni o fi kokko mu yin lohun
1: e dogbon ni o
0: mo ti mo pe yi na ni
1: e ki n farabalẹ boya ka so yi pe o nje de je daada bi nkan kan sele si yin ni o jara yin o le balẹ
0: Eshun eh ti a ba wo dada en to je adari are legbimo asofin Nigeria soro pe ah se egan ni e o egan ni e ta ba fi tekan gun ta tun yo tekan kuro won ni pe ise ami ati se iyanu ti ya je fun se ni ti butoro Nigeria bi pe iru ro fe wa yeri papa julo bi e se bi ya je bi won se nsi awon ise akanse lolokan ojo kan laarin odun meji ise akanse ni Nigeria yato si pe awon ona ti e nse ati awon kan mi ise akanse oloto ti eto raje ati eto abo ati ilera igba igbadun omo niyan se eni ti ebi npa si yo ri ona rin eji ka wa awon kan to ni se pelu eto raje na ara ise akanse na sa ni
1: seri eje so gaga fun yin te ba so nipa pe ile njo an lagota
0: Eh, si ta so ni.
1: Okay, tu tu ko do di gbe yin o de be. Eni to be bi mo, en to be jeun, en to be ko nkan lati bi kan si oju titi ni o gba se yo mo foni. Oju titi na le yin o gba eyan gidi o gboju titi. Eyan titi na gidi o gboju titi. Orisisi en ni o okunrin o gba obirin o gba mo ikere o gba. Abalagba na o gba be. Ti wa lele geji ti en so pe eto oro aje. Gbogbo aye bayi lo mo yi pe eto oro aje gbogbo agbaye ori ba kan ba kan. Sugbon kankan ba eyan omo Nigeria aje ni pe e o kin farabale ta de ba di ran ka de go ba di fesi ni lenu bayi igbeya ino fa to je pe ogoro awon orile itan be lokere won mo so pe ibi ti fe pa gbo awon leku tori pe opolopo awon to wa nle ka de go mo di fesi won lenu mo ti mo ke be kini kan ti sele na ibi ti nkan de do nisin eto oro aje ise ta nse lori e ti chief nse okere ri pe mo wa loni bayi ko le da na ni an tu ba lo ke se pe boya won rin ajo afe lo abi yen lo gba gumo abi lo gba kankan mi kankan ko le da ni and then ibi tin ga wa de bayi je so nkan fun yin to ba fi ma di bi 2030 ilu yi yo wa lara ilu ti china o ti wa ma gba unje
0: 2030 odun merin se akoko ile nso won
1: jo ni ta nso yen ki so onje da je de asiko yen ti wa nle bayi
0: e kan ko pa mo di gba e ti ko pa mo di 2030
1: seri Nigeria ji koja lu ti so pe ohun o lo njeje olomo so wa di be ojo Nigeria ji koja be onje aje yo aje se ko to fi ma ta nsiran se njo ba je
0: e won ni pe ai chief o ni se kan kan pe e kan pa to lenu lasan ni nti won so nu bakan eji kawo lori eto oro aje ona ti e ba wo dada egbe ai chief atawon yen gbe ase kan kale pe awon ti won ta epo bentiro ipe won ki won fi ki won ja owo re wale sugba won eyun ni pe kaka ti won fi ma duko ko mawon awon ya da se se ta won ni sise mo ni tori pe ta won bara ni awon ta so ba teke lele e wo anon ba yin fayo won ni pe nibi ta won wa pe epo owo epo petrol ti lo sile sugba ti Nigeria yo to odun marun ki won to ja won be eyin e je ka wa wo eni ti ko ba da loko won to to so le pe yan ni arungun tosi ninu ebu fopo bi merin ti Nigeria ni ikako sise nbe ki wa ni ase ti won ni lati ma pase fun awon ti won ta petrol ku won gbodo ja owo epo won sile lai se ko da loko ti won si fun won lowo ran won lori re
1: se ti won ba ra ni won ta pe ilu e bowo fa awon alase se de ri nkan kan wa ti iwe mimo wi mejeji oni kolukuluku bu fori bale fun awon alase bayin o se be se ri bi te ti mo pe ijoba wa an wa irorun fun awon ara ilu ni aroye wi pe epo ti fe se bi en se die eyin te ke po owo yi e se suru fura yin e da kini le won pe awon ile de won ma nisin yi baba gbogbo won ta lo nti mo le leyo kokan eyin na le mo
0: lawon te da lokowo
1: ilu wa ijoba loni gbogbo kan to wa lu yes
0: melo ni ebu fopo yin to nsise
1: ko se ebu fopo wa ti o sise a mama so fun yin pe ko sise ni o sise cheri a je so kan fun yin phone mi wa to je wi pe ko le ko sugbon data ori re le ma lo te lo mi o fi ma ko te ba wa mu phone ti o le ko te ba ko de charge e mo te junu omi doku phone te ro gbe sise ge ko ni sise mo
0: o ti we phone to wa lo eyin gan ni phone ti o le ko
1: se ri awon awon bo te so gbo ko sise yen ohun lo se ise me ise bi mejo ninu mewa ta won yoku nlo ti won bi nje ibi te yin ro gbe sise yen ipo to wa nbe I owo po wa yen o n fun awon yoku lagbara bo eyin o mo
0: Amen.
1: So lori oro ilepo de yi ka omo Nigeria kan farabale epo 1,200, 1,250, 1,300 ko poju fun o to ra wura moto 3 million 4 million 5 million
0: be atori wi pe ofele yin lo kan le firo be
1: no o da se din to ra moto 6 million moto 7 moto 8 moto 9 million 10 million 12 million 20 million se ko ri 10,000 jo vire gbonu oko
0: e se wi pe elomi fun tin be lowo re o le je fun 100,000 o le je 250,000 ko ye ko ma ni ko ma rowo card 100 naira ti o ra sibe
1: eh ki ba se gbe loku ti o mo ki olodun lo ma siko yen wa be yen ibo lo si je to fira phone oni 250,300 to ba wa di pe wa yiwo ti o wa ri card oni 200 oni 50 naira ra mo yo wa se suru ki se ke yen o wa yin ro lokan
0: on wa yin ro oro yin lagbara o lagbara ntoto e ji ka yaba e ni agban eto eko ni Nigeria alakoso feto eko won soro wi pe tabako awon mo merin kale
1: yo
0: ti ojo ri won be ni odun mewa ti pasipa lafire nikan nu ninu merin te bi eyo kan ni yo le dai we ka won tun wa osakun re wi pe ilana eto eko eyi ti a nlo papa julo JSS ati SS bi pe komo to de lati primary de JS pe mo ma po sugbe lati SS lati wa bo SS won ti joro won wa so pe bi million lona ogun 20 million lo je dopart awon omo yen won wo pe won fagile la netcon e ka wa wo iroyin mi ti e gbe pe a wa mo pe mo so di olodun 12 yokan ipodun 12 fun basic school lati primary 1 de primary 12 kilo fa so bi je pe awon me won drop out won ta ba wo dada yes lati primary si yes omo kun dada sugbon ta ba ti de ss yokan joro ni ki lo fa to fi je ko joro se bon lo ye ki won moju to ju ki won wa da gbogbo re papo lo abi bawo le se ru si
1: ndo sele ni wi pe ayopo awon omo lewe tan ba ti wo pele girama owo awon obi ni yes
0: ko wa le ti joba fi ba wo pe awon wa nse gbugbe le logbon gadan ati pe awon to ye ko awon to ye ko wa ni le eko gan awon ti won ni lo yara keko to se dada
1: mo so ye mo
0: teaching material
1: no
0: aga ile eko mi wa se pe primary yen gan te ba dile eko mi ba ile le won joko si
1: no awon to ba joko le le ni primary boya o se awon oluko re fe fi ya je o ni fi ni ojoko lele abi bi ile eko ti joba de ba roye pe won joko soju window won joko lele awon omo to se ni mo be ba bi won si fe na won
0: ile eko to je pe ko lorule nko
1: e ti o ba lorule won olonu ategun le ti si lo ijoba de wa se se ijoba lo wa si pada be gbo kan ni ijoba lo wa si panu bi kan ri ngbe won ko lo mo lo re ta ategun le si lo ko si to wa nu kategun ba nkan je o se ko si bi o de wa America ni odun to lo Olorun be se na o se yo to jo gbogbo nkan to ba gbogbo nkan je se wa so bo joba lo fa na ni so ko si ndo wa nbe ju ti nkan ba ti baje ijoba o tun se otan to ba je pe to ye ki joba lowo si nbe ni te ye ki ijoba lowo si apa won to ba kan sugbon bi ti nkan de du bayi nisin yi se ri awon to je awon awon obi na nda wa lale ton ba ti wa ni pele girama nati ma ke kosowo won ni fun omo lowo bi ti tele mo omo na mo gbe e to won fi ma lo school yen ko wule lo ma se ise kan to mo fun won ni torokobo to nda wa lale to e to mo ba wa lo pon lo bi omo odun kan odun meji odun meta merin gangan yo se so won ti ma gangan ju pe kan fun toro kan fi akulikuli kan fun kobo otan into le vira na ni mo bi ti nkan de duro bayi nisin yi ta wa ti ba se gbe lo logbon gangan aje gbogbo mo ba ti jade le ile eko giga ti poli abi university
0: nbe le mo lo tara
1: oni ri
0: ro ko be kan da won wi nu pe kan da won e kan
1: iro awon oluko ti o ko awon oni girama awon na won mo ko awon eyan ba party da won po eyan na pe ni on a straight line on a straight line yen eh get here
0: eh
1: so ibi tin gan de dubai ni si in ta won mo nigeria nilo lati se ni pe e mo farabale ta ba si la ve se e sa mo e mo woran
0: ka ma woran ke kan ma ti wa lo ko si wala ati woran awon eyan ti buyin lori ta kan ilu jara won buyin gan won buyin gan won buyin gan won buyin gan won buyin gan ah e ji ka lo bayi mo pe te ta ma so na ni pe e ti yanju e e to ni se pelu ina mana mana
1: ah ero yi ka mo dupe fọlọrun ni tori iyen ti yanju e ma ba bo e ma ba bo
0: ina mana mana won ni pe ile ise ton ri si bi won se pinna kaakiri distribution company won ni nja me wi pe owo e ti lo bi 501 billion owo ti won na Nigeria won lo je pe won pa wole bi ko se si na mana mana to to je wi pe gbogbo okokun bere mo bere mo ni pa kan na iroyin kan na wa jade wi pe e wo se ri bi ko se wa si na yi ile fopamo awon le se na la ati loko wo kekeke owo ti won na lori wi pe won pese na mi fun ra won laarin osu meta alternative power won lo bi 401 billion e je ka wo bi o se si na 401 billion awon le se ti won sin pin na ti won mu na wa owo ti won 501 billion ona ni ona tun jere e ja wo ah ko sina esin mu esin pawo toto ba e wole awon to e ko ri lolo gan e ri ti won tun na owo si agban mi e to e ko ye po ko jere fun won lori na te fun
1: se ri awon ti won lo nawo sibo mi ton lo fi ogban bo mi
0: wa e be sola bi
1: fue awon loju koko ala e ni te lorun olubi e da fa ko sun ni
0: e mo mo be se ma soro yin o
1: awon niyan awon niyan se wo ni te lorun ni be ba je ndi lefu kan ri pe mo mi se le wa lataro ke ranju le ke ma seju oni tin sele oni kan to sele in don sele ti na ba seju pe o bayi mo seju bi meji kan to te pada won ti lo ni awon lo tan sola on lo fa to bi je opolopo won won ti wa fowo yen won ti lo bi se ilana inatan e ga ti bi se kini yen wulo fun won awon owo tan ti bi se ina mi le on lo te si yen ke so wo tutun Ibadi pe o da ibadi pe yan ba di fora bi aso meta le seyin tan so gbo to fi ra so lodun o je 40 million mo mo be ke se pe nisin lo da o ti ra lati January o ni nkan ti won si yen ke se pe nisin o da eyin ne o ya o ti da ba e gbo yen to ba pe sakosu itbo se nkan kan lori oro mana mana so ja te rabi nje le san wo re bo la won yen se npa wo wole
0: e boya boya
1: o se ma lo ji owo gbe ni
0: boya wo awon kan le fun itori e ti pin
1: si awon kan ye se ke se na jori ana wa
0: e se tu wa ye se ri kini kini gbogbo wa ni se ko po
1: won tu ya ga bere ni pe awon te ro pe won ni na ju yin lo yen o ki la won ni teyin oni waya ti won fi muna original ni ko da na pada fun ibi ti na tin wa to wa ba na je lo fatigrid fi nwo opolopo awon bi te tin ke pe won ni na yen aye doru waya ni an lo be ba fe fa waya tebe fi muna lori opo ti yo baba ti fa wo le goda o we na to wo adugbo adugbo olo onigire o te wa fe mo muna ye o ye ke lo ba awon ajo tori si ina nepa e lo gbase lo awon na ta wo awon na so iru waya te ra ke te be ka ko nu oja elo waya yi 250 o ye mo pa merin wa elo lele 500 o ye mo pa merin wa bi ti wa lati nde nu o da gbogbo ọdọ àwọn sọba jẹki àwọn ṣé ẹkan lè pẹlẹ tí ṣe àkómọ gorí òpó lọ kó lọ mọ faná.
0: ẹ ẹ jí ká
1: wá àwọn sọba jẹki bẹẹ àwọn tó dé dòwú ìgbésẹ tí náà bá bàjẹ lọdọ tiwọn ẹkan lọpẹ nìkan tí ń ṣe rédíò pàlítò kan tí ń ṣe rédíò kan níbi kan yá gorí òpó lọfà faná ọwọ ọtún sí ọwọ sí o ẹ wà lọ gbé iṣẹ náà ẹ gbé fún bàbá balawade indana pada o ba na joba gbo nkan je ibi te ba si tin so na yen se ba tun ba mu te lo du enwe mo to pe se fe ja won sise mo ni awon na de da wa lale sugbo gbo bi te ro ba tin na yen awon ese be bi na ba se ju pe won fi le mo se gbe awon ajo mo
0: na ti na ba se ju pe nbi kan ti ba pe yin ti ba pe ajo mo na mo na ni Nigeria bi ojo bi melo ni yo gba won kan to de be
1: o ni se bi be ba se jina si en oda oda se ale ti ori gbo ti ajo tori si eto mana mana won ti anepa boga won wa ni bi ni si ina wa baje ni boya bi ru boya bi sango abibi kan o oda se ko ni niye wakati iseju ti won fere de be se won ma ni giri won ma kale gun pe se na yan baje se na yan baje abafi gbogbo adugbo gbogbo eka fi se to na tan animu yoku
0: agba bi kan kan ja to je olori ilu ni agbegbe ta wa yi ibi adugbo olori ilu lagbe ta wa iwaju re gangan bayi ni waya kan ti ja ke se po se se ja akan ti won kan so kini bi demarcation kan mo be
1: mi e ma gba bi o
0: ma gba be ni se iru eyan ba iru eyan ba to je olori ilu ti se boju ese lo ye ki won ti de be ki won
1: ti ibi ze ti mo niyan cheri te ba pe nepa te ba pa ma jo ileto ambo ileto muna pe o da o waya kan sele o transformer a gbi na o kini gangan kan o ibi te ti mo bo ni processing niyan
0: won se yan kini branch ni branch bi ba
1: won ni won
0: e be pe branch melo ni ile ise apina melo won ni an mi wa te pe lati bi nisin lati ibi ta o le je kan lo wa ni gbogbo adugbo bi lo lo sotun lo sosin eh
1: iro ni gbogbo yen nti mo so fun yin ni pe seri na te ba pe awon ajo amunawa oni process oni bi ta won no so mi ti esi o da oni adugbo olokuta won pe wa o pe na jalu le ta won yen ba grand e bo da e lo be o na to le lo bi ta ti mo niyan ti be lo mi bi ta so nisin e la won ti won ri kan beje yen gbe be ne wa nbe na jalu le won ti wa se
0: o ti wa se
1: eh bi ta ti mo niyan
0: I call it I say FM Lengbo 94.9 awa ni Laughter House Premier Hill Makola ni Badan e mo fi awon awile so sori ta kan ilu jera Facebook 32 FM 949 fenye 32 FM 949 fenye e mo fi sibe asi lanfani lati ka woni igba ti awon ibi ti won wa won ni pe awon o ti ri opo kan eyi to je pe oko jo odun medogun lori nibe sugbon nibi awon transformer kan wa to je pe ina wa ni o se won mo kun ni te ba fi le muna ekere wa bayi won wa so na dariwo ko si ni o ti le logun ojo ti le logun to ti wa nbe won o tun yun se
1: gbe se transformer bodo mo kun iyen te ba kiki moto se ko ni dan ko ni se ga to mo te lo o ye ni pe mo wa standby and then you transformer ta n lo nbi ki transformer to le baje daada o bo mi e mo lo 50 years
0: 50 years
1: mo lo 100 years
0: o ti ye mi
1: so eh se n jo baje se ka mo gbe ku o
0: esun eh lori n to ni n se pelu oro eto abo abo iwadi kan eyi ti awon eyan kan se won ni ni pe Nigeria ni odun mefa laarin odun mefa awon eyan ti won ti seku pa on lo bi 79,323 ati pe yawo eyan ti won ti ji gbe on lo bi 34,773 laarin odun mefa e tin so fun wa pe eto abo o fese rin le dada bakan na ni nile ise omo ogun won san kete re kilo fun awon omo Nigeria pe e wo seri awon agbesun mo mi ni lolo yi won tun owo ti won fun awon eyan lori itakun lo jara won se afikun re be na si ni won tun gba awon eyan won bi sinu ise igbesunmo mi won pe ka awon mo Nigeria ki won sora igba ti tenikan ba bu I chief lori takun ayelu jara abi to ba bu yin e ti mo be se gbe ko fi be na se le ri bo lo si wa soro fun yin lati le mu awon agbesunmo mi a ri awon mi lori kan ni ayelu jara ba ndo re gbogbo alomi abi se n gbe eyan gan won mo papete re bayi won si mo si oju won le a wa ti ri kankan mu ninu won pe eni ti o se bayi e ti mu e ton awo e ti mu e ti mu e ti se bayi sugbon ta pe nikan lo bu yin ni e ti mo be se dode re
1: ta
0: ti mu sikun
1: nti o ye yin lele gbogbo awon ti won je awon amokun se kaida yen ti won mo
0: wo fokun se ka mo bayi oju gbara won se ka won nijo la mo ko se ka
1: ti won mo gbe so de gbe ati mu lagbaja o tan mo hawo nje ri eyu enikan bayi ko post video le meji
0: bebo
1: e kan to ba di se won ati mu nu ko o nko ni o ti post mu o e me gbo
0: si esu
1: to ba wa nta la nba nle leba to ba di post e ba wa ti track e ati gbe pa mo te ba to wa elomi to tu post elomi ni tori ke ise nikan won po kaakiri kaakiri sugbon tori pe eju elomi do an le fi mo pe eni na lo post lana o na lo post injeta and then mi wa do je pe aye duru ni awon ai ni ki se gidi ki se yan gidi
0: e wa mo te le fi
1: o si mi wa do je pe ke tu se na ju ori ati pa won ilu to mule ti wa ni ti mo se ti mo ju te ni kankan se ijinigbe atawon te nwo won ni kankan se pelu lui ta pe orilede mi to ja won orilede wa ni bo elomi o mo yo mo so pe eri awon ti en juju ko awon ni mo di be kan le kan na yo awon ni di be bele yo
0: eh so wa te so pe olodun se awon o si ni Nigeria ife ke ma bo wa gbe awon ni bi ti awon wa si esu ke wa fi kele o fi gbe awon bi ti awon wa eh e je ka wo eni pe awon yin won kin se mo Nigeria won ni olodo ni yo won ni pe awon le dibo fun yin
1: ta lo se abere bo lowo re se abere bo se ibo ti enikan do gbe awole se bu eyo kan o ti bi ti bo kan ti gbe yan wole ko ma nkan to nsele pelu oro Nigeria
0: e tun je ogaga fun le solopa Nigeria soro o pa lase ni o ni pe gbo awon ti won ba nwa oko ti o ni number plate abi to je pe won dan kan bo number plate won o ni pe awon fi kele o fi gbe o wa ni pe no matter who they are pe bo ti wu ki won je to eni ke won ni ki won je to pe awon fi kele o fi gbe won ni eyin te jo lo se lu bayi opolopo gba igba opo le ma gbe awon kokko ya se pe e kan da nkan bo number plate ko de si nkan kan ti yo sele se ofin ti won so ina se o mu eyin te je CSO se ofin na mu ICF awon gogo ti won je awon ose leto abo gan na opolopo gba mi o gboko mi jade ko ni ni number lara
1: eh do sele ni wi pe se ri awon ni eto lati le gbe jade le je nipa pe won fe lo mu awon odaran kan se mo tawon yen ba ti di gbe oko olopa ni oko to nbe won le sa lo sugbon tan ba bi disguise won gba won ni ma ti di won bi kan won lara se ri nipa ti awon ta je bi olori ilu se ri awon omo Nigeria na da wa lale
0: lona wo
1: nisin yi mo bo nu oko mi mo nlo jeje se so lo lo yen o 32222 ni number re o kinikan won ma be jana won ma toro won ma se dadaki olofa to kaluku fun gbeje mbo number mo ye lumi to je pe o ka je baale lasin ni tin dan kan bo sugbon nisin bayi ngba ti olopa ji soro awa na ta je Nigeria e to ba se sinu number wa si to ba se si ko ni wa la kankan
0: eh ke se gbe number yin lo se si
1: yes
0: e ja mo kan si awon ale dede awa
1: mo ko ti kankan ta fe so
0: fibo 0705 5949 0705 5949 0809 7949 0809 7949 Ilokere +34906 2949 Ekale
2: Hello
0: Ekale
3: Ekale
0: Eshun
3: Ati Ekuse o arowo yin titi tele fe ba wa se ki bi se se ki se ni bala lo toro lati bodija
1: ki lo wa sele
3: se bi se na ni se bi se a je bi se ta se le pa wa lori e be ta wa fe be ni wi pe e wo ri elija lati America olohun ti di opo e si fun awon elepo lowo e wa ba ka bi awon elepo ki won so won dopo Eta da wala de kuloro poli. E mo de je kilo ni gbogbo ko daada won ti fa e ke de.
1: Sawa la so pe ki mo lo ta, sawa la so be.
3: Ni do ba ba ta lo buru. O ti bona fun awon oje gbese. Oni ala to ba yi o. Awon moto agbe agbe ipo ti gba so lanu won ki lo de class yin.
1: Eka
3: wa na bi alorun le o.
0: Subatek ni pe si ese ni fun awon omo orile lati da number oko yin lati da imo pelu number oko yin won ni gba ti wa yin o da
1: nton so hello
4: agane
1: alele
4: ti esu bara bale e gbo mi
1: ki lo sele
0: e kale sa
4: No, ni ki ni
1: esu. Ta bere gigi lowo re ki lo fe so to mo.
4: A je ti mo bi latari gbo latari gbo le yo.
1: Ki lo wa sele?
4: Para bale ti esu. A si bu ti wa gbe awon yo go awon na se ni ko wa. Won ko wa a si bi wo mu sapa mo ni. En kule si ani won be lo sapa mo si. Ori pe won ti mo ton si. Pe ma si o so gbe ko si mo kan. Yọ̀wọ̀ ẹ kí ìwọ fúnra ẹ jọjọ́n bí ẹ àṣẹ sí ẹ̀sùn ó nídi àwọn ìjọsẹ̀ Nàìjíríà ibi tí àwọn tó kọ́ àwọn Nàìjíríà pamọ́ kó lọ gbé wọn jáde bẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ètò tó jẹ́ pé iná ń jórí àjọ pé níbi tí wọ́n ti ń ju bọ́ọ̀bù gan ó ti ẹyà ara ti dẹ̀wọ́n bẹ̀ ẹgbẹ́ nàìjíríà tí ò jẹ́ ìjú ara kankan ibẹ̀ ni wà náà wà báyìí ẹ pé epo ẹ ń jọ pé epo àwọn ọmọ ogun epo wọn ti dẹwọ́ epo lẹ́wọ́ táwọn ọmọ jẹ́lẹ̀ ń tọ́nà bẹ́ẹ̀ ń tọ́nà yín ẹyìn ni ara yín náà ń tẹ̀ ta wà lórí pé ní ìsìn jẹ́ báyìí pé kí ni yóò ti sùn yín ẹ sọ fún wa
2: ibẹ̀ fún ọgbẹ́ ọ̀dà láńlẹ̀ láàbí lẹ́yìn àtàlẹ̀ ìgbẹ́
1: ọ̀dà ní ẹkọ ọmọ pamọ́ àsọ wípé nǹkan tó bá ti ń ṣe pẹ̀lú ètò ààbò àfẹ́mọ̀ sọ nípa rẹ̀ níta gbangba iṣẹ́ lọ lọ́wọ́ lórí ẹ̀.
5: ẹ̀lọ́ ifá ńlá
0: ẹ̀kálẹ́ mà
1: ẹ̀kálẹ́ alátakò ara àwọn tí ó bá jẹ́ kí wọ́n fún lówó ni àwọn alátakò ní alátakò lélẹ̀ kò mọ tí lọ.
5: Èyí tó ń tọ́ máa láfinú fìrì ewé akéjì ẹ̀ ní kúdìtù ríyìn kí láǹfààní yín kí láǹfààní orógbó yín ajẹ́ apákò làwẹ́ ajẹ́ tó forò a tún fi dáná fẹ̀gọ́lọ́mọ yóò ní ẹ wù sí ẹ ní òmọ́ bí kankan tẹ ti wúlò ẹ kàn pera yín ní olórí ọlọ́jú orí àní gbogbo ara ló na ọmọ orílẹ̀
1: kankan gbogbo ara wo ni ni ọmọ orílẹ̀
5: gbogbo ara máa ta kúlíkúlí
1: gbogbo
5: sẹyìn inú ọlọrun bí ọwọ tà láfi
1: lè yin káìlì bẹẹ ní ìlàtọjọ. ṣe rí n tí wọn ò mọ nípa ọrọ yẹn ni pé tí ẹ bá sọ pé kí olórí ronto kó náà máa tà yẹn sọ pé ogun tó yẹ kẹ ẹ máa tà kò làwọn náà tún ti ń ta o.
0: ẹ mọ tiẹ wọn tiẹ wàá tún sọrọ padà pé ṣe rí àgbàdo àti
1: bọọlì
0: táwọn sọ wọn bá ní pé kẹ ṣe àgbàdo kẹsàkàrà nìkan pé àti bọ́ọ̀lì gan o wọ́n tuntun sọ nígbà tí wọ́n tún fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wọ́n tún sọ pé àwọn aláta gan náà ẹgbẹ́ ẹ̀ ló lè fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ bísíǹsì yẹn àwọn ẹlẹ́fọ̀ náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tún sọ ma tẹ́ bá tún dẹ múyùn náà mà yóò sì dá.
1: dájú gbogbo ṣe rí òtọ́rọ̀ ìgbà mi àmọ́ jọ̀sọkúsọ létí ẹ níbi àwa ń sọ gbogbo èèyàn kan ló ṣe sílé iṣẹ́ tí ó ga gogoro tí ó ṣe ibì kan ló ti bẹ̀rẹ̀ tó bá yá nísìnyìí tó bá jára mọ iṣẹ́ àgbàdo rẹ o lè mọ̀ọ́mọ̀ dá kó tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbé dandan kọ́ ni kó jẹ́ gbàtà àgbàdo ń jáde
0: náà mọ̀ọ́mọ̀ dá mo fẹ́
1: ó dẹ̀mọ̀ fi ránṣẹ́ sáwọn tó bá tẹ̀ gidan lájà àgbàdo
0: tuntun ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ẹ̀yin alágbà tẹ̀ ń tàgbàdo ẹ má bínú fún tí mo fẹ́ sọ mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ sì mí gbọ́ ẹ jẹ́ pé òṣì àti ìṣẹ̀ ló ń mú ní sun àgbàdo káàkiri torí pé àgbàdo tí à ń sun táyé pé ìlú tí ó ṣe dáadáa ni ó yẹ kí wọ́n process kì í ṣe pé wọ́n á kàn mọ yẹn jẹ́ báyìí ó yẹ kó ní nǹkan tí wọ́n á fi ṣe.
1: eléyìí gangan ló ní vitamin àgbàdo táfẹ́ náà di rẹ̀ tí ó
0: tó fẹ́ mọ̀
6: máa wo mi bí mo ṣe fẹ́ yín.
7: mo ń gbọ́ ká ti tú ẹ̀fẹ́.
8: 32 FM 94.9.
9: My brother, are you say Lafarge don't change name?
10: Yes, now. Lafarge Africa PLC don't transform. Come become HBM Nigeria PLC. The name don't change. But now still the same Ogbonge Cement and other building solutions company. We help build Third Mainland Bridge, National Assembly Complex, First and Second Niger Bridge, them, Cocoa House, National Theater, plus plenty of Ethereum construction for this week.

0: Uncle Boye.
1: Yahoo, yahoo.
0: Uncle Boye.
1: Yahoo, yahoo.
0: Hey, are you going to try? Like bad ticket.
1: I'm going to try.
0: Ah, hey.
1: Yahoo.
0: You must have been wrong. You went wrong. You went wrong. You went wrong.
1: E se go e gba mi ko.
0: E so mi pe nbo now.
1: E wo mi no mo ko ma de bayi. Honestly,
0: mi mo ma. E wo last week clash soro yin o. Ti won de se so fun mi pe a pe o possible ke de o pe ya ninu month
1: ko mi ko ni mi. Baba mi lo mi fun mo yin.
0: Honestly. E ki si omo ali.
1: Ah, ba yin le wa ni e.
0: Do no e fara bale dada. E feel atun ki le fe je ki le fe mu ki wo kitchen.
1: Ile nle mi nkan te ba ti fun mi ni. Yawo e wo kitchen e se ko ba ti fun mi
0: ke koko fi segere ara yi no ti wa wonu le ki romala fun baba ko mi ate jata e ja ki ka to da
1: mo ti miss your babies o babies yen mo like your babies yen e ba mi se be
0: e feel at home e feel at home mo ba je sai ba yin gbo mi wa
1: all right
0: o ye gba omi lele e mu mi I feel at home. Bawo ni school, bawo ni camp yin.
1: Ah,
0: how will everything?
1: Ewo. Awo to pon be ni.
0: Emi na mo.
1: Awon won nu yen gan, awon won yen won fe kin wa le mo.
0: Aya, o ga.
1: Ti mo le labo si mi oko.
0: Be ni, e ni choice.
1: E na le labo si mi oko. Ah.
0: Choice.
1: Ewo ko lohun ba wa tulu wa se ni o.
0: Ami.
1: Ngba ti mo nbo, challenge orisirisi la ri lona, ngba ti mo nbo. Challenge is po lohun orisirisi.
0: O je mi ko lohun.
1: Mo fun badua ni ko lohun, mo je ka pade awon ara bi lona.
0: Ah, lohun te ni jawo ni ko sowo won lagbara Olorun. Tomo tomo taya taya ti leti lo ani ko sowo.
1: Ami, ami Jesus.
0: Mo ti ba yin gbe ounje kana.
1: Okay.
0: Bo. Baba ko mi.
1: Ma.
0: Ami o ese se wa oke, se sha
1: wa
0: oke.
1: Wa oke mu wa pe mu wa.
0: Ki Olorun se. O ni nkan kekere kan ti mo ti fe ba yin so fa Olorun kan fi yin se gari tira mi ni because mi mo dite kan ti e fi wa loni mo pe eru pon strength mi pe e ko ti e de lojiji be yen ti mi nkan ti e mo bo sugbe mi e so fun mi pe omobirin olutunu e lo de yen olutunu le je fun mi inu mi de dun te
1: awon kan wa niyan jare mi go ni mo wa igi lati gbo mi le wait yo ko mo ko to ma munu mi dunu ma je
0: ragboye se mo yi pe eyin na ewo mi ninu ile oko ninu ile egbon yin for the past 9 years temi ati ejo wa se be se densi se ko ye ka won mo ti ma sare wa bayin ko ma se uncle daddy big daddy nkan
1: ah iya o se nkan te ro ni yen olorun lo ma nse to ba to time gbe ma waye
0: lati joy
1: e fa for kombale
0: for kombale
1: kombale ma konju so te ba kanju labe gbuna o ma jun la won
0: beni
1: e ma for kombale
0: o ma sokan laare
1: iyen eda ti o ba ni gbagbo eji ka fokan balẹ gbogbo nkan ko ma sele si rere
0: gbagbo ko se wa ri lori pe ko le da yen try lati gbinju
1: okay
0: so ara gbinju ti mo sa won ni awon nkan kekeke kan ti won kan fun mi wi pe ki emi ati egbon yin oko mi ka jolo
1: olohun ka jo
0: pe oko mi de ni oko mi je nikan to se pe mo pe egbon yin Christian life we 100% won ko foju ri nkan dudu kon se o ti su mi ni ti mo mo se fe so fun kini den won den ni pe o gbodo lu fun mi kin le finu shun kin le fe yin gbomo po sugbo ko se so fun pe nkan dudu ni
1: ah iyawo iyawo odo seyin yo ba pe owo ki tobi laye ke yan fo bebu and then o ye ko ni time te pe e mo pe le boko yin soro to ma gbo te pe ko si na te le ba so moment yen ti ko ni gbo e so fun mo mi na
0: e wo gbo eni mo ti se
1: ki wa la re si ba
0: tactics mo ti gbo lulu mo ti turbo brain e mo ti se everything e wo ko work
1: abi kini ba yin logbo mode temi ba mi so fun won ni
0: e ma se yo ni lati so fun won atun da e ma so fun won e ma ah ko gbodo gbo bo ni kin ti bere
1: eh
0: ti mo ko ti mo wo yin
1: kini yen no
0: kini yen de ni ko kikere bayi ni o
1: kini
0: ko no ko kikere bayi ni o ike ki yan kan lo na ni ke yan de lo na ni o
1: se bi e fo mi lo ni abi
0: ah e wo nkan kekere na ni ki nkan lo ni na
1: be ni e lo to ba pe yen ni e lo e ma so fun won gan e lo abi o ni se ni ka so fun ka to lo ni
0: e ma lo
1: e lo
0: o ti ko lo na ni ki le lo na ni gbo nkan ti mo try lati
1: to fun nkan te fe fi we ni eyin le lo mi we yin e da so mi we to fun nkan tan ni ka fi so mi mu ni eyin le lo mi mu mu yen fi mu we si gbogbo e ko si nkan to le olohun ko ajo
0: o ye mi ona ti ma fi lo na mo try lati explain fun yin
1: okay
0: boya se mo wi pe eyin ati oko mi egbon taburo na ni
1: iyawo iyawo e ma bi mo ko won se ri won ni oroke to bi laye ke yan fo bebu ko wa si nkan to nbo loke
0: ti le o gba
1: e je ka na nbe tori obe te o je te gbe si emi o bi n pa mi ju gbogbo mo bo le lo
0: to fe se ko si nkan to se se ri kini nkan ti mo kan wo ni pe e je oko mi le je e je mi na ni e kan ma ba mi lo e ma ba mi fi si ori
1: ori kini e
0: okay
1: ma ba fi sori mi
0: rara ori yin ko e ma ba mi fi sori nkan mokunrin yen wa ma ba mi fi lopo
1: ah
0: ko mi ejo
1: iyawo mi o ti segun yen
0: ni suru
1: nile yoruba
0: ni ni suru
1: eh emi o le se yen o se mo tin pariwo ni mi mo bo mi se ri ni e ma binu iyawo to yo olohun oju ni tin to e pe e fi le fe kin wa le yin e je ki n wa gbe bag mi pada bayi ki ma lo bo mo ti fe so e ma ja be bi je
0: ewo mi be se ri mi
1: ya o mu ni fe yin
0: ti ma pe mi ni mo mi la
1: koda ogo te ba mi so yi mi ni so fun ede niyan kan arin emi ati yin ato lohun ni o e ja wa fi mo be o oju ni tin yo tin yo ni ta o ah e ma ji ah e ma si bayi
0: e ma si bayi e ya god don jani
1: e ma si bayi ni de
0: e se nu mi ejo tori
1: o ni de
0: le sanu mi mi sanu mi se mo pe eje kan na lo wa laarin eyan atoko mi eje kan na ni sanu
1: eh ni die
0: eh ni die
1: ejo n toro lo ejo eje ki ma
0: o de foju yawo
1: to ba di jo mi to ba di jo mi e ko se e buju wa re kin jeun eje ka jeun
0: eje ki jeun e ma foju yawo yawo egbon yin won e foju fiyesi yin wo mi
1: ejo rara
0: ah mo daro
1: ejo rara
0: olowo daro
1: ejo rara serious
0: mi le pa off mi
1: mi mi ki se runs mi mi je runs olowo honestly
0: mi je mi eyi le ni sise eyi le
1: ya wo ewo awada yin gese je poju lata ro egbo jo ki je o
0: e tun ro pa wada mo se bi jawada yin la ma sare se kini ewo ma sare se kia kia lo bata o ti e se

0: le wada ibo lo bo le le wa nu le gbogbo le ko ni o sile yi kilo de yata wa kilo jo do to ba je pe mo mo re mi bo ni sin bayi ni o mo so pe ifo lo nje ni ko mo fi ajo isi se mo fi ajo ni yata wa yata wa kilo mu o so so wonu ni fonu re da kilo se o le bo lo nja de bo fe lo ran kan lo ja o tu lo mo ni kilo sele kilo te o ani ko mo gbogbo tori o sele ko ko nuju re nu na ko ba mi soro kilo sele ani kilo sele
1: ibi ko na tenancy lo fo mo bu mi
0: o fo mo bu o kile ba de be ta ninu won
1: yeah, pastor. Oh, let me show you. Money, kiss. I say, minimum fit town. What? What should I fit town? What? Pay me.
0: Yeah, no she go sit alone. Kimo we? Yeah, no she go sit alone. Oya no do that no. You want no fit town? What? Oh, call and you have been pure. What is your job? No lawman. Only the Obasan when enter Baba Palo one. No ya ya ti a diku. You don't diku le. You walk a lawman. Ya bubara diku bata bata. No back pure no go. Ya ta wa. Ata wa ile bi na ti fi gbe o
1: mo lo ti wa gbo tan to ninu bi
0: bi si aye lori o o kan le so ti e iwo lo ni je o mo bi ko e to ni to wi bo se se nisin yo ti fura ba o mo wori ti e ile je le ele yoro ti e lo kin fa bo fa die ti e o ti yo ma bo bo nu du re nu se to to wo lo lo mo lai pe laji na o bi ti e ke se yo keke se meji ti o gbeji bo fekeke dide lo wa ba bo nje jare ni mo gbe oro ji o to kan dide ko nuju renu
1: fo mo fun mi
0: a o ani o mo to kan fun o

0: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ah, baba la los.
0: Afa.
1: Kara o le sa.
0: Se dada ni.
1: Adupe o.
0: Olorun o gbadura yin.
1: Ami ami
0: ami. Olorun ma pa pelu
1: yin. Ami Allah.
0: Olorun ni ko die ma se si.
1: Ami ami ami. Tesim sa.
0: Lagbara Olorun. Inu ile temi de wa yi. Ibele ti be ko lo le yin.
1: Ami ami.
0: E ko lo le yin Olorun lo kan ma ba to le je ni.
1: Ami.
0: E ri pe mi fara ni.
1: Be ni. Ba ri se ba e ma binu ba ri se ba san ile inu. Ba san nu koko sinu. Abo to wa legbe won.
0: Gbogbo to ba ti e je gbogbo awon la awon tenant ri bi ti eni. O ko ba da po o ri pe wo ko fe si ru e meji la dugo
1: mo bi wa nle kan na
0: wo ni ara u ma palo to gba o fi palo re da won yan lo o du kele ameta na yara
1: afi nbe lo nbe ni
0: eya ameta nu yara kan da won ma
1: afi nbe lo ni
0: inu mi ma du mi ba ti yo ni ba gbe bi lo ba wule gbiyanju po fe ko nkan kan ma da se lo o ti yo
1: e yo ni yanju olohun wa
0: gbogbo eyan ti ma bi ma le awon gbogbo so ma re o bi na wa
1: ki je ti abato mo ko mo lala
0: e pele
1: se o si bori yen e ki le je kuku pe bi ki ma ba yin loke
0: ah iro eni egun ba gun lese ni se la kan la ka ta la be
1: oro agba
0: in bo to se tori pe bi mo se je ki won ma lo ni lokulo
1: ko se nkan yin le bi
0: ah iro kan bodo je be eh oro kan lo ku mi loju
1: mo gbo yin
0: o wa fe so mi lowo die mo wa wo pe iwo na ni mo le ni mo le pe to le ba
1: se o suru sa
0: ke se to le je se to le si o se ni kankan bi
1: parisi mba parisi ele asogi yin siku ko se ni kankan nu le won ti bota ni
0: eh omo mi tan wa
1: ah omo baba landlord tan wa
0: omo dada
1: eh ti o ba mo tan wa ko ti e se ti o mo tan wa papa to ba ti jokun yin
0: ah
1: tan wa
0: idi to fi mo
1: o ko keji se mo fi pe ngboro be woro se se ju yin ni
0: ah bo se o ga emi gan ma e ba je lo ta le dagba o
1: tan wa
0: e ti wa odi
1: be ni be ni
0: eh in to sele ni pe bo se nwo yen bi se se ko temi lo ni bo ba jo mo to po lo wo yen ni si eyan so pe eyan moju to omo to je pe onikan ni lati jo ya re ti lo tan ti papoda
1: olorun si pe se olorun ni so lare
0: sugbon bo se a fe ya yi o je nkan to ti mi loju mo wa mu o kan keji mo jade ibi ti mo wa lo lodo ore mi kan da jo se keke o wa fun mi nikan kini kan eh o ki o se yan be
1: ko se yan kan
0: ah to ti o ni
1: baba
0: abale pe
1: mo da mo da da
0: ki lo kan mo ara ogiri alapa awon ile alaba
1: alaba
0: alaba john o wa ti rin kakiri kakiri iri awon ile mo ladugo wa gbe eyan mo wa mo wa le kibi to si wa adugo awon mo buku ni ke ma lo be kan ma lo laya won obi yan be ji nkan gbe ni mo wa wo pe iwo si ri lana ti eni boya o mo nkan mi ta le se si ni mo fini nkoko beere lowo e na ke do so tin benu
1: oda baba Olorun jari yin pe.
0: Ami o.
1: E pe fun wa.
0: Ami o.
1: Pelu ogo Olorun ile oni dawo.
0: Ami o.
1: Awa lo ti bi ko lo bi todo wa logo Olorun.
0: Ami ami.
1: Eh seri mo senu ku nigba te so pe e nwa ogiri alapa te kan abamo.
0: Nitori omo na ni ko ye mo se re dan mo.
1: Eh seri eh boju mo se mo. Logbon nu po si. Eh nigba ta wa ndagba bo pelu ru awon ti abarin ajo ko to di pe olorun so pe se to ni ka ma se ka fi se eh ka fi se ta ni sile eh abaun se nkan re la si le fi sun
0: ah ani sori bi se yan di ki ni se bayi ori omo meta pelu ojo ile ki ti pe me ri gbodun me dogbon omo meta won na wo
1: meta le yin so ni awon en te dogbon si ti ba je pe gbegbese ogbon ti nda so mo ni tukun le rekereke
0: so we ile meta abado si won ototo ni baba won
1: oda e ti wa
0: mo le ba mo se ba won mo ni ti ore mi so oni tin ba di kan mo be oni si nkan kan di
1: e ti wa wi dada eh nkan ti wa pa woda gbon yin so fun yin eh le kankan kan mara ogiri mo tori idi meji eni te ba kankan mara ogiri alapa owo to
0: ben
1: bien ba ti yoko be ni mo
0: fitina mi o tude
1: abula si fe fi dagbo omo yin elekeji be ba kankan mo ara alapa ogiri alapa ati alangba mo lebi ni won balangba ba lo tin bo to ngun lo to ngbo po si be se le kan wole to yo mo yin ni die die ojo kan ni o bole te asi ni mo omo yo tun boyun o
0: ben
1: e te wa daju ni pe baba baba seru se bayi imọran ti ma fun yin ni pe ke wa igbo to ba je pe awon gi tojo nbe lori won nbe nbe awon gi ti ma lo edun megba
0: o bi awon roko igi omo
1: araba Tojo je gito gani o. A wa na wo sibiti pa oka pa ba ni ka kan sara ope. Bi e ba gun ope logun ope bo. Igba oko njo kan yo bo le o.
0: Be ni e ti o de mo ga le vese yo o le mama.
1: A ko fi sakaba. Iru awon gin lan la bayi le mu lo te lo kan kini mo. Be bayi kan sibe. O jo gin ba to ba to ra to ba to wo. Omo yo si ti le yo ti le logoji odun yo si lala dota odun yo si le logota. Ko si eni kankan ti o se se ku se ngba.
0: Nti a ma so mi. Pe ko se nji o le ya ni logbon nta wa se ri. Ibi ojo ri mi dedo yi igi wo mo tun le ma gun ka ki mo wo le gugi mo tori kini ti wo na ma gba re o mo be yan je nfo iye ti o ba na mi iye wo je mo nisi n ba ti doke yin fi wo ranse da wa dakun ma fi ran ma le kewu
1: aba
0: wo ni o ba lo ise igbanse ni o ma fi ran ma o ti yo
1: eyin le bi wa ti to wo afani sa je lara yin si
0: ko mi yen ti ma se nkan nu
1: pelu ogoro won kan tan ma se ti se video re bo fun yin
0: da ko se le o
1: era sa
0: le o
1: e je ba pa eleku to iwaju tande
0: oburu
1: e se sa parisi parisi so o ni se to se ko to di pa ma ke wode o ra se iru ro nborun

0: gbọn lo patapata ase olodumare odo abata wa di sele ru o e ri bayi odo abata banjo odo abata banyo odo abata bayin babalawo awurere yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti seda re so di sele ru tan ki wa si odo abata nikan oninu odu fa ogbe ateta leyi ele ni o je gege bi apere fun iwo to wa lori ipenija ara lori aisan kan tabi mi tin si o ninu ara to si si nawo nawo taisan iko ti o lo to ti logun logun to ko ti o lo be lo sele sodo abata ngba wa se to je pe gbogbo egbe ni timotimo re ko danu gbogbo nkan ni se ninu ara o mo kan keji ogbale alawo lo ni olodumare wa pase rorun sinu aye re ngba to da odu fo gbe ate to si ru ebo re tan pase rorun ti denu aye odo abata to fi di sele ru je wo na ni gbagbo pa isan tin se ohun gbogbo ogun to tin lo toko ti olohun mu o kan keji gbogbo osoro tin sele se da la aye pata lo wa loju odu fa ko kan 256 ni page tin be nu fa ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo ta le ni to koko da odu fa to jade fun oyin nigba wa se en to da odu fa ikini nkan to si toro re fi tuba toro re fi tuse ogun tin koju re ngba wa se ti lo eni be fi bori ogun yin agbo po ti biyanju biyanju lo to lo ni today lo ni won tu ole no de awon ton so pe won o tu ole no de njo gba waju won koja nibi karubo ka se tutu eni ta je ba de aje ni otu gbogbo eda to ba ti gba yi pe adua nbe ko gba pe lo to le bo wa lo to le tutu wa adua ki takura won an baba wa moni moni won ani mo to se lo loyo ti an ba ririn ajo won de ikori ta kan tona ba pin meji meta ti won me ti won ya si wo mu o kan kun eji won to ifa lo ni ase nbe ninu oro o oro lolodumare fi dale aye gbogbo ase to ba fi nse adua to fi nwure lori ajo ti won ba se fun o leyin to ti rubo to ti se tutu o di dana ke tutu re o gba egbo ogi to nlo ti o sise lara re o di dana ko sise tori pe ifa gangan ti ka lara e tan dai ifa ni akose ti e loto oto ni ka da ifa ka ru ebo fa oto ni ka mu ewe ategbo ka papo sugbon ipori awo okan ni tori pe eni ta nse ajo fun kiru eni bi o sa ti lalaafia ni sugbon iwadi ijele on la koko leyin etutu ni gbigba adua kari aye ase ti olodumare fi sinu fa ati odu fa to ba hu loju opon ta ba fi se wure ta sadua fun o egbo ogi to tin lo to ko ti oje lara re ti o sise iwo na wa mo pin orun re leyin odu to ba hu loju opon ta ba rubo re ta si tutu fun o tan to ba wa ni ton lo ni won ma tun o se o di nana ka yo tun o se to ba ni fa lo ni ka yo mo fo mora o di nana ka yo mo fo mora bo ba si pe nu de lo ba wa to ba ni tun de lo ni ki won o tu ole o ti gba waju awon to ni won o tu ole koja o ile ti o ba toju eni su nikan le da kan o le ririn ebe lookun to ba ti rin gege bo si ye ko rin gbogbo isan tin si opata gbogbo eni olodumare o mo ku lara re gbogbo awon orisa tin be nle yoruba pata ni olodumare si fun ni agbara ti e loko kan eyi ti ifa ba ti toka si wipe nirin ajo re jemo bo yo sa ti won se ndile re ni o elo bo toro ri o fi tuba ti o fi tuse adua ki takura won bi an ba dede o sai na adua ni won o bo si inu asa ati se ile wa oni odu fawa titi to fi delu ebo o la si se esin fado ni gbogbo eni to ti wa loke eni jabo o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mogaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje eso loja oje idi ayun re ẹrin saarin ọjà òde níbi tí a ti ń tẹ ní gangan ẹgbẹ́ ọ̀kadà òkè ọ̀fà bàbá àṣálẹ̀ ẹsọ̀ lójú ṣọ́ọ̀ṣì tó wà lókè ọ̀fà bàbá àṣálẹ̀ tẹ bá ti gbójú sọ̀kan yín lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀rí àkọmọ̀nà wá ń di ẹ̀rọ bọ́hún òlu ẹnílé bàbá ewé ń jẹ́ àdùbílẹ̀ ń lọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ lè pè mí sí 080-330-601-41 tabi 080-53-45-9223 080-53-45-9223 o gbe ate lodu fa ti mo mu wa si eti igbo wa lasa leyi elabo ru o elabo yi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: baba pere apo ni agogo wole ke

e ka le gbogbo eni ti o lanfani ati gbogbo edu kaabo sori miliki express miliki lori express miliki to dun to mi alagbanyo gbanyo gba 32 fm 949 at 4.9 le se be te ngo yi wa yi ni sola oro labi presenter lo ko mi mo tun de loni loni kenke luke

0: Why in Shola or a lobby present alone call me? Iko ye so mi tun de loni o ma gbon ya po rogun jomode apo tun lerun won rogun ofa tun lerun won ni bon yen lai lai omo ogun losan omo le lodu o le asoko te o kon bi karo mo to da ka mo mu sayani ebu oni
1: oyinbo ele ku ore juma
0: cheri loni a se faji dada ni a miliki dada ni miliki won mo dun lotun lo si waju leyin loke nsale a mo tadireke kulubo di so diwu ke papa gugu o mo dun to mi alagba yun gba yun gba skin gba kunku ye be aya
1: guluso abi amo fe
0: so guluso abi amo fe eri sha ni ritan ta mu bo wa loni itan won ni wa loni tori idi kan abi keje baba dose tun bo a bere nbi ti ta fi agbadagbe ru toro si ibi ta n lo gan ebi ta fi ro si lose to lo ni wipe ogun ti fe bere properly civil war 67
1: ayi de baba ta ni se mu ko wa wi
0: ko se nti se wu ise wu mi o abi so wu wo ko wo o ya ta ka o si danu ipakapaka ta ma ta ma ta baba adose to nbo a wa wonu e papa tori awon eto kan ti mo fe fi mora won ni afini le mu wa lose yi lose yi nbo wa ni o wu mi ka jo gbera wa lona mo fe ka gbera wa se faji dada ka wa moro kan to nlo lowo ka fi bo die die oju wo lawon eyan kan fi wo oju wo le mi fi wo oju wo la fi wo ohun loro oro to nlo lori olodo uprising olodo uprising je chairman olodo ni wo Chechi aman olodo ni wo abi we solodo nti emi o kin solodo ni temi o I am not an olodo olodo bi ti bo olodo lori afefe asauna
1: awo tan de wa si wu mi o seun
0: amo pelu orisirisi oju tawon eyan fi wo po kawe ko tumo si po ki solodo o si kawe ko tumo si po lodo ni o o depend lori oju te ba fi wo olodo uprising oju wo lawon eyan fi wo inu e lati mo se ko jo wada ko jo kan la fi mu wole lale embo ni mo ave fi si fi so tun fi so si ma babi kan je be ni gbegba lale olodo uprising amo e ti mo pe emi o ni anfani ati ju ilu awon ilu sile se o mo dun daada tori ide yin forin le die yo koko yo lulu si wan di daada aba pada di a wa gbe yewo le yo kokan awon oju melo ni an fi wo oju wo le mi fe fi wo ire nbe won ori yin afire

0: to so pe ngba yan bi oti eni eleni kuku mo nkan tin so
1: ori kiko lona mi ademoye
0: ala won titet nkan be to je pe nigba ti won ba be si ni so kongo si ilu o ni mo gba to dide to na owo abi bi en pe won ju nkan sinu e o wa ti nawo on to ju o wa dafo iya to owo ni nbe ninu yun aten to mu ti yo o wa mu ti tan toju e wa da fa pe ah ah e wa oun ti ya nawo ni isin

0: Things are changing, no, àwọn nǹkan yí padà. Ibi tí mò ń lọ gangan nínú ọ̀rọ̀ yìí, mo sì máa débẹ̀ dáadáa.
1: Wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ yẹn báyìí.
0: Things are changing, no, social media ń gbayé kan. Àwọn èèyàn make money lórí social media, lórí TikTok, lórí YouTube, lórí oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ ayélujára bàbá àwọn èèyàn make owó mẹ́. Ṣùgbọ́n kò yẹ kí ìyẹn ó jẹ́ kí a wá sọ nǹkan tá ń pè ní intellectual integrity wa ká wá sọ nù. Ẹlòmíì wà ó fúyẹ́ nínú ayé. Àwọn èèyàn fúyẹ́ ẹ̀wọ̀n yẹn la lè pè lólódo.
1: Ó ní ohun tó fi ń sọ.
0: Wípé òun catch up pẹ̀lú reality ohun tó ń ṣẹlẹ̀ based on economy. Based on indebe aso dada. How people reward failures over success. To ba so wipe nitori iyen lo fi wo wipe e o ntaye nse omo taye bi laye npon ni won fi se. Ko tumo si wipe ko mo wa aware nkan to nsele ni society. Ko mo mo bi won se contribute positively into society. Ko mo mo bi won se soro positively into society. Ko mo mo wipe nkan bayi lo nlo nkan bayi lo nlo nkan bayi lo nlo bi se pe gbogbo igba iwon ti e bi TikTok challenge nikan ni nbe ninu ori e. Take it pe Instagram challenge ni kan ni lonu ori e ti o ba ti je controversy VDM o mo nkan kan mi npa orilede Nigeria o mo nkan kan mi npa economy o mo nkan mi npa intellectual discussion o ki nkawe ti won ba tun ka o ni 30 si olodo ni o oprice ori pe ko ni se pelu keyan lo school ba won elomi nbe ti o lo school to si je pe ohun to mo omo elomi si nbe to je pe o lo si school mo leyin to ti ku ninu school school to ti olohun gan so keko nbe sa to reko ko nbe olodo na ni dada ko ni keyan lo school ka to ko ma lo school ka to pe olodo ni se gbogbo en to lo school na ni isolodo o wa relative ta ba ni ka pin ka dale ka tun sa o wa relative gan e ti ka wa lo sori ohun ti orakunrin YC to so gan

anfani eni ti o ba mo mo sare fe ju awon ijo kan e wa pade mi lori Facebook e pade mi lori Facebook 32 FM fe yen e ja pade lori Facebook ka sare ju awon ijo kan to ni agbara awon ijo tin muyan segun jeri lale irun mi dun gangan gidi e ja jo pade lori Facebook eni marun akoko to ba pade mi lori Facebook ini something se fun wa

0: won ti fe ma joju o je mi je sare wole ba won ati joju ah mommy e tin joju ah ah e jo lo jare e jo lo e enjoy e be happy
1: re won si e
0: down si eh ni reason lati worry mommy daddy eh ni reason lati worry e ma se kini e ma be happy e ma joy e ma dunu e dele bola to ke o meti mo ti moro lale yin ni bi oro olodo uprising ni there is no one size fit all analysis te yan bi le so pe eleyi o awon ele la won olodo rara sojo olodo le ni le je ni ti yo je omowe lola mo ma pe ni omowe ojogbon e to si jojogbon lo ni le dola je pe oni o je ti aman awon lu
1: o ya jojo
0: ye pa mo ti mo en rerin mi tin poju lale ke poju nbi 32 fm 949 feyin e I want spread the joy in it.
1: Ready me on your butter.
0: I want what to need enabler olodo uprising. On pe kini kan ni socialism. The first agent of socialism family ni. Awon wo ngba ba bi mo saye. Agbegbe ti o kokko bara re inu family ni father, mother and their children. Baba iya atawon ti won be lagbegbe won bi family mo ibe ni omo won ti kokko yo ti kokko tele yo ti kokko rin kakaka koro so ko wahu orisirisi nkan ba won bomo won ba wa jolodo tabi yo je ni ti o je ojogbon ti o je ologbon bi ti o ti bere si ni mu iwa ohun inu family ni o ti bere ai se gbo abi mi nikan mo gbo
1: o fe bo ko laye ma debi
0: o dun leti mi ni o seregede o se bi omode
1: ani bo fe bo ko laye ma debi ayo
0: abi ko seregede o seregede ma fi sere
1: ni kule
0: 6 months you
1: ma debi ayo
0: to the enabler o ja so pe la se be ta tun ti bo ni sa mai wala di sa laya di sini enjoyment yen o wa se kini yo wa won galo lo latori ye lai wala di sa laya di se o ti ja so pe won ba ti ku lori eleyi gudugudu kan leleyi baba ku lori gudugudu kan ya lo kan abo sori lai adis
1: mi me ni kulewe
0: mi to wa je ti ja so pe awon wo tun ni enabler awon parent ni enabler on opolopo awon parent mi ti won ti
1: ba mi ke ale lihia
0: won ti lose e
1: ko ni fun jesu loke
0: opolopo parent mi ti lose e
1: nitori
0: ah eni to ba ta ba ko mo binu o opolopo parent mi ko mo bi a se so wipe a se ro omo lona ti o fi ro laro yi olorun ni ba ni tomo looto amo gbianju gbudo saju parent mi o ma wo omo yo ma wo omo ran bayi
1: iko ni fun meta lonko
0: o ma wo omo ran omo yin o gbagba fo in kaso wale parent mi o ma wo omo ko kawe ko kose ko lo le kewu
1: tawo
0: ti wa nse awon nkan kan to e le bi lere e le ah ko lo school o joko nle ni o tabi ko lo school ko de ko fun yin excuse kekere kan many parents nisin won si dan pe ko si wahala lo joko lo boso kini nigba kan parent o so pe mu oya gbewe un a jo de school yen ni to ba sele nbe a jo mo ni parent melo ni se be laye dai
1: 10,
0: system ni produce olodo awon ti won wa in charge of this system dandan ni ka ba won na wi opolopo obi ni isin na ni won je pe ka to wi ka to fo e ti ra phone fo mo aburu o sin bi ke ra phone fo mo o amo se phone yen se regulate e sa television tin be ninu le yen se regulate

pe omo te n ba joyi ko si nkan kan ninu ori omo opolopo omo mi toju TikTok yen na lo kini di ti mo fi so pe TikTok to pe TikTok ti n didakuda die die e o ba sora la kuku ta wa yi ara won nkan ti won danwo won le danru ewo lori WhatsApp tori won mo pe awon family awon o ra won ṣugbọn lori TikTok o sese ka awon family won ko mo kan mo le ri won idakuda bọ nbẹ bẹ ba lanfani ati wa lori TikTok pẹlu omo yin lati ri gbogbo tin se parents mi o tun wa du leyin omo e won jo mo jo e bi omo yen lere pe gbawo lo ti gbewe kain to ka gbawo lo ti lo bi ise kain ise to nko yen gan so ti e mo ki lo ga nso nipa omo yen e omo yin se tin to ye pe ile keu lo hun lo nti e ile ke odun mesan abi nkan ojo lo ti lo ile keu ken se ti en to keu ase be ku pe na metu ken gbo latodo afa ile keu re system ni produce olodo olodo kan dede olodo jabo latoke orun awon kan ni o je guardian fo olodo awon kan na ni o si je guardian fe ni ti ojo ni mo to je wi pe ni social life e mo ya won to je pe won lo TikTok for progress fun to need to mo won si tun mo we na omo kan be to je wi pe I ma lo awon pali bi nkan to so pe somebody challenges me in the audio in the comment section to produce a fire kinikan challenge accepted yo si mu pali yo mu gbogbo e yo to jo mara won yo se yo si se heater yo se yo to otun yo to si yo si kini kan yo si se washing machine ori TikTok na the same platform yen na ni won wa ta won kan tin sosi nbe la won kan tin lo platform yen lati position ara won fun opportunity tin bo wa lojo ola ori idi eyi the platform is not the problem the system is je pe ka wa mo wo latori bi problem gangan ko o ye ka lo wo symptoms kini un to fa problem yen ki la won nkan ta kokon ri ki la won kan to produce symptoms to wa so awon kan de problems in society be gan lo ye ka bere si ni wo dada oke ya no ta won kan gun ti won gun ti ti won jabo baba mi ma ran wa nke ni o fi ran lo be mi debe modern generation to je wi pe omo na tin bimo awon to si je iya to ba won omo tin bimo yi o si ninu igbesi aye omo won osigba ta ni mo ni olodo

0: ọmọ tí wọn tọ tí ò gbẹkọ òun náà tí ń bí
1: mama ti si
0: o lo se wa fe nothing come from nothing
1: baba lara to na
0: ọmọ tí ò gbẹkọ fún alára rẹ òun náà tún ti wá lóyún ó ti bímọ ní ìsìn tàbí ó ti fún yàn lóyún ó ti bímọ ní ìsìn ki le fe ko koru omo yen olodo bolodo odogbodo pon olodo uprising awa ta jawo obi ise po lowo wa lati se ise po lowo awo obi lati se a onawo la ngba tomo wa ni generation ta wa yi nitori distraction po ninu generation ti gbogbo wa bara wa yi o ta bara wa ta witness yi to nlo yi ona wo la ngba komo lakoko yi system wo la gbudo change lati fi komo lona ti o fi je wipe koni jo lodo ni 2026 olorun mo je abolodo emi oni bolodo lagbara olorun iwo na oni bolodo eni to ba si jo lodo ni isin olorun wo wo won to raisan ni aisan ni o o si se wo olorun o je ariwo society na tin si e wa bo so society fun alara re society tin glorify nkan ti oda over nkan to je nto da ojo wo la fe gbianju ati lati dekun wa baje na tori wa baje ni sickness ni sickness ni muhammad
2: nigbati
0: ni ko mo reyin so nje sickness ni mo mare society don glorify failure

awon omo gba high school ni jambu e si pin 10,000 le won lowo sugbon mo kan to lo tadireke lori TikTok e si mo bo lion fun e gbo se ki se pe society na won amplify e society na encourage ki lo de ta se mo gboriyin fe ni to se daada ni bi ise ki se pe eni ti o se daada to je pe ohun ti e o sare ni dandan ohun ti o le last ohun le wa mo gbe oriyin fun gbo ona ti won ta lo ba opeji ki lo de teni to ni substance ta wa put in a place of importance ti baba mi mo to je pe ohun ti o wa wa important la wa put importance le lori eni to mu iPhone lowo camera o loju meta ohun la ye respect lori wipo mu phone lowo ni won fi n gbori yin fun o kilo de ta respect en ti o je pe o ni substance ninu o ni ohun ti o da leyin wo la o ni ohun to fe build a support yun hallelujah lori ta wa nibi segregation wa po lo biba I shot down 10,000 tele ah le ran 10,000 10,000 got e go far society wa inflate the price based on demand awon to je wi pe hallelujah e ma je nlo be yen hallelujah awa na la encourage ise yi ise mi ni o ise iwo ni ise gbogbo wa patapata agbodo san sokoto agbodo tun roro lati ri daju wi pe atun awujo wa atun fo asafo mo fun awujo wa gbogbo nkan kon ni pe a kan fi serinrin won soro akara kulinkuli soro akara pelu kulinkuli lenu njo meta yi e dakara kulikuli akaka face e don ka mu awon ogbon tin benbe bota ka mo na ta gba boya e fe challenge oro yen ni e jade pelu intellectual discussions questions to le push awon leaders to actions ama kini generation wa se ati so gbogbo e di cruise ati so gbogbo e da wada gbogbo awada wa ni awon ti won si mo bi ti won lo won mo bi ti won lo aka ki wa ka joko ka analyze kini ka soro ka ki message yen clear awada la nso da onoda tawon kan o fi ni jolodo tawon kan wa jo lo gbo ori won bi won ni a society that is ready to grow will not see everything as a joke. Ah, ni ma ri gbogbo nkan gege bi avenue opportunity lati so di efe. Tori oro ta nso yi oro efe ko. Oro kulinkuli oro efe ko. Oro akara pop off oro efe ko. Oro to gba question ni analysis. To demand fun clarity ki le n gbianju ati so iya yi to ba je wi pe ohun ti o je kini ni anfani o le wa lati soro wi pe bye ni o accountability ka le hold awon to ye ka hold accountable ka hold won accountable ṣugbọn ki la won generation wa nse won so gbogbo e di comedy AI wa gba lu kan wa onikaluku wa n din akara lo lori AI wa di kulinkuli ori un ti ma bi mi nu ni pe oro ta nso yi opolopo yan ma so pe kulikuli ko ni won pe o te ba lo wo video yen dada kulinkuli ni o o le je new product eja gborin siwaju koni ju ba nlo lori oro olodo upright ani pe won ofi sapa kan amon to jo to oro nbe ni eja jo mu ofi sodo mi ofi sodo ti ena eni tele yo baba lara mu owura re dada o se se ko je pe ohun gan ni chairman awon o si yo

0: agbe awon owe bi melo kan yewo lale
1: mo jawe pepe
0: awon rin yi e se rere dipo sodipo atawon ri be be la nla anfani lati mo gbo lati akoko yi titi di ago mejila
1: bi
0: o si ma wa pelu awon owe yoruba
1: mo jawe
0: e ba se ndarapo mo wa 32 fm 94.9 949 ibadan no le nla anfani lati gbo o Ediki Express lele yi wayi di Shola Orolabi presenter lo ko bi ko ye so o ma gbon yin
1: How I do How I my do
0: mo kuru pon kuru ele kuru oni pon meta
1: joni poro
0: dudu funfun eyi to ba lepo to ni yo le na pe elembe we ku kale o e ja ma gbadun rin mo n bo na won ti de owe wo la fe ko gbe e o

0: ba n so nipa pe awon eyan ni percussion ko mo music kan o ni ju kan lo yo amon lo lu nipa koro pa koro awon baba e mo orin
1: owo ti dero ale wo te tan wo eje ninu tan gran tele wo re ti je nuno garaba o
0: pere pan pan pan ti pan pan pan eru ku iya o gbo omo ku ariwo ekun ta eru ku iya o gbo omo ku ariwo ekun ta.

kini won pe la kona e mo bi ti won ma ti obe si tan tada si ti da san ni ti da bako ni won pe ni ako kon ti won si fi se ako lopo gba o ni awo awo eran ni won fi se ako ti won ma ti bo be to tumo si pe o ba la kaye mu wi pe ekute lo yira lo sibi ti ako wa lati ma je e ti mo wi pe o fe jeran ni ojo meran o sun meran o jina si un ta nfada si loju ekute ile ni ekute ile o fi ti o lo bako ti o mo je ti o mo jaje boni le ba wa ka mo be pe ah ma ba ko mi je o ti mo pe eran na ni ekute ile je amo be ekute ile ba wa fi akole ti nlo je obe daju daju onile tabe n to la ko to ni obe un yo loro ati so pe ah ah ah ah lenu bo kwa yo ni un ti o so oni won fi so pe ekute ile to fi akole ti lo jo be tenu onile n lo fe gbo to tu sumo ni wi pe be sise ba nje egbo a so wi pe o ba la kai mu abi awon to ba ti wa di pe elegbo wa nje isinsin e ri pe nyun lawon eyan so pe ah o se wa ri be ikute ile to fa kole tin jope tenu oni le nlo fe gbo a lo we yi lopolopo gba yen ka ba wa be si ni seun ti o bojumu mo to lo nse un ti o bojumu o si run to bojumu nle a wa pe sakiyesi pe ah ah mi la le gegede ni se iwo se wo o si ye yin so ro mi apo ni wa ti pe gogo wi gogo ni wo paru je emi pelu elede odu akute ile ale aso gentile to fa kole tin lo jo be tenu oni le nlo fe gbo ko lo esu de kun ni na o wo ko ma jamu ni a to wa ta ja ja dorin pada ekun ninu eran apaje ni elembe won eku ikale

0: baba mu ada lowo gbo wa la ma da ada ada mo ni kini kan ti won pe ni eku ni won fi ma so wi pe ada oni mu titi abi obe oni mu titi ko ge epo ara re oun ni igi ti mo be ni owo e ta mo fi mu lowo un ta ba fe sanko a fe pako igi un la mu lowo epo e nu osi jo be na ni boya ke abi nkan eku enu eku eku ada eku obe
1: bawo mi roro
0: ko ba ti wa di wi pe boya ada un boya nkan se ni boya olu nkan ni boya ti gbo ni eku ibi igi tin be nibe un
1: to
0: wa di un ti o ti yo sonu o ti junu eku re ti junu a ri mo e pe ko ni rorun lati ma mu lowo wi pe eyan fe fi pa ko mo owo o ma ta yan owo ma dun yan aye be eyan ba wa ri pe ah eyan kan ju adahun yo ju le ni eyan ba si ju sile hun e ri pe yo dun bi se mo dun leti yo dun pandaran nile le awon le bo so pe se onomatopoeia na npe ni kin pronunciation yen na bo se dun yen to dun pandaran hun ko adaju nu omo araye o doju e bole ni omo araye asa dadadu pandaran
1: wa
0: so pe yo so adadanu pandaran yo dun pandaran lele
1: be
0: nkan ba ti ni wulo mo ba ti lose value to ti lose core value aye mo so danu be ti won fowo si ta si bi
1: e ti o sowo wa
0: ku re ti jununu ni afani kan fun omo nu baba se ndara po mo wa lale yi ikani alalu barika 32 fm 94.9 949 feyin e keke na le se be te ngbo la koko yi wa yi di shola oro la bi presenter loruko mi ko ye sho ma pe se ngba tun to yi bed.